0: bitim réew buñ su ñëwé seen rôle dëgg dëgg sénégalais yi nekk bitim réew seen sey tubaab yi diko tasti lu kenn xamul lum doon doom yi di tumuranké etc etc waron na mëna ñak seen sey tubaab yi diko tass ci lu kenn xamul c'est délai doom yi yow am nga droit gis sa doom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan doom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw bayam nga tekkale ko bayam nan ay 5 jours ak 10 jours doom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw ndayam nga tekkale ko ndayam nan ay 8 jours ak 10 jours ngeen nang ko te xam seen culture waye waxuma seen culture waye seen diine waxati len ko dama jëlale seen culture waye seen diine man jaral na mo muñ ba dé jaral na mo muñ ba dé bu don rew mu melni Sénégal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diine du jeexital ci seeni dom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ni nga wara yare doko bañ lo bayam doko bañ lo ndayam et cetera et cetera waye ci rew yu tuba bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma yeen balma waye keur seigne touba yi rôle bobu ñom ñoko warana suyé ñom ñoo warana créer fofu ben commission bo xamni dara du liggéeyam lul al islam bayna nas défaré ñaar ñu yaqko rek moy liggéeyam ben commission bo xamni al islam bayna nas rek lay def ndax al islam bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islam bayna nas sun borom mako wax rabbistu jalla sun borom neena wattaqulla wa aslihu satabainikum wattaqulla wa aslihu satabainikum lol la sun borom wax rabbistu jalla jalaluhu bokk na ci mandargam ragal yalla athaqawatu asqawa asqawatu alamatun min alamati taqwa tabe tabe mandargala gis nga ab tab deug deug deug deug boy wut ko ragal yalla jappal tabe tabe tabe moy kan nit ku tabe moy kan moy ko xamni day jox alalam kim ko wara jox la koy jox fam ko wara joxe la koy joxe te bu koy joxe yalla tax lol moy ab tab fa amni lo xamni du tab de xam nga lum don alku alku lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wërseuk nga gis iliman yo xamni ma ngay jita juma jata yalla rek tax rabbi sitwa jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julle ji ko tabe ngo waye yow dal bala nga meuna tabe yo lolé mbadan tan dat yow ak tatu lir mu bir ak mbuk mata bañ ma gañ yow dal sa tab fofu rek lay feñé moy batare batare yow dal sa tab xam nga fan lay feñé moy bila waji né bila waji né ñaari bay ci khasside Seigne Touba boko jangé dem aljana ngay batare xam nga ni waji dalay nax de dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi meuno ci mom fistine ndax boko ko joxe kenn du ko yek mba ko ko yek ya ko ko wax koku mom meuno ci mom dara mu yow dal ki nga meuna jox moy conférencier bi tok ci bass bi ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga meuna jox mom batara khasi bu bari gis borom alal ju wote nenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ni wax nan Seigne Touba neena ku wokkutu dem aljana ku sacc nagu jambur daw dug mu sey xal nga dem aljana illa illa Seigne Touba yalla tere sacc yonent tere sacc Seigne subhanallah xames nako ko dan def ba yag nga ñew Touba yi ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi akay nit yalla yi da am ñu daan defere nit waye yenn wax yi tabe tabe tab bo xamne bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciaxu oru 10 kilo di batare ah lolay tabe lolay tabe ko day borom xam xam yi doye di yusufé yek no yalla bal jankati khasside yi doye yusufé yek fofu la ñi di jëm ndax ñom almalo len itel alal len itel alal waye mu wuur la ni tay gamu ga daari mustafa mbey sam bo fa deme dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye na mustafa mbey sam amul 10 mètre mètre mbassay mu joxé ken dula fa gis ken dula fa gis fañu joxé 10 mètre mètre nga yore sa ben site bo xamni sa ben site bo xamni daari mustafa mbey sam bo fa deme da nga fa fek gonay jang alquran nga man leena camera da nga fek ñuy jang khasida waye duñ la fa gis de yow site bobu ken du la fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamni bo camera ba nuppi man yu balé 10 metti metti mbassé mba am lo 100,000 ah lolay tabé lolay tabé bokki lan moy tabé tabé moy fekk alal yalla nga jaxassa ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takusande modi dara jangi ne xam nga ni doomi julit nya fa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne dara be ca dara ja liko war mo la war alquran da nga war na samp dara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp dara di jangale nga ne ko comme fi nga nek da fe war na ne te munu ma fe ne kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abou Bakar Sayyidina Abou Bakar Sadiq tabam gep fofu la ko jeme motax yalla tag ko ci alcorane ne ko fa amma man ahta wa taqa wa saddaqa bil usna fa sanyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu la ko jeme mo Abou Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxone tabe gi yep mi ngi ko jeme won ci jappale Mustafa alayhi salatu wasalam ci diine l'islam ba mujj yoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji day ragal yalla dong mandar gam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa waye mu ci wa sadaqa bil usna da gem ni euleuk yalla fay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yeukati alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko ko fay ki yeukati alalam di ko yobbu ci daari al qur'an yi da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko fay te xam na ni sun borom lu mu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa saddaqa bil usna da gem ni yalla dana ko fay aljana Abou Bakar bi mu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gem ni yalla aljana la ko koy fay sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gise Abou Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoon yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana kenn duko wax wala kuko wax ya ko ko wax te boko waxe mu yaqku batare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay batare lolou du tabe lolou du tabe lolou asaru la asaru asaru lolou du tabe de lolou asaru la asaru la ato ki bas bi dir yaangi weur la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad ci ka 2,500 ngi ci bob bi bo xamne depp aram lepp ki nan dama sopp muhammad 2,500 ngi ci bob bi lepp aram ngani muhammad wan muhammad nawlo garab ga mu geud poset bi yak li ci nek yeb jox la nan ci turu muhammad la ko jox dedet joxul ko ci turu muhammad de joxul ko wala mu dagal bi nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad yi ñene yaay waxtane sir sira yent yalla muhammad te sira kat li ci yep yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki bëgg muhammad nenaay convaincre ki bëgg muhammad nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xamnañ fi ñi jaar dir yanké yi xamnañ ko ñom fi leen di jaar pour ñu yak li ci seeni posette jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kilo 500 ngi ci bop bi te muhammad neena kep ko xamni 2 kilo 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la anallahu alwasilata walmustawsilata la ko tek 2 kilo 500 ci sa bop bi jokk ko ca mana amul auto bo dugg yalla na nga accident so di yalla nga dem safara la anallahu alwasilata walmustawsilata ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci posette yu disi buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen balma ak sun bokki law bi yako organisé won bama defé conférence bu nuppi baye jeng jot nima ba xam nga ni dewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuddi nako luy yok mes tuddi nako ñu bax lañ dey sante bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni sun bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo bayyi xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñu tabé ci l'islam bo woté ci da la koy fa dox tu ci gaayé di ma rétane gis nga sëriñ bu la ëpp talibé ñeñu mo la ëpp wërse yalla xam nako tira nga ñu né man lañ la ko jox wayé nak ah amna yo xam duñ ko bayyi mukk di mom duñ ko bayyi de wa na ma ñeñu bal de ngeen bal ma ñu bax lañ ci bëgg Seigne Touba yalla xam nako luñ am att nañ ko jox Seigne Touba ngir yalla wayé nak xéssal bu melni Touba mesu jimaamu gis sa bop hop hop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jëm direct kenn mën leen ko xañ yalla xam nako kenn mën leen ko xañ yalla xam nako ndax li taxadim aljana lepp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol nga attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom attan na jël li ci poset bi lepp jox la wala li ci poste bi lepp jox la te bu genné wayan ko lum delo kërëm wayan wa señ bu xam nga lool bu ando nak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabé fimne ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben sourné bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs yo xam nga luñ ko defé dem jëndé ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxoy kessé buñ xeyé jaral na leen wayani wayé en tout cas mom xolal ma gim baax rek ak jittap bu ando nak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile ken dou la jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok na ci man dargam ragal yalla moy al adlu min at-taqwa wa seigne moudou tema yamale fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu takku sante da melni majalis bang may xaar te desena touti inshallah taala desena lu bari sax la meuna wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektele ni mandar gam ragal yalla li la donte ragal yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandar ga yi wone ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok alamatul khawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandar gam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu mandu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrab li taqwa mandu len muy ndax bu fekkonta bi ragal yalla am neeg la ku mandu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla bu feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrabu li taqwa ahdilu huwa aqrabu li taqwa bokk na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko jekku sam non jéggal ko moy li seigne touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bonu pi jéggal ko bind bobu ci seigne touba lañ ko massa jàngé ci seigne touba lañ ko massa jàngé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jegal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jegal ko mun yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jekku sam non banu pi jegal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako ñu wax sayyidul abidin ñen ñi dañ ni hasan la ñi ni husayn waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi sayyidul abidin la abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téré bi mu bind mom la tuddé sen émission bi may def moy minhajul abidin minhajul abidin sayyidul abidin satu yannabi sallallahu alayhi wasallam sayyidul abidin dafa amone ben talibem ben jaamam ben surgam waxtu japp japp mu gëna di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa dis satala gi dal di recc dal sayyidul abidin sayyidul abidin xippi xol ko beuti ñeppite won ko niko kola mere la xol ko beuti ñeppite waye comme talib bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dal di sété rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afin anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afin anin nas muni afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jegal na la gorel na la sayyidul abidin jamam bi def ko ni amna ay jam yu yalla tag ñi ngi ci alquran mu ne ko yeen jam la mu ne ko wal kazim min al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ meron bay tak seen mer duñ ko manifester wo mukk wal kazim min al qais dañi tok rek japp seen ñamru wan seen mer muné ko kasam tuxeysi wan na mer mi mala mere won muné ko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag muné ko ñooñan la muné ko moy ñi nga xamni buñ wané seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wané meram waye dencé la ko nak yowmal khiyam nak balu la dé wan na mer mi du la wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc muneko ñi nak yalla da leena tag ñom wala afina andi nas buy wone mer mi ba nopi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxon ñu merela dootu ñu la ci top dara wala afina andi nas muneko afawtu an bi ñi ko tay bu de lool rek bal na la neko to sa jam muneko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla da bëgg ñi rafetal doli ca muneko aha rafetal xam nga fu meena yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la gorel na la degna sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xesse yu netti ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhadji malik jité won da nga baamu wat amo julli sayyid alhadji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ca ka waxon lola teral ko niko yow de ma ngi lay sante di la gërem ndax yow dimbali nga ma yow mi yàlla xamal julli gu ñuy nangu ba xam ni sa julli gi nanguwul ngir ma mëna xoolal loolu moom yemul ci baal waaji lim wax waaye dem na ma fekk këram di ko teral waaji ni ko si man mii maa bon yow yaay ku baax ki yaa sell yaa mag amoo defo man mii la man mii maam defo
1: waaw wala fi na andi nas waaw

ñooñu bun sun borom neena sama walliw yi te walliw kat borom xam xam yi wax nañ ko walliw mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walliw amna ndax alquran ko wax alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsunu allazina amanu wa kanu yattaqun lolou mum nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni walliw lañu saga ko ni di walliw ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu nañ ni walliw amna ndax alquran ko wax mu ñu ko weddi waye nak ko len tudal ni walliw la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon walliw yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni walliw li ñi bari bari ñetti walliw rek lañ ñett rek lañ al wilayatu dañ ko faago ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la walliw nga xamni wilaya gogo ya ko faago amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def lako waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi motax mani walli ñett la walli wo xamni da melni ten walli wu melni dex walli wu melni geej walli wu melni ten moy walli wi nga xamni mom day juddu walu wilaya waye nak téréwul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram ko nupi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy mu soobu yoonu tasawuf niko yonnatu sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu del bimne la bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sab jam du deñ soobu lefum tasawuf di dor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma soppu ko soppi ko yalla kum soppu soppi la ma soppu ko soppi ko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi laminam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu yugo legi amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim japon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm te di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su soti ca ten ba mu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy walli wo xamni juddu walul ak wilayam walli wi nga xamni dafa juddu wal ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ño bok yam man nga ko ray ba lak ko def ko dom waye mu no dindi wilaya gi ci mom wilaya gang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni walli wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa corosele bara walli la juddu wal na wilaya gi waye bu ñewé dal sawarut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo xamni yeggu fa walli wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddu yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh mamadou bamba radiyallahu ta'ala walli wo moy geej walli yoyu sun borom neena ku len saga déclarer na la guerre man aadili walliyan faqad aslamtuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun walli senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndior tey ni dinañu dund ci jamme dinañ dund ci jamm da ci am walli yo xamni man nañu balé lo leen def ñu bal la moy classu señ muntaxa gi nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba way amna walli yo xamni mom boko togné rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdourahmane
al abdurrahman al awfu ak ibn awfu ak sayidina ibrahim ibn adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu waliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allahu al akilu riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax mun hum sawaun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko ak kan mu ne ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ñu ne ko ak kan mu ne ak secrétaire bi len di bindal ak kan mu ne ak ki nga xamni moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebb ne len neena ñent ñi ñepp yermande yalla yalla na len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposé banque siqna ak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi saidihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi xam nga budé banque yi ci réew yi réew mu nek yow ya garantir banque bobu ya nek saïd bi réew mu ne wala bok bu féké ñaar ñi leblanté la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet ci ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënté bi lepp la juroomi jooni ñu ne ko waye nak bu traité juroom benn jooni nga may fay ñako sédé am nañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def leen kasalik kasalik li waxe ni riba yi dafa sewte bari yiñ ci mëna tudd rek waye amna yo xamni danaka kenn mënu ko tudd bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni ar-riba sab'una baban riba juroom ñaar fukki buntu la juroom ñaar fukki xéeti bunti riba la waye bu mu ci mëna doon nak baxul amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min ar-riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben deureum riba mom yannabi sallallahu alaihi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki njaalo ben njaalo ñaar fukki njaalo sallallahu alaihi wasallam neena ben deureum riba moko gëna graw khutba bi yannabi sallallahu alaihi wasallam min ko khutba kérok yawma arafa di wax ni lim amnistie ci walu riba ni ko tambale ci bayt xam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wasallam da dan def buy wax di amnistie di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est ce lerna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est ce jotal na est ce lima wax leerna hal balaghtu ndax lima wax leerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li nga wax leerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga waxa leer hal balaghtu ndax leerna xam nga gaay da ngi len di wax ñu nan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaghtu ndax lima wax leerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax leerna nañ musigi xol asaman ni allahumma ashad yalla ya deg de sedel allahumma ashad yalla ya deg gay sedel ñepp neenañ lim wax leer na de ëlëk mo fi jog ni may tumal allahumma ashad yalla sedel alayhi salatu wassalam leg leg mu geesu danni fal yuballigh as-sa'idul khayb la tarjihu bahdi
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وهلو البنو بدي جس مولامي نفل يبلق السائد القائم كي دي قلي ما يوخ تفك جتاي بي نكو رابورتي yut ko ñeneen jot li leen mako ñi fi nekkul ñi acci wul jot li leen mako fal yi balix ma ngi ni di def tabligh bi man fekkewuma jotaay ba waye ma ngi ni di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yi balix saidul khair ñi fekke nañ mako jot li ñi fekkewut bare ma ci yenen riwaya sax dañu wax ni ndax lego leg yonent daf ni lego leg way fekke aw waxtan du ci meuna tirer ben leçon waye nak mu dem jotali ko ko xamni mom fekki wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekke won wax de deg gu fawxa mom mi fekke won wax de xam nga doom adamay dañu rawante ci ak deg fahmu doom adamay dañ ci rawante am nañu xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatul akbar fahmu ñu ñepp jang nañ fa fahamna Sulayman yaalla moy may ak deg yaalla nañu may ak deg yaalla nañ ko may yaalla nañ ko may yaalla nañ yaalla may ak deg muni fal yiballigh saidul khayb ki fekke discours bi nako jotli ñi fi nekkut muni la tarjibu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqab ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistie ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistie kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di doorante ay corpagne aka fayonte aka def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'di ku jekk sa morom suuj ko mune bu len fi joge di def lolu de ndax amnistie na li xew ba nopi amnistiena bepp alal bu dugonte lewut amnistiena ko a partir de tay bum amati ni jelon liñ len joxut te daganut amnistiena ko waye a partir tay bum amati loloy indi jamm waye boné ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaaye gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokk talat nga safara yonent loolu la doon bañ muni bu len fi joge wat di tal safara comme amnistie na rek bayi len mu sedd jamm am ndax jamm gën jama wala fako wax jamm gën jama wala fako wax de la tarjiho ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub njek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran ñu lan moy neub ñeek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg sooc sa morom kenn ku neena da nga gokk li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek té fexé nak la taxon ñuy amnistie bañaté am loolu la yonent wax ali salatu wassalam ak ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax am na sama soxna aw saga waye dal ngeen balma dal man dal politique luma waye nak damay jangalé té limay jang l'islam mako wax nit ñi mom mu ngop kérok la yenen tou sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tudde riba waye amnistie liñu tudde deret yi tour won ci événement yi fi amone mbolam deret yi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal ni ko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla absabtanaka alyawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum nihmati wa raditu lakum islam dinan manga maye de bis ni tay lila taxona dik mission bi taxone ma yoni la matna
bu don ci sunu rew yi état yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lakumul islam dinan bis ni tay matal na seen diine ji mbollem luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na la ko yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño naro na dal ci sa kaw bis ni tay gërem na mission bi mala joxon muy diine ji wa raditu lakum al islam diina gërem na ko de sallallahu alayhi wasallam ni legi ma nga am mistie evenement yi nga xamni dafa amone te ay meurs am ci ma ngi koy amnistie muni inna awwala damm nabdahu bi damu amir ibn rabih ibn aris ibn abd al muttalib gis nga de ci ay bokam lay tambale ci ay bokam lay tambale de muni merci amone merci amone mu wara indi ay reglement de compte bis ni tay amnistie nako te mang koy tambale ci dereti kuñu wax amir amir ibn rabih ibn aris ibn abd al muttalib deratam la jikko nilal mom la jikko amnistie tekna ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xamnako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko di wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par parlok tahassub defeni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal asal mune dereti amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib mom la jek amnistie buma dege ci kuko tuddu tekna ci sama tank motax evenement yi amone ci sunu rew mi di senegal mason na ma wax ndaw ñi ni len ko ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na len ko di yalla xam nako donte lu ne wax ngeen mako nak ñu tekke di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li len di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne la waye waxon nako ndaw ñi dé newon na len ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako ngay ndax kérok ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañu né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku koy tal ci misal kan moy dem sanni fa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal autom wala kan moy dem ke gëna texé di ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna ma nga daan filé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jekk lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leen li wala wax naan wo nga naar ci guxum so am na ño xamni ñom événement dong lañu yakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jekk dañu am renki manam seen xol mo mustabax yak alali jambour da leena saf ndox mu neex am na ño xamni yak alali jambour da leena saf ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakamti ni kay li ñu toj bam wisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ñoy tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte mi ngi ni
parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xewé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna téxé di mo jël koptal monatof dem sanni ko gëlému yontu yalla salih ga bakanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

0: alquran misal nañ ko de fa khala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakasabu faqruha fadamdama alaihim rabbuhum bisanbihim fasawaha bi ci yalla tek fala yakhafu uqbaha mako eliminateur ragalum awma ji tit awma ji lumay ragal fala yakhafu uqbaha mako elimine kon sallallahu alayhi wasallam amnistiena deret amir ngir bëgg jamm na jamm am ñu fexé bam bañaté am lu mel nonu mu del wax ci hadith ba mom yaronte sallallahu alayhi wasallam ni kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ni dereti julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni haram na taqtahul sa aqtahul sa alali mbokum julit haram na nga yak ci lu tolni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni tok na at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci banki bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yéne nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaqku ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille té ni julit nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu deramba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor gor yep yak nañ leen gor yep yak nañ leen yalla xam nako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte mënu ñu ko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yak jele ca bakar bula yak yubula safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddu guddu fa net ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de waye après de nak la ci top mo gëna garaw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monuko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi te do yaq deram man nga indi say lay indi say preuve ci lu nga yaq deram ci lu nga diko sosal lay man na nek wala bok njangale mu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yaq der fimna ni evetement bi am moy ku yaq yaq ku dakk yaq der da melni gaay lolou lañuy jogante fim nek ni musabaha ku dakk yaq der musabaha ku yaq ku dakk yaq der wa irduhu da am lo xamni boko tege ci derus asgor mo jël ko paka jëm ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa kanama khatala nasa jami'a ko tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamna ko ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deru asgor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak pourtant bo demé yalla sutural lu nako dé yow ya wuñi sutura ci légui nak ya ngi sentu sutura ci yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba doko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni képp ku wuñi sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax dé man du say wax képp ku wuñi sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox té fofu sutura bax na fa dé mbokk yi yowmal khiyam sutura bax na fa dé sutura bax na fa dé man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xeyé tal sa téléphone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tuumal ko dara gor suné nga am loko tuumal aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi fak annama qatala nas jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku éliminer monde bi yépp mun way nak woman ahyaha fak annama ahya nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram muna mi ngi melni ku defa andar ñu naro na éliminer monde bi nga taxaw defandar ko fak annama ahya nas jami'a bakanu sgor ñu waran ko jël nga taxaw defandar ko ba bakanam du ca dess defandar ko ba kenn du jël bakanam tiyabu ju reey la nak aka jafé waye tiyabu ju reey reey la tiyabu ju reey reey la gor so xamni dañu bëgg jël bakanam nga taxaw defandar ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tiyaba ju tol non la yalla di bindal tiyaba ju tol non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daxone ab julit bam daw laqo so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal neel ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñong ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñong legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom ben haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matuloko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah ali sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa'a fansa'alahu wa isa ataza fa amidallah fasammi'u wa isa marada fa'idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam lalla salam neena julit bi ne amel nga sa mbokum julit juroom ben haq ba ci jekk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum fa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mba mu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci terangam la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna mani ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante sagante luñ xassante xassante luñ defante defante lu bon luñ sojante sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa wa isa anta wa isa astansaka fan sa'alahu waxtu waxame ni sakku na ci yow nga laye ko bir way sa astan saaka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak khalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da bëgg nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa ak safa amidalla fasamitu waxtu wo xamene de nga ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sante yalla ndokel ko ci xewal gi mu am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonentu ñana ndokel ko nokay ndokelé mu ni ñaanal ko yermane yalla ngeegalul yalla ne ko yarhamukallah ala nga ne ko yahdiyakumullah yonentu ñana nang ko ñaanal de ñaanal ko xewalam gogu sax de way sa marada faidehu muni waxtu wo xamé ni febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alayhi wasallam ram jigen jo xamni daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yanantu wal yas billah muy def sabu balé kërëm dem ci yoonu jakkay yonent soti ko fa buy touri mbalek mi ci yoonu jakkay yonan lum romb ci luy jame rek xoti boutel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalek mi bu yonent demé di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalit ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alayhi wasallam gisatuñ mbalit muni waw diw sangam defé neeku taway ni ah kay mi ngi fi de waye da febar ma nga hopital yonent ni febar ni wa munillah solo dalam wa ko dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muné yonent man ni muhammad ibn abdullah muné mu kok nga xam dama ko bañ ba duma xit ko xol muné mo lay set ci de mi ne len ko ne ñew bu ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk nako sa yaram ba jam muniko wa yow lan mo la xamal ni dama febar muniko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yeb gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ni ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonantu deug nga yow yonantu pire et dire nga wallahi yonantu la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonantu la de liñ ko wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man nañ ko baal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen toñé mba nga toñ keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen toñé sañ na sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lo tax sayel bi wax ko ci khasidam bobu te seigne touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahim yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayel bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mu di ma wax lu bon lo xamni weñu ca dal de ma diko deg ci sa nop bu de sun jamono bi da nga nan suma xeye damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi wéñ wu ca dal dé waye néna xam nga lumay tontu man Seigne Muntaha muna mané wa akhifu djéggal nako ba yag nak mu wéxu djéggal xam nga fum yegg suma aqulu la yahni ah bo démé waxuma dé xamna da am kuma bokal autour rek Muntaha rek xamna minen Muntaha lay wax mudul man way kiye bax way xamna minen Muntaha lay wax suma aqulu la yahni waxuma da am kuma bokkal tour do nga ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju sukhar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ mu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom autour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba diñu ko netti ci na jox kay laaj kenn ci su'arawi al mutaqaddimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax muni nek fi di wérante manak du man yow ak du yow gatsa ngeutsa muna muni lolou moy li gëna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de seigne touba ko wax de waxu mako moustapha mbay sa waxu mako yaa keccat mecca seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasub ak gatsa ak ngeutsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak jëf yi gëna bon néna ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo doon togné rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukké laalo lañ lay rukké ba nga mokku ruk mané loolu day na ci exemple khisab Abdurrahman ibn Auf lum defon moy dafa am ben jigen bu doon xeccol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen gi ni ko dede tol ba fe la yam Abdurrahman samp fa ay bant ndaw suñu ko boko sampé dana ko sempé de mu ni ko boko sempé yal na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tudd ba guddii ba Abdurrahman teri mu ñew guddii bant ya sanni bim budde banti ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leruk beutam dem muy lambatu pour delu keureum daanu ci kamb guñu gasone loxo ba dam ndekete kamb ga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu daliko rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci wali yu yalla subhanahu wa ta'ala waye wali yu melni seigne muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd masnama deg muntaha khasaay diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna keneen kuma ko netti muni seigne muntaha dilena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dab la feugulam talata nga daanu xam bi nga ximiliko ngay xol kilo door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu de da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné kep néna gessu do nga bokk défé do na go mourid sadiq gessu waji rek néna soko défé do na go mourid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom da na ñexal do mourid sadiq de sama classe nga xamni mom bo leen togné ñu boyal ak yalla ñu rukk la ni laal waye xolal Abdurrahman ibn Auf mom fa sasa la dal defaj mbir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musubu lahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor ba xori dekk bu bay tolok Armelia hala bim tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara don moy deug dekk way mu dajé ko soldat bi diko laaj xam nga jamono yi nawet bi ni bu dugub yi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bi mu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel soldat bi defini daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daanu bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daanu bu mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajire yow xana xamone ci ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu tur wawu ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribune ñetti téméri waliw bimu waxé lol rek mom waji soldar bi ni group ci souf ni ha kon nama bal ay waji señ bi bal ma xawma ni won yow yaay ibrahim ibnu dehum muniko waxuma la bal la de way gis nga sa bo ma doore ba ma ne ko fuñ ci souf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk bamuy 3 fois motax ba sama ndjorandaay bané bañ ko laajé ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana ibrahim ibnu dehum arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy ibrahim ibnu dehum arif billahi bani ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy abdurrahman ibnu awfu muné ko wayo buma jaaxal abdurrahman ibnu awfu jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibnu awfu kay cheikh ibrahim ibnu adham moko gëna yegg ci yalla muné ko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibnu awfu da yegg ci yalla ba yalla doyloko ba ko jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibnu adham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeureumul yalla don ci amna wusol waye nekagul wasil te comme mom da bëgg doon wasil ku ko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fenn am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutum bi diko sulli di def ci soufi dula laal dula wax dara ndax ngeureumal yalla lay wuté amagu ko te amagu ko وفي الحديث ينمت صلى الله عليه وسلم أن ينون لا تسال أمتي بغير ما دام سقيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم سقيرها والله دي نك سما خيت وي دي ام يرمندي يالا ني نود تاكوسان الله اكبر دي نك سما خيت وي دي ام يرمندي يالا دي نك سما خيت وي دي تخه لي فيك لي فيك لي فيك غنايا نداونا nang nañu respecté magña jox len ciir magña nango yeureum ndaw ñi ngir yalla neena li fiek li amul li fiek li ngi am sama xébi duñ deñ mukk deñ ci defang légui ndaw respecté tul mag bo nopi nak bëgg yeurmane magi niko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadis bi niko yonenti bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha is nga ndaw ji la jital ndaw bu beugé yermane ci mak day respecté mak waye bo respecté wul mak mak dula massa yeureum mak dula massa yeureum boy bu ko sentu sax nak bu ko sentu ndaw mom bu beugé mak yeureum ko rek na respecté mak bo respecté mak rek ndaw mak yeureum la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mak mo xamni sa bu dajé ndaw ci mbedd nuyo mom lu gatt gatt sayidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ndari way legi xolal mag ni dañuy daw gona yi ndax seen ñak kersa mag ni fim ne mag mo gis mu dugg mbedd seeni gona day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako deeylum deeyut kenn batay magako deeylum deeyut kenn batay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako deey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako deey na mbok moko don net li barki de muni dama dem ci seigne diou sangam ne ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañu lay mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lol dem bu ko waté wacc mom lolum mom su ko waté wacc mag dey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc dama xamni pexey gaay yi nim toll fune ñu pexé fa ta dara sotti wut
1: walaay maga fa jaar, maga fa jaar waaw. Yal na yàlla dolli ko yërmande ak njëggal sa taaf ñu ci barkeem waaw, maga fa jaar. Kon xam naa sëñ Moodu dañu yemale foofu waxtaan, da mel ni sax sama batterie kii bi mi ngi wàcc nii, di ma ko signalete waxtaan yi moom ni ma la ko waxee dama bett. Xam nga man damaa yore daara bu nuppi bu tabaski bi ñëwee damay bëgg a yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci daara ji. Waaw loolu moom ñi seen i xel di naaj ci danañ xam ni kon tooguma. Maa ngi ni taqrib waaw, ñu ne fa ma doon liggéey laa jógee rek ñëw song émission bi. Fàtte woon naa tey la émission bi, yàlla xam na ko. Waaw appelu sëñ Moodu bi laa gis rek sama fit bi ni teel ma ni la fàtte woon naa ni jege nañ événement bi te tey la émission bi mu ngoog. Kon nag ñu ngi sant ñëpp, di gërëm ñëpp, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di gërëm bu baax sëñ Mouhamad Diallo, di kenn ci xariti daara ji. Rawatina bu événement yu mel ni amee dana taxaw lool ci li jëm ci daara ji. Sant ko ci soxna Seynab Kebe moom tamit di koo xam ni moom it suñu xarit la, suñu lépp, di kenn ci suñu njaboot waaye nekk fee ci bitim réew la réew may jafe-jafe, te réew rek ñu ngi bàyyi xel di bàyyi xel daara ji. Yal na ko yàlla dolli taxaw te sàmm ko. Danaa mosoon naa leen fa woon xar mu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma da nga koy tabaskee ci at yële weesu. Jasaakumullahu xeyru jasaihi. Jafe-jafe yëpp yal na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yëpp yàlla teggi ko insha allahu taala. Sëriñ ko safaal ka daalika ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel moom it ka daalika. Sëriñ Cheikh Dione moom yaa ngi a dégg mu ngi fële ci Amérique moom ak soxnaam soxna May ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te mosufee tettankam ba ren la fi mosu ñëw. Ñu ngi ko wax jasaakallahu xeyru jasaihi. Sëriñ Waly Faye moom it ak soxnaam moom tamit soxna Deynaba waaw moom it noonu la mel. Soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun, xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw ba fii ci daara ji. Lu lépp ma di leen ci sant, di leen ci gërëm, di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaw. Nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ci sa dundu xorom, yow mal xiyaam du la ci ëpp tuyaaba de. Loolu mooy premier sens bi. Deuxième sens bi yonente nee na al marhum ma man ahaba. Kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp te boole ñoo ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ni fa la si Ahmadou Bamba ak yonente bi di dëkk ëllëg yow mal xiyaam. Dëgg dëgg maa ngi leen di sant, di leen gërëm. Lu ko waral mooy yëg gi rek, yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doo nga tax yàlla xam na ko, yàlla doo nga. Waaye bu fekkoon te ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko. Ndax lu tax mooy man dama yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam. Xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax. Waaye wax dëgg de xam naa ni seen jàpp gi yàlla rek a tax. Ba ci sëñ Moor Ndiaye moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji. Waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seen i doom ni fii ci daara ji ñu nekk bitim réew. Boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la. Wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji doo ko ci dégg. Waaye ñii moom li ma yéem ci ñoom ba jamono bu ne ma di ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji foofu. Waaye axakay seen doom a ngi fi ndax doomi jullit ñee fi nekk. Axakay naam. Kon jasaakumullahu xeyru jasaihi. Jasaakumullahu xeyru jasaihi. Sëriñ Moor Ndiaye daf cee def lu yéeme ñaari at yi passé. Day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maaseeg sama doom ji da koy xottiwaaleen. Pour sa am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma. Li may wax waxuma ko ngir dara. Waaye ginnaaw man dara du fa naan ci man. Li ñëw rek ma def ci daara ji. Kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom. Sama doom mas na ma ko wax. Waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëw ñu di leen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees. Ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko. Waaye nag far la ma doon wax ak ñu noonu. Def naa fi mu ne lim ci am sax munu koo sol. Kon lool rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wayjuru jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma. Ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doo ma fóotal. Man ma aa doom bis a ngi ñëw da nga doyal ñu la fotal lool rek la lool rek la kon ñi ngi wax ni alhamdullilah li si bi ni mati tati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci lu ñi def ñu def ko ngir yalla wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdullilah li si bi ni mati tati musalihat wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndeyjoor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la juddiwaale muy al xalbu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy al xalbu mu'min, te moom la yàlla soxla, mu juddiwaale ko. Bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk al xalbu imaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk al xalbu xaafil, xol bu saggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bay wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billah jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Xamnaa bu fekkee ni sëñ Modou may dégg, jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko muy ñetti xol yi ma junji, te mooy alxalbu salim, ginnaaw alxalbu salim te mooy alxalbu mu'min, am na beneen xol bu ca topp muy alxalbu xaafil, ginnaaw alxalbu xaafil bu la neex nga tudde ko alxalbu marad, muy xol bu feebar. Ginnaaw boobu am na alxalbu imaya wala alxalbu kaafir, mooy xol bu gumba wala xol boo xam ne dafa kamañoo ba daanaka dellu ci ak kéefër moom xol boobu le. Xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji sun borom ni aw ka sullu maatin fi lbaxri lujjiin yaxsabu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahaabun zulumaatun baduha fawqa baadin iza axraja yaddahu lam yakad yaraaha wa man lam yajali llahu lahu nuuran fama lahu min nuuri. Suratu Nur. Sun borom ni xol bii may junji bu ci borom yeggee ci al xalbu imaya, mu ni dafay mel ni waa joo xam ni dafa nekk ca suufu lëgg-lëggi géej, ca suufu lëgg-lëggi géej. Nee na aw duus fare ko kaw, weneen duus ñëw fare ko kaw, weneen duus ñëw fare ko kaw. Man yàlla ma jël ay niir yu tal ak ay lëndëm yu tal teg ci kawam. Mu ni waa ji ci boppam bu yëkkatee loxoom nii di ko niir di ko xool du gis dara ndax lëndamaay bu tar, bëtam du mën a dal ci ténku loxoom ndax lëndamaay bu tar. Mu ni foofu man yàlla ku ma fa xëttaliwut wàllu la may la leer, doo fa am ak leer mukk. Te mooy xol bu xasee gumba ba mel ni xolub aboo jaxlin mbaa xolub aboo lahab waliyaasu billaa wala xolub firawna ba borom deesu ko mën a gindeeti, lu dul xanaa rek coobar yi suñ borom xëy na, coobar yi suñ borom xëy na. Loolu nag daa mel ni moonu dal ci sunu jamono bii. Jamono bi dafa mel ni xol yu bari dañoo gumba tëx lu. Riñ Musaaka rahimahullah nee na borom xol bu gumbaa raw, borom gëj yu fettagut. Borom xol bu gumba day mel ni bët yoo xam ni fettagut. Bët yi borom fettagul xam ngeen ni day mel ni rek moom pour moom mi ngi ci ak lëndëm, lëndëmuk wax set, lëndëmuk wax set, lëndëmuk wax set googi nga xam ni booy dox doo xam fi ngay jaar. Dafa mel ni jamono bii xol yu bari dañoo tëx gumba lu, ndax doomu aadama
bu yeggé ci xol bo xamni bu nit faato duko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekké ji safara na'us billahi minan nar dom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu dé ak xol bu gumba ba bu moromum dom adama faato bu abdul faato ko liyek mu ñaanal ko yalla mu jéggal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekké safara ëlëk wal iyaaz billah xol bu gumba fala mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñuy gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngaan deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan siento ci ki xamul te nang wuute deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel bayit nanguuta deglu ak waré nanguuta deglu alquran nanguuta deglu hadith nanguuta deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam kokol ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba dé waye légui ci ay boromi xam xam nga koy gis xol bu gumba ci boromi xam xam nga koy gis légui ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ci jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jëndé ko seen intérêt personnel ben ñu jëndé ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jëndé ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak hadithu yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam leen nexé te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ñu ñi wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw kasulmatun fil bahri aw kasulmatin fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'daha fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha waman lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamaño khol bu kamaño khol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenen ci nit sangam moy na dem kasso yenen ci nit sangam moy na de yenen ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokku len opinion ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yonentibi sallallahu alaihi wasallam day bokutun ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonentibi sallallahu alaihi wasallam bokul won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu kiray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi en tuba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ tuba neena man gisuma safaram xol bu saggan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mënatu ko upp ba mu boy keriñ lu tak ba def om def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gis na safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa mayatu qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatu qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax lasa xam ni pontat yi magya mom la len yalla wajale señ tuba ne na borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba
seigne touba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xal bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisim wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate pense unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñin la sa mbokum julit déna nga diko ñaanal mu déké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yéene neeg la borom tay fanan fal bu gumba bobu mo yobbe doom adama yene tul moromu doom adama dara du alal juko yalla wursugal du daraje juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du mayu ko yalla may yene woko ci dara bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay worom xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraje ci tawara mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnou ko nak far diko xex ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg nak nga deggi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak demba goor jigen la tuddu ko ci laq la ko wërwërele til naan ay sel mahaq nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgg na xarlu dëggul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw aw ko sunu matun fil bahri li diin yaxsuhu mawjud xol bu muuru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifesté wo sax di ñaan yalla yalla na dékké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabaarak wa ta'ala ci alquran kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk waxtu wo xamni amo febaru reyna nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonentou misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa
xébaru reuy nak ko am do nangou deug mukk ak fu deug meuna bayiko do ko nangou talla bal rana allah limma kan yaksibun febar bobu la seigne touba xni yalla musul nako ci mom salimt min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasida am da defena buma djumul ci min yalla nek al khalb minni mu ngok al khalb minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musul moy febar bo xami bu ko sey dug sa xol doto nangou deug febar la bo xani bu ko sey dug ci sa xol doto nangou deug febar rayn al qur'an nena kalla bal rana alla qulum ma kan yaksubun febar buñ wax febar reynu man yalla waluma len ko joxuma len ko yenoko wutal sen bop yenoko fagul sen bop reynu yenoko fagul sen bop bi fen wali asbila ngeen balma ba am febar reynu di bañ deug ba am febar reynu reynu ay luma auto sax dañ dan wax nan febar reynu li gëna bari kim gëna gawa dal moy kudul julli ba paré do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat fenn ku ne xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat bu tuddu yalla mo ak yeufur bu tuddu yalla yam du am jariñ lutax yaronata sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te woorna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yeufur la amul ngeum nekkatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw te fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye leg yalla na toku nit kat manam abdulit da bëgg wax abdulit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto abdulit ndax abdulit dana ko def mu ñu ñew ndaw bakkar mu reuy waye julit de leg yalla natto ko lolu waye boku de wuru ko def de ñaalo nan sangar wuru ko def waji ni ko ma yow ci yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire edir du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fenalok yalla xamnako ay fenalok ño xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamnako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenalok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialiser ci manafen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci manafen wallahi yalla xamnako xam nga ku selle ni cheikh muntaha boko rabalé aw fen way ko amul beuti sax warna mëna xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenté mais ku ko yag dig rek da nga xamni ki dundam gep def ci lu nakar yalla dundam gep musse def lu nakar yalla waye bu ta yamon muy doy waye yimu ca mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ñu yëkëti saxol
ay kilifaam la wax de bari na ñoo xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diirup kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teerul gaay dañ koy rabal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara wal iyas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gilimtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni keuriñ lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy mu dal di boy xol bobu waré da na ko yé bam yew wat alquran da na ko yé bam yew wat hadith da na ko yé bam yew wat toga nit ko nit yalla da na ko yé bam yew wat mom xol bu sagat bobu yépp man na ko yé toga nit yalla rek wala mu dajé ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man na ko yé man na ko yé xol bu sagat liko taxa bon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagan nga xamni agagul ci de agagul ci gumba waye dafa sagan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñen terbi yu turi yalla yi delu len ci sajada yi ñen terbi yu turi yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy terbi wu len ben tur yalla ben tur yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajé bo démé di lokk logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canette da nan nan tay faju gaay loolu lañu wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu Cheikh Mundou Fadal Mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yapu yaram ndax yere yi dat nga bum dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yalla sallallahu alayhi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu borom xol bu sagan xol bo xamni politik suba politik ngon xol bo xamni politik suba politik ngon ay ñewal tuba rek na top ka fay ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngowan rek mu jaaxaan di joow ñu xel ka fay gi di joxe luñ fay waxtane politik rek serigne tuba dedet yonent bi dedet sayyidi alhaji malik kala jangale xam xam
di dama don fonto way yalla fali nako a di da yakar ni mo yor rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tun yalla yi dara dara ah wow wallahi yalla seyade nako bi may doga sanci ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafa ngon de ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan ah fi di jotaayu waxtaanu kayu kafa ngon am nak ñom ñu xam sax dañoo delu ci seen kilifa nan leen ah seigne Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom bi dem fen mom bi dem fen amna benn kilifa guñ ko wax muni leen ko rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis wa seen genn ci kilifa ya mom bañ ko ko waxe lol la leen wax dina mom day dem fen mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom jallu na ci lam neewon wallahi ñu te ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem yalla nako yalla yërem al qalb khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalb khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ño xamni fi qulubihim maradun fasadum allahum marada lu ca top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun ndam neen aw gaay gi ni ño xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demon di jema faju sax ma faj leen waye dañu faju wut man yalla ma doli febar ba fi qulubihim maradun seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñittu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantane do nga lay wax yo lolé mbadantane 1 million de vie lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasadu umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bulay duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasadu umullahu marada yalla bulay duma ci luko jarut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf kep ko ba bu le duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasadum allah marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legi xol bu fagan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duutu am yermande bu la ne diw fatuna ngene yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñi def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mucc khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun wallahu asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatamallahu ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nu muta faju xam nga fu may jëm ak mom legi damay mujj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la boroma tay fanan dekkal nañ ma waxe ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis be def ci wul auto yi jël ko mu yob wa lim yobale xamnako genn kilifa nako yalla doli wer
jamono ci gëna daf ma wowon ni meew de dama la xawa ragal tuti mané quoi lutax muni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di deg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko mané quoi ay taxul ma yéne ko degi nak lool la tontu koko taxul ma yéne ko ko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yéne mo ko nak dogalum yalla dogalum yalla yéne mo ko ko de yalla xam nako yalla xam nako waye sama borom xamal na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la doon bañ muy folote bi mom dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga gidduwalé mom nga gidduwalé mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yak motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa sauvegarder xolam bo mu nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol muné al qalbu min ya fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la seigne touba yalla ci bofam momane yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu alal fitra la sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam neena xol bu guddu da nga guddualé xol bu lab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddualé ba kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi tan la la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñu nga xam dañu yéene ñepp jamm ñom la alcorane di jinn ñom waara da leen di dugg waara da leen di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu wedd diko tek fele wedd diko tek fele ndax lan banexu bakkanam banew di li wax aduma ken waxu la nga and ci waye li wax ay deug ken waxu la nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li wax ay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilaat yenen kaddu yi ñaw diko tek ci ab deram lola jaadout lola jaadout lola jaadout برم لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما ندير دي مثال خولي غاني خا خني گم نان يالا بروم خول وي سيت يوي بروم خول وي سيل يوي ني نوني موي ميغا خا خني سا بون ديغي واراتي گم كو سين خول دي نوخ نوخي غير راغال يالا غير تيب mu ne rawati na nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falam fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci jublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatum imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gañu ñu le bu ñeñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala
yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daanu yalla ku wëru ci mom do ma sa daanu yoyé gaay duñ yam ci loolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladheena yuqimuna as-salat wa ma rasakhnahum yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñi gëm deug deug deug ñoo gëm ñoo nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba gënne seen bop ci xol bu sagan xol bu gumba xam nga luma leen di fay ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabarak wa taala fi surati al-anfal mun yoy gaay ñeel na leen ëlëk lima leen di fayé moy daraja ju kawé bu leen di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé kawé kawé la leen di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama leen di labal ci sama geejju ñeegal labal leen ci sama geejju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fen rizqun karim danaka mo dakk dug aljana rizqun karim danaka mo dakk dug aljana legui nak ñun wërseuk woon ñu yalla dig wërseuk woon ñu yalla dig wërseuk wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërseuk woon ñu yalla dig te gisaguñ ko bokk yi ndomb ak tanku adina taxna ndomb ak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote réunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci genné du dara lu diw sangam nañ yak adinaam ba do tutal diw bokk yi subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al umma ad dirham wa ad dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirhu wa ad-dinar ad-dirham wa ad-dinar ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alayhi wa sallam neena amul ben xeer wu fi ma sa jaar lu ñu ne amna xeeram bu ñuy jaamu xeeram fetu musa fetu isa fetu ibrahima fetu sayyidina isa mu ni xeer wu fi ma sa jaar am nañ xeeram bo xamni mom lañuy jaamu te duñ ko saña bañ mu ni gis nga xeeram sama xeet man sama xeet xam nga ban xeeram lañuy jaamu yonent moko wax de sallallahu alayhi wasallam neena sama xeet wi xeeram biñuy jaamu moy xeeram buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xeet wi xeeram bobu lañuy jaamu xeeramu khalis ak urus mom la xeet yonent yalla muhammad di jaamu akay deug bokki li len khalis jaral dama ni nit ñi xaaliss lim leen jaral xaaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sens la ñuy wut sens mais mérite moom jeex na ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sens motax ngay gis ndawlu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sens luko waral moy gis na ko xamni moko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay R plus 4 mom amul R 4 sax mum dawal numuy def jël diplôme am yoyu
jëkëti dasaleb lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am Sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeen dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamalu ko dara bëgg ay yi yu bari koy waral yi yu bari lan la lay jural khalis motax yonnati ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatou bayiko fi yor ko di Allahu akbar ak dirham wa dinar mo tax seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam mo na amani musawwin dinar ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanoul ñaar deureum lañu yamale musawwin dinar ayni bil madar ban gisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu duun bu fess del la ñamale musawwin dinar ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni oustaz yu bari li leen taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe genn jël taxi duggu ci car rapide moko net les gens dañ ñëndé dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji dem marché ba waye gone yek mer yi may romb ci mbéd bi ku ma é wa señ Moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après sarétu mbam lu ci né yaronte sallallahu alayhi wasallam moma gën té daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam mi yon nit kott nako togguti Abi Urayra mbamma boole len wangitu ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yonent bi ni ko waratal ñu bokk warat mbamma delu len daane mu ni wara immu ni ko way rusnuma daan yonent yalla bi ñet yon nak loolu rusna ko waral rek te dem waye borom xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñobaxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak légui té wax deug taxoon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxoon ñu deggu leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasn wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar الدرهم والدينار الدرهم والدينار ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñi dew yi leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom calpé yu diisi ñu dew yi leen ñen ñi ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wasallam mako waxon neena ab jam li fee di gudd nebet di dem muna amone jeufam digeen di ñaaw bam adama mu bari mebet
sallallahu alayhi wasallam neena foko fekk jëf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor borom nibit yu gudd foko fekk jëf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alayhi wasallam moko waxon ina borom nibit yu gudd muna muni jëf ji ñaaw rek jëf ji ñaaw rek jëf ji ñaaw rek gay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi ñu jiddualé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yeen ñu ci borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di dagge xol to yenen sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay dagge xol motax sun borom ni gaay yi malay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juromi poste douane juromi poste douane bala nga jigi sirat manam rut bi dem aljana payas bi dem aljana rut payas bi dem aljana wala autoroute bi dem aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste poste bu nek ay douani malaka fa ne poste bu nek douani malaka fa ne juromi poste yep xam nga budé douani adina yi leg legi nga dajé douani bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yag ngeen gindi konté le deg muni badjan jobbe njay yow da nga xam jobbe njay munilla jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muné ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom sétal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp sétal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yow mal khayal malaka yow yi nga xam ni ñoy duwañi yi sét li yalla di sétlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajé ñom bané ko sa bajjante amin te xujjak sa baye bok mun ni man malaka la bok ma yow dara la bokut ak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bok ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga naan ma sama bajjante jobbe yena bokku nu dara mom la Seigne Touba di dindi ci qasida mu lay yeen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan ولي سراتي سبعة الأركان ركن بوجهك بي ركن بوجهك بي تموي بريمير بوست دواني دي غاي جيكا جوت بو اكسي با دواني ملائكه اريتي لا خمغ لوني لاي لاج لاج بو سيمبل لاني لاي لاج سوتونتو لاج بي ñu la odukhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continuer bo tuntu wut laaj bi xam nga buñ la né demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tuntu wa laaj bi duñ la wax demal dug sa wara dé ndax sa wara ko demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngi ni ci kep motax fé ودخل في الجنان لن لي واخ واي خول في لم لي داف اسقط في النار ان لا نان بومخ غني كب سوار سوار كوني واخول دم دوجي داي لانك موتاخ ملائكه ني لاخ دمل دوجي سوار موك ان لي بومخ غني تي كب لاجي بوك نتا لاج بو جيك با موي الايمان بالله موندخ غم يالا جارالون نالا غم جارالون نالا باغا فن موندخ سنغم جارالون نالا باغا وور mu ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ab julit dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulil jinan adkhulil fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fe muk waye sa ngeum yalla jaralon na do yak der muk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn mun la gel adkhulil jinan rek ci top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy set الصلاة في الوقت واو سواي
ndax sa ngeum mayon na la bu julli joté nga bayyi li nga jappontu dem julli ji nga ni waaw waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fusta bil iman wa yalla nga taxé way yow yalla nga taxé fusta bil iman yalla nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste duwañ bobu moy ñaarel poste ñettel poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat as-sakat man yalla mala wërsegalon daqo fe liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañu ndax seen walu da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhulil fil jinan bo tonto usqitu fi nar asawm koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ak 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wax dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wursak wo mëna aji ji makka mayna la wuru yaram go mëna aji ji makka ba muppi nak ngay jema naxé di jema jaay ngeume di jema jaay nan am mourid sadikh nga an di jema jaay nan yow tidian pur et dir ngaay ba ne nga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu boba xam nga luñ tay tega o suhi bi fi nar bañ wax siyaré jumaaji ku ko def am yoolup dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedet ku munut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaaka yaang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm señ touba ñepp ñu wolu señ touba ñepp yaakar na xamaguma ci ku gëna wolu señ touba cheikh mahamoudou fadal cheikh mahamoudou fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla sa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doy lo señ touba fofu la mané yam waye ba dem makka joté tan man ko dañi ciowu yonu makka te kuy doy lo cheikh mahamoudou fadal la gënal doy lo cheikh mahamoudou bamba radiyallahu ta'ala anhumā jami'an cheikh mahamoudou fadal mum dafa doy lo señ touba da ko wulu won mom yalla xamnako da ko wulu won mum bir graw day wax nañ ko wax borom barak bi rek war mal nako sa ba da nako tuddu di ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum do ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo terewut defini ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané definako benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste duwañ bi ci dess moy al qusl wal wudu cangayal farata ak njap kenn ku ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral cangay wa da nga daan sang wala da nga daan patax yi gaay ñu bari dañuy patax waye sang wuñ de cangayal sunna dedet cangayal farata dedet patax ñu bari jokku ñu dañuy patax yi njap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax yi doon patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxom foon ko ci bakkan bi rek dal ni fip jenn ci tew way ndaw foon do nga la koy de foon nga gis ko xamni buy japp yaram yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dal di pouf mu wacc
te dal ko la la yonent wax dal ko moy bombu ndap day and ak bombu sama yaram tilimut ken waxu la sa yaram da tilim bombu la wax boy japp bombal bombu la wax bombu way ngi xani bañ na diwom bimu diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ dakoy dakoy dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaka yu

shibran famata ila ma mun famata ila mata mitan jahiliya aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu buhari solo nako ak muslim yeb hadith bobu ma wax sallallahu alayhi wasallam ni man ra'a min amirihi shay'an yakrahu falyasbir alayhi yaron sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa khalifa lo beugut da nga gis ci sa khalifa lo beugut yaron neena xam nga luy pexe muñ mëno don mëno te mu don sa khalifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa khalifa comportement bu le neexut yaron neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy ndax waxtu wo joyok ndigalam lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kliftefam gi mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man faraqa al jamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khara lele nit ki yalla natoko kilifa go xawa ñak solo dama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraran ci khutba bima don def ci jumaaja mané dama adama ñaari xéti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tuddé kilifa mbeut am kilifa guñu tuddé kilifa gayné kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow nga ni war jitu ko ci kadamam ni yaangi for sama gunoor ngay moytu ak daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mu ni ah legi man ngay dir bag walé kilifa gu melni boko amé fay muccé solution bi yonentou jox na lako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonentou neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé amato pexé gënen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy kan moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko gogo kilifa lañ soxla moy señ touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy señ touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi mo am sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement neexula baye bo muñ rek baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibn khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamne ni neexuko bu koy laye bir bu mu ko wax ci digg eutuba bu mu ko wax ci penchima na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom wax ko liko nakari ci mom mune mom yaron sallallahu alayhi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci khalifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna neena bu ko wax ci bir mbolo ma kat ni ne ko numuy def muni walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wa salam mune bu fekenteni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir ling ko bëgg laye bir neena bu la nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekenteni nangul lu nak pexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa pexé amul ñu dem jamono bo xamni ni mako waxe daara

alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jangale te duñu yar dañuy jangale te duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni neena la ci daari alquran la joge fa la jange neena ba mokal ci daara waye bimu ñewé ci kër gi bimu waccé ci daara ja ba delu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yeen ñi may wax ñep yeen ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé duñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñu da ñuul bu seen bayiné da xonx ñu da wéx ci pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daara internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlon ko diko fay pour mu jangalel ma maniko jamono yi dañu ne ci gam gi waye man nga ñew ci gam gi fekke ci gam gi buñ jamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñu ne fi buy lek ca kaw lay top cheikh khadim buy lek ca kaw lay top day soli dalam waye gis nga bo waxe bu la tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de hafizul qur'an la de di sour la fi jangale di sour maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñu ñewé maniko manan man na la fay wer 50000 waye nak na la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maniko lolu ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak dana la ci doli 10000 francs muy 60000 waye 10 sour la fi jangale mu woko bu ñu maniko yow da nga yaq say do nga xam nga lan la mëna am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que éducation dafa bok ci njangale waye bu fekkantene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nek bitim rew seen para yi duggal leen dara ñu jang alcorane ba wacc fekk ci leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tecca seen bay mënul leen dara wa ñooñu est-ce que yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu miti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatu benn kilifa benn du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nopi nak ñu ni legi lolu kenn du ci ye xalé yi ku ci bëgg yéx xalé yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul Seigne Touba lu ko dal orienté ndaw ñeeko ko tek Yaronte sallallahu alayhi wasallam lu ko dal orienté ndaw ñeeko ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné ñoo ñu ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alayhi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti muni lolo tax ñun bañuy jaayante yonantu bi sallallahu alayhi wasallam dañ ñu ko bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu téré ñu bayyi jaayante nañu ak yow mum lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi loolu ku nekk ko wara wax bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu digalal kilifa yi kenn waru ko genné ci salami subhanallah ñu wessu lolu ñu dem ba ay nit di influencer suñu ndaw ñi ci xamal leen ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax
mun yaram ta sallallahu alaihi wasallam ñun kër ak bañuy jaayante ak mom xam luñu jaayante ak mom bayyahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makra'ina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatul kiram li lañ jaayante war ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yow muhammad jaayante nañu yow ci sam'a wa ta'a def leen ñu def bayyi leen ñu def ñu bayyi mo xam la nga ñu digël sunu banexu bakana nga ca mo xam la ñu digël neexunu mo xam la nga ñu digël lu jafé la mo xam la ñu digël lu yomb la ñun dal sam awata lañ and ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am amoudou mbay cham mu joge fe amoudou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla ko yalla yeureum te dole ko njegal modou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ sañ ci sama bop waw muni sañ sañ bobu nak dama ci bëgg jël ay parti denk lako jox lako bis ni ki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañ sañu denkane sama bop mu da muni denk na la sa bop may na la sañ sañ ci sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la ci loma ci laaj ma jox la may na la sañ sañ sama bop boma digele ma def boma tere ma bayyi may na la sañ sañ sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama lako yeugal ya may tanalu tur may na la sañ sañ ci sama bop foma woma wuy la may na la sañ sañ sama bop loma liggeel lako legi ngani waji ki def lolou ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tuddé koy jaamu nit waji modou mbay cham mi nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama sañ sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bok def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téréma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci pench mi te concept bobu slogan bobu slogawu salafisti la slogawu salafisti la day faral di deg ay borom xam xam ñu ne bi waji waxe batu dahwa bi ouvrir le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrir le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alquran nangam nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité bat bi moy solo gaaw salafiste yi motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babakar si mansour sen tiwaone moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne maye niass ca kaolax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ku wax bat bi rek ciow djop parce que xam nañ ki wax bat bi xam nañ djublu way bi xam nañ concept bi waye xam nañ bat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti bat bi slogan wu salafisti la batu dahwa moy slogan wu salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek slogan wu ibadur rahman yi subhanallah ñi ni bat bi wolé problème ak am problème bat bi am problème du bat bi de ndax bat ba nga ci alquran waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo demé ci alquran ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew na ko ci alquran mom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alquran wax alquran lu mu wax wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju baax ben ngop
ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wota len jimi ci seen yoonu borom te ngeen defa ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi len di laaj ñi nga xamni ño jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafisti ndax ñaar yi al qur'an wax gis ngeen ben ci ñom salafist bo xamni day wote jimi ci yalla aha kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafist bi wote jimi ci yalla aha kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñu jaar ñepp ñom salafisti rew yi ñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma normal nañ institution ya fa nek normal nañ ko so demé fi Nigeria da nga fa fekk mbokk haram nga ñew fi ci Mali gu ñu jégué gi barki dembu bari na rew yu ma dem rawati na ci rew Afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam Mali masna fa dem ben conférence fi ci Bamako ma rencontre fa ben djihadiste ci jamono yi nga xamni ñangay mab xebru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur Seigne Touba gi ma doon defé conférence bi ci Mali ñu wéccent ay kaddu yu yag loolu iteluma fi kalimatu dahwa sologaawu salafisti la salafisti lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafist dalay wax ni ci man ngay bok for force muna mun wala sama non nga man ngay andal for force muna mun wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis ni ki tay fuma la jekko dana la ray suma mané yak sa alal dana ko yak suma ko mané tal dana ko tal suma mané yak sa der dana yak sa der li moy khalatou salafiste bo demé sahodia lolou lañ fa nekké won gouverné fa ay quelques années yu dul jeex ray nit ñu bax ñafa nekkon ñepp di seut yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste té baat bi moy seen slogan dahwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la nga suratu rahd waye deglu sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayyidina ali karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kamilul alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina ali ni dakoruma gawuma len soldari andon ak sayyidina ali ni andon ak mom ay farandom niko ali nak ñun mënatu ñoo dem parce que nit ki buñ la xese wo ci alquran amutu lo fa mëna jaar fudul wuy ji sayyidina ali na kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari wana kula wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya moy di wax lu deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina ali wax xam nga buma déggé ay waramé xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que par ci par là alquran lu mu wax sun borom lu wax ci alquran isa ja'aka almunafiquna khalu nashhadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam niko innaka la rasulullah
wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug deug la way lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man ma la yoni deug la de ma la yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku ma sa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxulen deug yalla ni len waxulen deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pas pas bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lu mu don lol la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fen waxunu deug te pourtant yonent bi yonent la yalla ko yoni yalla ko yoni kon solo gaawu dakhwa salafisti yi nga xamni ñom ñoko jël momale ko seen bop li moy seen oxystif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafisti rek toujours leg fi lay tok setan ben débat rek dama nan ki de ab salafiste la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafiste la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafiste la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nañ ko yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem ci salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen ité nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légui dañ fay té xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fi ñi jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënu ñu la ja humilier xam nga nu ñuy defal légui nak ñu xol say ndom ba tank nak dila damat wa lolu jikoy julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikoy julit te xolal rek ko bok ci ñom dem len ngeen xol plateau télévision yi rek buñ invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafiy la mom du xol nu deug di feñe xam nga lumuy xola numu nasa xalé waji numu ko tora xalé numu ko gatchalé bu sété sét yoy yep munu ko xam nga lum koy mudi wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké né jënduñu la xam nga waxon na fi ben sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñu lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñu ñun demu ñu dikku du gis ngeen ndayam ay borom yi daara nenañ barki dem bo ndjay ñom liñ def lu mu doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke nga dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal muni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh ahmadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yurud daara mom la señ bi yabal way yurud daara cheikh ahmadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh ahmadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu serigne daara yoy ay politiciens tuddu sen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ku ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al wahhabiyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan
moy dañu wax ni ñom niñ gi sa daxal moy jëlé nit ñi ci jaamu seen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gissé mbokk mi doon wax kalimatu dahwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabih ibn amir mo solo hadith bi rabih ibn amir bimu deme ci kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit bolé ci légui nak mom bimu ko posé question mom waji bimu posé question rabih niko ma sa lesi jaabikum waye lu len taxadik ci lako tontu niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbil ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila rabbil ibada wala ila ibadi rabbil ibada yen lu len taxaw ñew ngeen ni ci sunu rew mi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxaw ñew moy jele fi ko xamni day jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ni likulli makan maqal mbir mu ne da am beurep ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxone ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy deg ndigal ñom deg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit mudu mbay ciam mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbay ciam lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ta jakka ja da ko ko wor mi ngi wax baati sédé yi gëmna yalla mi ngi aji makka waye neena ko nak and ak lol lepp ma ngoy def waye mayna la sañ sama bop loma digal ma def loma téréma ba wessuna lolou sax ngenté bu moko amé bala ma tuddu dom je yama koy tuddal mba nga yabal kuma ko tuddal yamay tanalu tur wessuna lolou sax légui sama alal jimay ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolou da lañ fi re jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñi tuddé ñom manam ñing ko tuddé ti moy participation wala bok li ñi wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé te ya ngi bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngi bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser yaangi bañal serigne bi talibem yi top ndigalam bu len digale ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bis sangam nañ dajé sangam da nañ fa def conférence bis sangam nañ dajé baraf sangam nañ denen fa té xéru juma bis sangam nañ daj ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len génn leen ci loolu bu leen nangoo déglu ndigal kilifa yi par ci par là man duma la ko may dama koy dindi bam set dañoo war a dégg ndigalal kilifa borom xam-xam yi dañ leen a laaj rawatina nag ñi may wax léegi muy salafiste yi biñ leen laajee ni leen waye nan ngeen gisse salafiste asalafiyin nuñu len gisse dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug bi haddi salafiyin deug salafiste moy lan loolu lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama wal umma al mutaqaddimin minhum deug yi dal salafiste salafu sale moy gaay nga xamni moy al mutaqaddimuna min akayna am al mutaakhirina batay sax amna ci
ñi ñoy ñan ñu ne alasina sara ala tariqi sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ye doon doxé non lañuy doxé wa légui kon ko mëna genn ci salafu salih xam nga neena leen baat bi concept bi baat bi ñom moy seen slogan waye salafu salih mën nga ci genn sidi alhadji malik mën nga ci genn seigne touba mën nga ci genn cheikh ibrahim niass al kawlakhi bu sahaba yi wé ndax mën nga ci genn ñi waye ñom biñu leen laaje ne wa al mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu salih ñu tuddu ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy seen reference ci tawhid ci hadith ci nangam ñu tuddu ci ku melni imam musafihi tuddu ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam daril hijra anamu nga xani bu masan di jangale loxom bi la yëkke tek ci xabru yonnati sallallahu alayhi wasallam nan borom xabru bi neena kasa wa kasa ñu ni waw baada hasa gannaaw ñi nak gannaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykhul islam ibn taymiyah ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhab yone yi mi seen serigne ñom wahhab yone yi tudd nañ ko ci li wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñ wax shaykhul islam ibn taymiyah shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane xam nga liñ wax babakar si yow mouride bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñ wax fallu mbacke waye buñu tuddu ibn taymiyah dede duñu ibn taymiyah dañ nan shaykhul islam ibn taymiyah buñu tuddu muhammad ibn abdul wahhab duñ wax mukk muhammad ibn abdul wahhab de shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow ngay yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikko yi salafiste muni wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihi istikhbaruhu min khayrik neena jikko yi salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muni waye gis nga bu keneen defé leneen muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu keneen defé leneen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penci mi yow am nga fofar bu nu pi keneen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga sosal ko sax bu fekkene xamo ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julit te yow lo def muni baxna lu ay li leeram def muni baxna mom lu def ni baxna ay kilifa am luñ def ni baxna waye yow yak say kilifa lu ngeen def ni dara baxu ci pourquoi pas ku len koy nangul kan ngeen di terroriser bam nangul len ko ngeen nek ay irhab yoona ci internet bi ñi di len ko nangul kenn du len ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessuut lo nek defene lolay li bax lenen baxut seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defene yow do nga ya bax kenen baxut neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxut seigne touba ne xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxut moy seen jikko ñom salafiste yi moy seen jikko yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxone alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rasidin al mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm
seigne touba mo xamni togn na sunna si nga xamni mo gëna wayef bu fekke sunna su wayef amna nama yalla bal togn na tisli mom seigne touba tisli sante yalla te ko tisli sante yalla dañ la wara ndokken ni la yarhamukallah seigne touba tisli sante yalla ben talibé mi ngi tok ci wétam ben talibé talib bi ni ci yalla seigne touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talib bi ni ci yalla rek seigne touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talib bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni seigne touba ci alquran ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede suko geuna deug wallahi alhasim donte sax nak ay partisans dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxawnu ko won par ci par là en tout cas cede su deug la xawma nak bam koy wax yalla tax am dit waye cede su deug la wax seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna cede sosu Seigne Touba musta wacc alal kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu limo xani ñom salafisti xam nga dafa am hadith bo xani yunus sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e quelque juroom ñaar fukki xaj ak dara mu ni way ben xaj kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci texé ni nak manhum ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam xaj bobu ñan la muni man kana ala ma kana alayhi moy ñi nek ci lima nekkon man yonent sallallahu alaihi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nek ci li yonent nekkon kenen ku ne ci li yonent nek la nekkon ñu ni ko waxo deug wa yeen lu ngeen ci xam te bis pen ci jotagul ginaaw bis pen ci jotagul ba yalla ni ñi ñoo nek ci li muhammad nekkon te ku nek ci di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di teral lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du lal lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meuna xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah yow bis pen ci ñewagul yalla ay atté yalla xam ni ci bokko na ni ci bokku nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yaw mané ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñëwé ci pench mi suuf yone yépp tek ci seen baram xana loolul borom xam xam yi nga xam ni fara tax ñu wala parpar lo tax ñëmé wuñu wax waye ko parpar nga déggé bat bi soggé na la kepp ko parparlawul bi nga déggé bat bi soké na la nek gim nek ci alquran du mola soké ndax jang nga ko jangati ko waye fi bat bi génné mola soké lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bim ko waxé noto sayfone yépp jog dafa deltu wat gannaaw waye dama ni sam kat ba la wax dom ji da febar té mom dara du miccam luddul sam rek dom ji febar balati kaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wërëlal sama dom ji wallahi boko wërëlé ma yobbu ko daara mu jàng alquran xam nga salafiste da fay jëfëndiko baat bi ñi tuddé taqiya waxna ko bataay taqiya moy di wax dara mu wërëlal li ngay wax dara du ci dëgg waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la samkat bi bëgg def samkat bi dafa tok ni yalla wërëlal sama dom ji wallahi boko wërëlé dana ko yobbu daara mu jàng alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqi moy wax lu mu gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sami nak mu ne ko noppil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxon di wax koy nax sufiyoni nu tassay fone yi ngay jema nax bat bi genn na ba nopi
narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam ni day agni mi mi tej bitig bi di agni dam yakkat yi won ci buntu bitig bi niko nar loy tej ci sa bitig bi fi sacci amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw sacci amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dakhwa te ñun ñu xam solo gaawu dakhwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état dami état yi ñu jaar yépp niñ ko nërmé la niñ xotté sutures mbolem ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko te baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ku ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci jublu dañu la laaj sa baat bi lo ci jublu rawati na nak ñu di la jiñ ak ndëmb ngay soccio yéeli lire ñu di la jiñu ndëmb noppeguñu ngay soccio yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaq bilbatil wa taktumul haq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktumuna alhaq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la mi ngi ni fang fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na far ndax lan da ngeen na parparlo nagn ko wax nagn wax deug gi leneen li ci dess nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nekk seen slogan fuñu massa jaar écraser nañ ko fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nekk seen slogan fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñ massa jaar ba légui abrayanté fa am sécurité amu fa ba légui fuñ massa jaar sécurité amu fa abrayanté fa am ba légui ku wéddi nga laj ko wa Nigeria demon na fa 2012 rencontré na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi bay ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñi ñay doomi baye ñess lañu dama ni nañ delo ci suñu xel ñu baye nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gene baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn ni wu ko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga no indil ñun liñ ci xamone ni ak ni la ñu ne ku ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ku wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ne la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi ñima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ji tok ci internet bi di saga sama rangoñ day touru yalla xam nako ndax ku wara défar peuple bu yeggé ci yakoté mom bay genné yenn moy nga xamné rek adina yakuna yalla xamnako wallahi alhasim ndax yow lo bëgg défar man nga ko défar té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar bané la société bi nga xamni ñoo wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga défaral mako jigen joju mo doyédal bopam waccé bopam soufel bopam bañuy dégg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yowmal xiyam ni nga ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistré nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yowmal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah
salafiste moko fi dakk ci adina parce que ñom lool rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañ lay wax ni la nit ki bu fekenteni amulo possibilité amulo possibilité am accès ci mom muna muné dé ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalat kuko wax lolo am kuko waxut lolo am li moy seen xalat li feek munta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne manoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi nima leen ko waxe man dama leena tipo ni leen yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni leen seigne touba tipo waxna ni li gëna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence ma di leen ko defal fi sabilillah buma leen ko defale at ma leen ko defale la leen di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nab nabi lama ci xamako niou ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique foruma parparlouma wotewuma wotelewuma sama ndabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kilifteef ñoña sax wotaluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nekul ci lola man la cheikh salou mbake waxon la gem moy loolu l'islam mi mustapha mbaye sam amu ci soxla amu ci ak defar amu ci ak yaq waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba kérok may télé rek suma télé rek xamni télé na li dong la waye feruma kenn ci ñom yalla xamnako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politicien buy dund ci kawsu bo xani masna ma tok ak yow nga nek ap politicien ma ak yow ñuy jëfleenti dem leenti ko dikleenti xawmako wallahi xawmako men mustapha jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam ñu woma ni ka politicien la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko félicité niko dégg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwaawon mom la massa dégg mu wax ko ma ngi la ci félicité té dila ci ñaanal yalla moy nit ku mëna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maguk suñ borom ni musuma and ak jigen bi dul sama soxna kérok li la ko doon félicité bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko félicité ci loolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nekk ci ñitum réew mi mom la andal mané ko nak ci lima yalla xamalako su ñew mu bari gis na ni sa waji mo fi doon 4e président té boba élection yi day doga tambali rek munima ah sa way yow sa wax gi neexna dégg dé waaw fo dëkk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dëkk dama la doon félicité ci baat bi ma dégg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ab politicien keneen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo it xawma ni yaangi yëngu ci politique mas na na def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ko daw dogalé ma jox ma adiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politicien la man leen yeen yeenay jaxase nit ñi muna man leen yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xamni moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man ma ak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma adiya diw ñi wax te musuma xamni ap politicien la yalla xamnako sun borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen déggeté ko dag waxi mustapha mbaye sam def ko tiktok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxé la ci paré fu neex waye na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def waye en tout cas ni leen wërni yowmal khiyam dana ñew dé lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew
benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke seenu der yalla dafa toke seenu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit ba tay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeunte ak len ci wa keur baye sam ñeca doon wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene wako kenn nak yene mako kenn waye deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bobu barki dem ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci sama walu bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin ma nga def ko ca ay ca bismillah man ma ngi lay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fa guma deñu jimaamuuma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajé ak lula nakari man fa ala ma sha laqiya ma sha kon nak ñu delo gërem ak ndokkel al madinatu tuba ñi fi dekké té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko señ tuba neena al muridu sadiq melokanam ñi la ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbatun nasamtuha qaf ikhtirar degna koy nakarlu murid yi nga xamne dañoo deg ndigal ñuy toj seen place ñuy jambat kon lu ñuy jambat koy deg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti dana baye ak borom bi tabarak wa taala ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall liko deugal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ikhtirar asidqu fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku al ikhtirar mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al mahabba tusati bëgg sëriñ bi te alquran loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la mi ben inal muhibba liman yuhibbu muti' mi ñaar loolu way katu arab moko wax señ tuba ni da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddi wala becc mo xam waxtu wu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téwna bimu la koy digël wala sëriñ bi téwut bimu la koy digël jot nga ndigal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal sëriñ bi la kërok bi yaronte sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday sahaba yépp bayyi fa lañ am makka seen alal yépp seen trésor yépp ñu bayyi ko fa ñew ak loxoy kessé cundum madinatul munawwara wa est ce nakarlu nañ ko waye xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alalib yalla geureum na leen te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana mitti ci gisunu beut Seigne Touba di la taala ndu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diw sangam suuf sa Seigne Touba niko baye ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom mustawiyen dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suuf yu alal ji num mëna tollu doñu suuf mom la yamale ak doñu suuf mustawiyen dinara ayni bil madar Seigne Touba niko baye ko mu genn wacc fa ndigalal Seigne Touba
nek ca souf sa di yega ko wacc di keur keur yi ba jot ca souf sa nangou ko ci waji ñew ni seigne touba alhamdullilah jot na ca souf sa de seigne touba ni ko bolé ci asaman sa mi da ya mum souf sa ya mumale asaman sa kon bolé ko ci bolé ko ci benen bi ci dessine ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki ñanki metti na ken wërenti ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomatie bi nga xamni diplomate bi nga xamni mom la cheikh muntaka di jëfëndiko nga xamni leg legi ben xew xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi nongi fi liggey ñu ñun ñoko ko gëna so ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo akay naam yeen ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yeen ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xëy yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillahi mu jox ko ko wa kërëm diñe alek lolou fokay duggal wa kërëm diñe légui ndax da nga nan da soxare wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nit da bëgg ci dimbalé wa kërëm ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolou ndax liko ñunu bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñe moy fi waji nek ay bu fekkon ni ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik netti nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa keureum ben ja yalla ñew ni fi sabilillahi ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru seyna ali moko jekke ak wa keureum war nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben ja yalla ñew ni fi sabilillahi ñu jox ko ko ba mi 3 jours lekkunu lul nanum ndox est ce da nga nan seydina ali dafa soxoron ci wa keureum ni motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa keureum dedet diplomatie la affaireu diplomatie la ma ngi len ci yeeyé ndaw ñi ma ngi len ci yeé yéne samay xuma nu ko mëna waxé yéne samay xarit bu ma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seigne touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours lay lay buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp na rek dañu bëgg ngeen jàngal alcorane ñen ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñen ñi peut-être xawma waye man sama yene mën na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seen wa jur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alcorane jëlé fi xam xam té bu ngeen dello gën ma gën seeni wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yéné ci yeen kon ndaw ñi lo rek moy sama yéné ci yeen lo rek moy sama yéné ci yeen lég lég nak wax ji man na and ak xeyna xatar wala tangor wala nangam waye fekk rek lolu moy sama yéné ci yeen moy sama yéné ci yeen lolu cheikh muntaka def mu yëkëti alal jox ko ñeneen fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du tiaginu ni daf leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena beugou ta jappale akay nam yalla nagn sun borom taxawul bopam yalla nagn dajje ngeureumal ab yonantam dajje ngeureumal cheikh amadou bamba yalla nagn yalla xir ci djub ak djubal ndaw ni ma ngi delo ci di len ñaan ci war may seigne touba bu ngeen meunta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu né cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen mën ta bayyi internet bi rafetal len seeni teggin ci biir internet bi de len wax wax ju yiw wax ju rafet ta du te nga wax sa xalaat du te ñu dégg ko waye amna ko xamni sa bu diggé baat bu né tok ci nopam bu né cham sa dara dootu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñi mel nonu yalla sak na jam ñu mel nonu te xamo fuñ ne kon mang leen koy ñaan benen bi ci dess mang leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa saggan
liñu tuddé al qaflu amna ñu xam yalla leen bind non dafa sagan nga diko filmer diko partager ah yonentou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura ko ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmer ko partager bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko yalla xamna ni jëruko de ndax lam lay

yalla waxon rek danaka dañ ciag khatam allah ala qulubihim wala samihim wala absarihim qisawat wala hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jere ngeen jef ma ngi len di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñogi sant bu baax di gërem suñu jigen bele nga xani moy soxna sayna bu kébé nek fofu ci bitim rew té waxtani lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khairu jazai shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di len gërem di len ndokkel waxnako waxati ko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf yeen diaspora bi lolu mom cyant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yu rafet la donte bari wuñu ay benn lañu ay benn lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñewé Sénégal bala ñu am jamm ñew bu fi ci daara ji safonté ak ñun soga delu wat bitim rew loolu ñi ngi len ci sant di len ci gëreem di len wax ni seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu waru gar mission la bu yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemtu lay katan ba sa bu yalla ñiwé rek ak mbirum wala télé wala nangam lool rek la kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ci taqwa man len ci lepp lu ngeen di def na ngeen équilibrer lepp lu ngeen di def na nek lu équilibre muy ndax équilibrer da bok ci ragal yalla équilibrer sa digeunte ak say dom nga équilibrer digeunte ak say soxna équilibrer digeunte ak ñi nga dekkal muamalat yi ngay defalante ak ñom muy jëflante bi équilibrer sa digeunte ak say travailleur ak say employeur équilibrer ila akhiri sun borom ni équilibrer dafa bok ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana nga équilibrer ci lu mëna doon ba ci lek ba ci nan ba ci wax boy wax nga baña eppal boy nan nga baña eppal lu mëna doon rek nga équilibrer ci sun borom ni équilibrer dafa bok ci ragal yalla ahdilu fa huwa aqrab li taqwa na ngeen équilibrer ndax équilibrer da bok ci li nga xamni jégena lol ragal yalla moy mo gëna jégé ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandargam ragal sun borom tabarak wa taala mo xon ba ak ci al afu min taqwa jekku say non jéggal len da bok ci ragal yalla jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok rabbi sitwa jalla jalaluhu sun borom ni wa in tahfu aqrab li taqwa bu ngeen de def bu ngeen jekko sini non jegal ko lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci dat bi ñew nga ba ci dat bi ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamni moy sutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni nan ko sayyidul abidin donte ñen ñi tuddu nañ hasan ñen ñi tuddu husayn defena nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamni mom la tuddu émission bi muy minhajul abidin da melni dama waxon ni sayidina sayyidul abidin mo bindi téré bi waye dedet lolu njumte la manam ki bindi téré bi moy sayyidina imamul khasali imamul khasali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di ihya ulumuddin waye imamul khasali mo bind téré bi nga xamni mom lañ tuddé sunu émission bi muy minhajul abidin radiyallahu daf ca netti nak tarikhu sayyidina ki nga xamni moy sayyidul abidin tarikhu sayyidul abidin mom la ca netti ay melom Zeybul Abidin meñ wax ni dafa massa tok di japp ab jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satalé gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer té jaam bi mu def jaam la talibé bi bu féké ab talibé la surga bi bu féké ab surga la jang na alquran ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais wala fiin an nas wala yuhibbul mu'adhdhinin bamne wal kasimin al qais sayidina sayyidul abidin niko kasamtu qaisi ni yalla tagna aw jam ci seru njambar ci mana won mer buñ meron bay toj do ko xam ci ñom wal kasimin al qais amna ñoo xamni mënu ñoo muñ mer lu tol ni dédé wé lu tol ni dédé wé wal kasimin al qais wan nakati mer yi ñom la yalla tag fofu amna jigen jo xamni mën ta wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni mën ta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xamni du wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni momit do won mer mukk wal kasimin al qais mune ko kasamtu khaysi wonna na sama mer muniko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamni fuñu jekko seenum non jéggal leen muniko afawtu anka jéggal na la muniko wallahi yuhibbul mu'sinin sun borom tag na gaay ñi nga xamni dañoo rafet ay jëf muniko goral na la yow doon na top jam bis ñu ta yam mum sa bop bok na ci mandargam ragal yalla li ñi tuddi al amana sincérité wor wor yi dama koy baamu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité wor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur da la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem lu mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekkene yow gor gui la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayé na ubbi compte bañ na ubbi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ci compte ba man na ñibbi ci Sénégal ngeen bal ma de dama xawa gi ba mujj mu yaakar ni lamu def ci kontam man na ñibbi ci Sénégal fajj ci ay soxlaam dox ci ay buumi gàccaam ba préparé wu pour wara ñëw dem ci compte ba du fa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istu jall fal yuhadi allasi u'timina amanatuhu falyattaqilla rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bu lo doylo ba worula ba denk la nga bañ ko trahir bokk na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi sa ndigali borom yi sa terey borom yi nga moy ci ndiko trahir ci ragal yalla la bok al ittinabu samanan khalila min taqwa jende deug yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deug yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil alquran wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastaruna bi ayati llahi samanan khalila sun borom neena ñima ragal deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma len sant ñu def luma len téré ñu ba ñoño duñu jënde sama ay ay koppar yu ñak solo sama nan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlo ak deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar ngir ay koppar moy la ma doon jinj kérok bamay jéxal ci khasside Seigne Touba yi ñi nga xamni leg legi ñu leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni leg legi bëgg li ci sa poste taxna khasida yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati ya min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la net li bayit bi ki la wax bayit bi ba nga daanu ab jël yak li ci sa poste jox ko mom xana genn khasida gi rek la xam nonu daaray ni waw masalikul jinan mom do khasida man damay gis gaay son lol ci durus masalik nuru daaray ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nuru daaray ni nekk khasida non la masalikul jinan nekk khasida ni nuru daaray ni nekk khasida non la tasawudu sikhar nekk khasida ni nga xamne non la mawaay bu nafi nekk khasida non la tasawudu suba nekk khasida non la jawaru nafis nekk khasida wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ne la mawayi bu nafihu diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxo ak mom bañ nan fulan mawayibu diw mawayibu diw mawahibu waye diw tasawudu ci xaar ndax la nda taxo ak tasawudu ci xaar diko nafar bu deg beccëk mo ne ci xasside yi la bokk de seigne touba ko bindi nim binde mawayibu nafihu de mi ni diw nuru daare ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamni ku ko durus dal amus koppar wa ko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye seigne touba taxulay durus de wala xasside de beug xasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol da def ko sa banex rek ndigal li def ko sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma way bu nafih mom mo bind dess batu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masali man de gisee guma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg seigne touba ak bëgg xasside yi la dedet ragal seeni non dañoo deg ni sindidi ku kay jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor xujje sindidi may mor xujje sindidi waaw lu la téwal na tuddé mor xujje ma way bu ndal ki mor xujje masalikul jinan nak wala mor xujje tasawudu sikhar waye mor xujje sindidi da nga deg ni sindidi day musula ci non rek lol rek nga deg kon yow yalla taxatul cheikhun bam manena fa kullu man badara waqta ash-shaykhari ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kullu man badara waqta ash-shaykhari ila al-huda muna muni astara waqta al-kibar ku fexé ba sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def lepp ci ñom seen sonnes lepp ñi ngi ko deexal ci lan nawetal football théâtre comédie belo mariage damié seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation toj alale jambour man nga yakale alale waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw nga yakale alale waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw seigne touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magate am jamm bu ngeen magate noppulu ngeen magate noppulu man de geejju mourotani gi deggaguma mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam mourotani ya deggaguma ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaliss alal waye yoonu Madinatul Munawwara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñu luñ fay def ñu ni xam rek xam de leen taxajuk moy leen taxalon yoonu Mauritanie wa nga fess del ña ngay jigi dex ga rosbej lu leen taxajuk xam a dedet seigne touba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al-huda mana mun astara waqta al-kibar sax ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo mana mun bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min ar-rahman da bok ci mandar gay ragal yalla sax ndaw nga itti woko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhirah waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bokk na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min dhanni wa tajassus wal qiba ittinabu min dhanni wa tajassus wal qiba min taqwa moy ci diko ñaaw ndort ci ragal yalla la bok fo gis kuy moy ci diko ñaaw ndort rek amna mandar gam ragal yalla waye tajassus yeddu fo gis kuy moy ci diko yeddu mo xam sa telephone borom keur nga yeddu wala mo xam sa borom keur moy yeddu telephone soxnam waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindiku yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi nonu wal khiba jëw bayyi jëw ci mandar gam ragal yalla la bok bayyi jëw waaw señ moudou ba xam ngeen ni bu fekkontani li wala fi di wax dem amna bu fekkoni amna ñektef jukatu guddii bu fekkoni amna moy ab jëwkat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garawna garawut kat alquran nako wax alquran ni bu fekke ni dem amna moy ab jëwkat rek mo di dem neena bu fekke ni dem amna ab jëwkat moy dem waye li ñu xana ndiw dañ koy togn waaw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw lañ koy togn mune yow nga bañ ko togn yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkon ni jekkatu gudi amna moy ab jewkat sun borom neena ya ayyul lazina amanu ittanibu kasiran min sanni inna ba'da sanni ismun wala tajassasu wala yaqdab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yahkula lahma haqimaytan fakarhtumuhu wa taqullaha inna allaha tawwabur rahim manga surat hujurat sun borom neena bu fekke ni gem ngeen yalla taragal sen borom ittani bo kasiran min san moy ci lu len ndort lu upp sun borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni daga ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yokay bokok yalla niko bind rek bu regalul yalla bay terere ni bayel ak yalla niko bind rek yalla dana ko masni nous mom fo xani du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni tegg telephone bi ni dagat ci wañ wi nga ni dagat ci telephoneam bi dani tegg telephoneam ni dagat ci wañ wi yeen nga ni dagat ci telephoneam da nga ci deg lu la sof da nga ci deg lu yak so adina to do ci man dara ndax yalla la ko téré won itani bo kasiran min dhann kon bokk na ci mandar gam ragal yalla moytu ni ku ñaaw ndort legi nak ñaaw ndort mo tass adina bi moy yaq adina ndort dañ koy ñaawle waye di su ko ñaawle ndort day ñaaw waye du ñaaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña don am til mara jax andak tey beuse ba tege ci woba da nga ñew ndort waye ñaawo ndort gestu wo jemo lu ñutu waye wax nañ la ko nga andako ñaw andak reflection beuse ba tege ci su boba da nga ñew ndort waye ñaaw ndort del til rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ mune wala tajassasu bu len di yeddu wante igal yakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nek ci nek di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dedet sa saxna tek telephoneam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telephoneam wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal téléphone muni ma tégal mo wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn téléphonam mom la concerné momum téléphonam bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël sax waro ko jël wi privém la sa téléphone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa téléphone di soné sañu ko jël xana lool nga jox ko ndigal lool nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu wa bay bo mu téléphone bi soné nga jël ni na faatu na légui ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won wa tax téléphone yi lu mata tey la da ci wax jamm di ko ci def ndax dé day bété dé bis nga ni xey rek ni xereet sa téléphone soné ñu jël ko dégg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndox ci yawal yaas billah lool dara jëru ko dara adina jëru ko dara jëru subhanallah sun borom ni moy tindiku len lool muni moy tindiku len jëw moy tindiku jëw ci ragal yalla mbokk muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal nday ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceaux duggal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay sun jamono bi sun jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëw kay bi réseaux sociaux yi ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wex talak bi jaw tok di fen fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xippi xol ko buñ jakar lo won du xippi xol ko tax nga deg wala di wax nan ku mus jew xuma num ko waxeti ku mus jakar lo xamni jewo dak mané jewo bon kay ngay wax da nga nan ku mus jakar lo xamni jewo bon ni jewo dak yow kay neexut lo xamni lay yobu safara kay neexut kay neexut alquran neena jew non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga te rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi sax heure ngay génné di lak di lek mune non la jew mel non la jew mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jew ba nga moy ci ndiko ko ndax da am lo xamni sharia mayenako du taagnu jew moy tuddu nit fum nekkul rek dedet man nga tuddu nit fum nekkul te fekk jewoko kon lan moy jew lool lañ wara xam lan moy jew man nga tuddu nit fum nekkul te fekk jewoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jewna la jew bu rafet manam waxna sa gannaaw lu rafet lolou du jew ndax nit ku ne beug na koy wax ay rafet rafetam yaronte sallallahu alaihi wasallam mas nañ ko laaj wala moy jew muni jew moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko digge dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna mani jewo ngok te pour ça li ngay wax mi ngi ci mom yonent neena jewo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ko dem fekk ko ca waye nak bing koy wax nekku fi bu fi nekkon boko ko waxe dana ci joté ak yow yonent neena boko waxe gannaawam jewo ngok mini ko bu fekke ni nak waji mom limi wax nekul ci mom nak muni lolou kay du jew aw nar la aw jongolong la muni lolou mom tudul jew lolou mom aw fen wu katch wu maga mag la ginaaw li nga wax nekul ci mom muni lolou mom aw katch la aw nar la wu reey baat bi mu jefandiko sax mo geuna graw katch baat bi yonent jefandiko mo geuna graw katch muni lolou moy jew lolu modi aw nar waye jew moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ko dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga bayyi bam dem nga wax ko gannaaw yonent ngeena jew ngo ya nga melni ko ko rendi duggal sa felicidaire di lek sallallahu alaihi wasallam yamane madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fekk boba dafa def aw jongalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew ni yaronte sallallahu alayhi wasallam defna aw njombe de won njombe nga def mu ni jadd yoon sekk ak jigeen julul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga andak sama safra te bayina soxna ci kër yaronte ni hi yow ni waaw wol gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yonentu wol gaay ñu ray ma yon ni ko yow demal wo gaay ñu ñew ray la yow ngir mo setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaay yonentu neena ngeen ñew ray ma mu ñew ñu lapido ko sanni ko ay xeer ba mu faatu ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi defon gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalom ne ci mom rek yonent di waxu rek bag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam meddul deganu ta lek waxuma bam medde nak yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonent lolal la mu ni sentu yaangi ni fess del ak deret bay tok marxu jëm ngeen doon jëw yeen ko doon lek ñom ñepp ñu buusu subhanallahi ya yunus yow yunus yalla bi subhanallah mune gis ngeen waaji bakkar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédelé ko wa madis mu nawara mu doy leen yowmal xiyam ñom ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waaji ko def waaji moy yalla waye gis nga jeuw la parce que ñi ngi koy wax gannaawam te nekku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakkar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek waaw jangale na lu nek bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokna ci mandar gay ragal yalla cheikh mout bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla tere yu negatif yep nga bayiko da bok ci mandar gam ragal yalla moy sa alakhirah gënal la sa adina kep ko gis alakhiram gënal ko adinam ko ragal yalla ngo motax mi ni al hasaratu al akhirah min al taqwa sa al akhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax al akhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wërantul adina ngi ni ñew na ta day jeex waye al akhirah nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jog mom du ma sa jeex abadiya la luy jeex nak ken wor ko jende luddul jeex luy jeex nit werta ñak solo ba diko jende luy jeex luy jeex wore su ko jende luddul jeex wala bok luddul jeex wore su ko jende luy jeex motax sun borom ni bal tusiruna al ayata ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuuge way epplo bu len jël adina jënde ko seen alakhir muy nak alakhira gën te mom du jeex mukk day dess ba faaw cheikhoun bamba neena la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidu jafa sayandamu seigne touba neena ma ngi lay conseiller ma ngi lay digal bu ko adina nakari walé mbamu neexale ko ba nga jël sa adina sa alakhira diko jënde sa adina muy nak boko defé da nga reccu muy ndax jënd sa alakhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jëndé ko lëndëm da nga jël or jëndé ko përëm té lool day borom xel wuur ko def kon sa adina gënal la sa alakhirah gënal la sa adina koku min taqwa al asaratu al akhirah min taqwa
1: motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqad wa taqullaha innal aqibun bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansaw anfusuhum ulaikumul fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna humul faisun
0: suratul asr
1: sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen ya yalla ragal leen ko te ngeen vigilant lolu la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len seen bu ngeen xol bu baax mi ni ci lan mu ni li ngay programmer sa alakhir mu ni xana xamu ni su jëfi adina moy sa programme alakhir sa jëfi adina moy sa programme alakhir wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay wërsé bank tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu la suñu borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposer bank lan la bo déposer ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retire de ba dañ ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla xamnako bari na ñu xamni seen alakhirah faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top te ba nupi nak do récolter de kasso rek ci top bari ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla wërsegal la ci sa adina ba nga am lo batere batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seynabo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seynabo ak tatulin murid ak yolol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposer ci banque alakhirah lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom bis bokoy déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay don wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa baye faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan way ja rabbuka wal malaku safan yaangi batere portable yi di filmer donc ngay wacc kamil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batere nak añ dañ leena fatte añ wacc kati kamil ya dañ leena fatte añ amna ko xam nak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi naan way ja rabbuka wal malaku safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñewé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxañu yobbu sawara direct lool lay jang de way ja arab bu ko wal malako safan gaay yi di batare te kat bi mi jang way ja arab bu ko wal malako safan borom tankuy woyef ya ngay doori poj borom tankuy woyef yi alneen yalla yiram da ngay doori poj fekk li waji wax lu graw la wa jaa rabbuka wal malaku safan wa jaa yawmin bi jaa anama rek ci top di wa jaa yawmin bi jaa anama rek iyas billah sun borom na ragal leen sun borom te ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gemul yalla wala takunu kal lisina naswala ñi nga xamni dañoo gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñoñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de muy bi mu ne fa ansa'um anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax muni fa ansa'um anfusuhum sun borom ni ulaika yoyu gay mina muni al fasikhun bu yutub say jappal muni mang lay denk yow mi yoré programme aljana muna muni bul and ak ko yoré programme safara la istiwi ashabun nar wa ashabul janna ko yoré programme safara mën ta yama ko yoré programme aljana kon bu len and fi nak ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xamnako amna ko xamni xaritok nitu yalla jaxasok nitu yalla jaxasok nan katu sangara xaritok moy katu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamni bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi tiaxan kat bi mu dem retirer jiko bank te bu bindalon sek ko xamni ni jaamu katu yalla la ñu mab ko sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah muna muni du jaxaso ko xamni programme safara la yore la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñooñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun néna kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy retirer seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bok na ci mandar gam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolu du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi mu jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfam rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolu tax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nop gëlemali be ndax wax bi reey reey la yu doy war yu mata bayyi xel yaronte sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag muni ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wayan sawna khamsan aw wayan sawna khamsa sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag muni ma ngi ni jakarlo ak jamono ji ñew muni jamono jojje buñ ci agge sama xel wi juroomi mbir ngi ni yo xamni dañ koy bëgg ba duñ ci am limite ambition de misire lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom muni yeneen juroom ya ci seuss nga xamni ñoom ño waron di artu yi juroom ñu fatelin ñu fatelin mu delu ci wat fecha fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatelin juroom la yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne ko yoy juroom yow yonent sallallahu alayhi wasallam yan juroom la mune yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah jamono gi ñew jo xamni sama xel wi dañuy bëgg adina ba nur ci adina bam fatelu len al-akhirah dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatelu len al-akhirah ni al-akhirah amna wa yansawna al-akhirah man xol sun jamono bi jamono bi da ngay jakarlo nit muy jëf mu woor la ni ki jëf yi ku bëgg adina la waye du jëf yi ku bëgg al-akhirah mukk wa yansawna al-akhirah ben ngok yuhibuna al-mal wa yansawna al-izab muni doom adamay jamono yi ñew may jakarlo mu ni man muhammad sallallahu alayhi wasallam sama xéddu dañu egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téé seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon muni su baba daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngon yalla daf koy isaab ak ñom
0: alal juni yalla dina laaj foko jele noko amé bi nga amé bu foko dépassé lu ci nek niko yonent waxe ci hadith ba té Mu'az ibn Jabal net liko neena amul ben djégo boy djégo lolu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko dougal wayen sawnal izab ñu fatte ni yalla dina len régler ëlëk dañ koy fatte dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullah waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñi rayé nit nan lañ koy psc ba ray ko nañ koy yoll nga ray ba ray ko lool la jang ba mokal ko legi nak ñew jël mi ciam def ko muy ray ñu diko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ci lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won dima ray lom dima fay may ray waye waja fek waja da la fay rek da la fay motax nga wili pandé ko waye yow ray di ray ñu lay fay rek muy sa métier yow ya bon métier na uz billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal wessu nañ lolu da ngay sekk ak nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobbu la ci sa ambition demisire yobbu la ci nga ray ko fété wo lola yow nga xamné boko reuy directement ray nga ko indirect fami bi seen baye da fi baye ko dem al-akhirah awa jarne ak domam ñaarel jarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bum tudde ti keer gi bum ko fekke nañ ko soli maman ya ne ci rek lu ngeen amon ci or jaay ngeen ko ngir maman ya xam nga ni duñ ay maman de buñ mënon defal seen bop na ma torox ye kay wala man nara dem sawara ya lañ sayyidallah man nara dem safara kay waye man maman maman kenn kep lañu allah rabbi situwa jalla jalaluhu mom dong moy maman al qadir al qahar al jabbar koko rek moy maman way ñi dess kay xana maman ak katch la di jox bok wallahi xana maman ak katch kon lay doon waye nak nga yegg ko wacc rek ba yalla jey la ca yalla jey la ca al istiraj al istiraj yalla jey la nga khatim ko mu de nga jël alal ja mune wayen sawnal izab da nga fatani ëlëk yalla dana la régler ci sa baye ba jikko no mom alal ji lay tambalé sa baye wax fim ko jëlé ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak légui bi fi sa baye joggé nak no def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom kër joggé no def ba def ci alal ji yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu legi ci bëgg al bëgg alal bëgg alal bëgg alal tax na nga gis jigen jo xamni gor gorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na baye ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wewu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp bayyi domam yalla ni baxna baxna wayen sawnal izab da nga fatt ni bis penc ngi ñew wayen sawnal izab da nga fat ni bis penc ngi ñew mune benen bi ci dess moy yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol bi ñew jo xani man muhammad sama xet danañ yegg ci dom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla dom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq dañuy bëgg nit ki bam nit ko gënal leen yalla bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay dégg ñu wax naan diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom légui da naka diggatu diiw ma gënal yalla rek nga xani même bu ko waxul directement ci lamiñ yi mi ngi koy jëf indirect ci cëri mi ngi koy jëf indirect ci cëri nga dem ba nit gënal la yalla subhanallah subhanallah yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq doom adama yi yegg nañ ci legi nit leen gënal yalla dab banexu nit mo leen gënal dab banexu yalla dab banexu nit mo leen gënal dab banexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag ak si nañ ci kay yow yow ya rasulullah ak si nañ ci de wallahi yow ki yalla yoni won ak si nañ ci li nga doon wax ñoongi ni di ci tek suñu beut ñoongi ni di ci tek suñu beut doom adama at na taxaw publiquement subhanallah ken musuko deg ken musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet dana ci ma sag sama xet da ñu dem ba r plus 4 mo len di gënal seen bammel yi yuhibuna al-khusur wa yuhibuna wa yansawna al-khubur r plus 4 mo len gënal seen bammel te pourtant day r plus 4 pire et dire moy al khubur moy bammel ndax bobu r plus 4 do ngay deuk bo fa deuke doto tukh abadan abadan abadan abadan abadan benen r plus 4 budul mom dañ la massa genné ben nga genn ci sa ciobare ma ñu genné la ci suluru sa ciobare rek r plus 4 bo meuna dugg bis dana ñew ñu genné le nga genn ci sa ciobare ma ñu genné le ci lulul sa ciobare wa r plus 4 ba lañu wax bammel al khubur mom bo fa xasse dugg jeexna xana sax yi de man nañ la fa fekk di la genn ñom waye nit ni yow yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di gënal bañ fatte sen r plus 4 bu le ci al-akhirah yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam faté lo len sen r plus 4 ba ci al-akhirah r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi peinture yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey peinture ko bis ben bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay millions waxu ba ca dari alquran ja ngani dara ji luñuy dundé par wèr ñu ni nangam ngani am peinturer nako sama r plus 4 ba ca al-akhirah peinturer nako sama r plus 4 ba ca al-akhirah wala tabaxé nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama r plus 4 ba ca al-akhirah ndaw lu new liñ man kay moy ñu tuddé la ndaw rabbin nga dem bank retirer lu doon def ci sa poste andak say ma mëna wax andak say ma mëna wax bo démé ngeen di bataré rek sun borom na yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur li hadith la yaronata sallallahu alaihi wasallam moko wax muni sama xéet bi danañ massa aksi fi muni bokku na ca yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéet dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy fatte tu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey reey boko ne yalla bal mu ni bal na la lu togn reey reey bo ne yalla bal ma dotuma ko def tamuy deug yalla ni mayit bal na la tamuy deug yonentu neena jamono ngi ñew sama xet wi moy yalla len di gënal ndox mu neex yuhibuna al-mahsiya wayen sawna tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alayhi wasallam neena fa in kana al-amru kasalika ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح او كما قال عليه الصلاه والسلام والموت الفجأة neena buñu yeggé fofu bis buñu yeggé fi muna muni sentu len li may bëgg wax muna muni épidémie day dajalé adina bép day wabalé adina bi épidémie fim nañ adina ngi ni épidémie buñu joggé rek duggu ci ba ca dess épidémie buñu joggé rek dem ci ba ca dess wala ba mune buñu yeggé jamono bobu wal mautil faj'a deew ak mbettel manam légui da ngay xey rek ñun la diw sorotuna nga ni diw man koku mak mum wax nañ téléphone dembudi mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ñu xam sax duñ ci jaaré mautil faj'a deew ak mbettel وبالخلاء تودي كان منتفج كانسير دي سينك كانسير دي فوا وخم كانسير دي نوب ولا كانسير دي بكان تودي كان دوتل منا فاج بوكي اديس بي يالا خامنا دا ملني اكتياليتي لا سي سوني جامونو بي والله الحسيب hadis bi actualité li sun jamono bi yalla xamna ni ngeen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadis bi rek mënatuma nelaw yalla xamna ko mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni ken mën amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day soti ci seen kaw rek fi lañ yegg nak fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakar ni lolu mom par asar ni rek la par asar alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar ngay ragal yalla bay yu negatif yi taw bay yu negatif yi police bi nga xamni mo nek ci kaw yoon wi ñu digo contrôler yoon wi bu mandargam ragal yalla nekk ci mom day bayyi yu negatif yi tay def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik chauffeur bi nga xamni mo yor auto bi nekk ci kaw tali bi di dawal na bayyi yu negatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye sax suf nangami bakkan ñin la auto bi fessna nga joggé fele lagari ñin bal ba ci baat bi dam saw los ngank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jam leleng nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbeuk mata bagn ma da gagn wala tatulin mourir auto bani xiss fi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setan kay ngeen wara nawo togn ngeen yalla setan ngeen wara nawo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen ni nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal otom tiye ko ñaari loxo bandu qasidi ba di jolli wala bandu alquran ba di jolli ah koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla waye te di dina law ñu feugale ni la auto bi fess na
1: ngay jog di wogante ku ni jigen ci takki fer nga balma teuf ba accès ci auto bi ubi porte bi tok cheikh bant bu saxar subhanallah te lu xew ngeen yalla nga bayiwul yu negatif yi la yaronata sallallahu alaihi wasallam tere yalla tere lako way yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci kiliya bi momit bu fekke ni bi mu joge def na liko warata moy bayina yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok

وليك مجن بنت كرم بسم الله آمنت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله واخو دغ سي اوتو ديم واي ديد بو генي خم nga نمي ديفا جوخون بنك سو غنار سالوم كاو سوف دومب سوف دو سيام دي دو سيام دي بو دي ني توپ ادا day julli neena ñaar rakkaay yi xam nga ñaar rakkaay num doona ben rakka lay door selmal ni bi ci res bu mo ñewé yeggaliko yow way ndaw mo sa gis li door ñaar rakka la wara julli taay selmal de moy julli tukki waye xam nga numuy def ben rakka lay door selmal ni bu mo ñewé yeggali bi res manam dal delu ci dal fimne pour mom neena ay day jema nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen peli wa peul ba dom je febaré mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yomb ko daara mu jang alcorane fek ndekete boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na yeeng da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan bu ma ñewé yagale bi ci dess ay jaf alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawani bayu negatif yi moy ragal yalla bayu negatif yi lolou moy ragal yalla waye genn sa buntu keur fenn fa ni nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama ñi jigen wala nga tassé gor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla ni no do takusan mbal Allahu akbar Allahu akbar mani kon mandar gam ragal yalla seigne touba neena moy bayyi yu negatif yi yalla tere radiyallahu ta'ala anhu bok na ci li tax don waliw moy mandar gam ragal yalla bok na ci li tax don waliw nga amé mandar gay ragal yalla wali wi nga xamné dañu ragal seen borom sun borom néna ñooñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit duñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wala aw yahsunun allazina amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ca tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom néna ñi nga xamné man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay téré bayyi nañ ko ñoña la khawfun alayhim jërul ñi tiit jërul ñi ragal ñu ni ko tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci saab jaam nekk na ci ñom allasiina aamanu wa kaanu yataqoon boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay wali man yalla waliw moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamne yalla mengo sa mbir koko moy waliw kum meuna don rek waliw la moy ko yalla mengo mbiram moy waliw donte waliw yi bari nañ amna waliw wo xam wilaya go xani borom da koy juddiwale amna wilaya go xani boromako liggey ba jotta bokku ñu gi nga juddiwale mom lolu ciobare sun borom la yow defo ci dara ciobare sun borom la rek nga juddiwale wilaya ji lolu yalla la sopp ni nit ki di juddiwale ak yonent yalla la sopp defalul yalla dara lutax mu juddiwale yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddiwale ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu juddiwale ko ciobare sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak di wetti ñet ba sun borom def ku muy wali mune gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla giñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla giñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla seigne modou bari na ay melo ay signe.

une comme un hamé. Légui nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexital lay indi ci kiko def wala kim nek ci mom bokku na ci bu fekenteni da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ragalal sa borom ci njabotu jambour yi d'abord njabotu jambour gi njabotu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla yalla ngay jëk suuralé ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la la yunus sallallahu alayhi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njabotu sun borom lañ sun borom leen bindit mom leen sun borom ngay jëk suuralé ci jamam ni bala nga sour ken bu fekke ni bëgg nga so fi joge ëlëk yalla sour sa njabot soural njabotu yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotu jambour gi nek ci sa loxo sour leen bo bëgge yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa ku ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw muna mu ni taxol ak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniku dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuriyatan di'afan khafu alihim kon nak falyataqulla ay bi mi ngi ñew di wax ci mbirum mirage waye sun borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari muna mu ragalal yalla ci njabotu jambour gi ragalal yalla ci njabotu jambour gi kon bo bëgge ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dihim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñul rek waye duñu dara fa khalafa min ba'dihim khalfun lañ duñu dara muni bo ragale lolu tambale ko ci njabotu jambour fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna fort tiranga ndax barké mom du jëm duñu mëna lamb daj ko waye fu mu nek ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina man ko don wax xalé yi demb rek limay jangale al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakota legi nit ñi xamatuñ li barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mouride yi bu fi seigne touba di doga joge mag ñi nga xamni ño fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ni seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu defar ko fomp ko top to ko yaral na len tawax ko jakka way legi suñu gonay legi yi nak suñu gonay legi yi mu jekkon ga ñooñu bo bokke ak ñoom ndab buñ joge la ngay jikko def moy fañ doon lek nga tibbu fa sheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ba xam ngeen ni wuñu sarbetu yannabi sallallahu alaihi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laj len ko amr ibn as kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko mangi ni di sukurat fim nek ni mangi melni koy noyu ci ben beud buso ngir metitu sukurat mun waaw mun ni waye xolal pot ndaw si muna muniko lewiti wewu yannabi sallallahu alaihi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digeenta yaram ak sama cangay ab sahabi yu leena bu top yonnentou sallallahu alaihi wasallam waji yor kala ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusuk alhaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina
legi gone yi da ngay nan ñu ne jamono bi legi da yakoy legi nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour ba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fek ndaysan bo demé kat barki bu reele la ci fagul ndax mom bala nan day dundu su nationant bi sallallahu alaihi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam di jog ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci cafe gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko bala nga am barke xam bala nga deg barke xam motax waxnako ba tayi borom maqamatul harir bamu ne al fadl lil mutaqaddimina seigne touba ni ko uppuna wax sourayel ni ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala jum nga sourayel ni ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jëk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tek ci ciobarem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am nenañ moy ku nango barkelu rek barke kikoy am moy ko nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw waliw bu deggee tankam ni waliw laa de xaratu sun borom bu deggee tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal ña ngay titeru bu fekkone yalla may na la batine nga meena deg li feppi suuf yi di wax ña ngay titeru ci seen morom feppi suuf yi nga xani tank waliw bi laalu len lutax yonnante sallallahu alaihi wasallam te seigne touba net li ñu ko ci jess bu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jikone nek yonnante bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa neewon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fam loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayi fa ëkk ga yonnante bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañoo deg ëkk gay xatu di yuuxu di yëkkat ba dañoo tukhal ëkk ga indi ko fi yonante bi di khutba pour mu tegaat ci loxol ndem jama daaju yi nga xamne amuñu xel ñoñu nga xamne amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow nga nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp ñu internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci djublu pour ngeen bañaté am dara dara dara ci lu bax waye nak muñu jamono lañ tollu iblis waxon nako iblis waxon nako luy la wax ci nit ku bax rek ci ab safane rek nga ni deug la fofu la yakuté xoli doom adamay yegg fimné nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safane ci mom nga gëm ko ndax par par lo len ni par par lo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena da ngeen dem ba doom adama yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meena doon nit waru la gënal yalla lolu par par lo jeruko nit waru la gënal yalla seigne touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolu la waxal bopam de kérok bam toge wo bokki bopami seigne ma samba ak seigne modou roqé ñom ak bokkam yi ci ko jégué yépp tok bayak muni way yind xamna bëgg ngeen ma ñu ni ko yi mbacké lool ya ñu gënal luñ manam muni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg ñu bëgguma len man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma len yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqol ak ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom neena ولو أن أهل القرى آمنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يالا نينا تبارك وتعالى بوغن ديمي بما گنال لين لو يالا ساك بوغن ديمي بما گنال لين لو يالا ساك منيا
muni damay digal barkeb asaman muy soti ku ci yow ma digal barkeb suuf lu mu amone mu genné ko dila jox né ñaar yépp lay bolé yow mi dem ba yalla gënal la lulul yalla wala anna ahlul qurra moko dun firi dama nan wala anna ahlul qurra ay bu fekkontani wa tuba yalla lay wax dé wala anna ahlul qurra ay bu fekkontani wa tuba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil len bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakat min as-samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé non wa kaolax wa dakar muni buñ ko défon rek ni lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga ñu ragalal yalla barké batil ak barké sahir la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakatin min as-samaa wal ard ku ney wax genn ci bam dess yalla nak ku ney wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mom lu wax def defal lim wax rek moy mu def lim wax yani won manila bo mu neewul duma neeti rek yalla yit ay ci wala an ahlul qurra amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada rizqa fa alihi bi taqwa lolu sayir bi moko wax man arada rizqa fa alihi bi taqwa sun borom neena bo beugé wërseuk muna mu ragal ma rek dox ma sama haqq rek ma jox la wërseuk legi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuq min aysu la yahtasib sun borom neena so ma ragale dama lay wërseugal ba dila wërseugal fo ma fogé wut fa xani musu fa fok sa wërseuk man yalla ma andil lako fa min aysu la yahtasib sun borom neena bo ma ragale situation bo dug lum compliqué dina la ci genné amani taqillaha jallahu makhrajan amani taqillaha yajallahu makhrajan problème bo meuna am lum compliqué dina la ci genné man yalla lutax parce que dang ma ragal yajallahu makhrajan lu problème compliqué yalla dina la ci genné yow gisuk kérok du ci yam wa yasqu min aysu la yahtasib ma dila bette wursuk fo tollu nak ma dila bette wursuk fo toll wa man arada naja fa alihi bi taqwa ku beug mucc sun borom neena ku beug mucc beug taxe ëlëk muna mu ne ragalal sa borom rek alquran la de sun borom neena wan jayna allasina amanu wa kanu yattaqun wan jayna allazina amanu wa kanu yattaqun sun borom neena ñi ma len garantie ñu ne ko ñan mu ne allazina amanu wa kanu yattaqun ñi nga xamni gem nañu ma bu luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi bo la ci ragal ma wa man arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya Allah fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya Allah فأليه بتقوى كو بغ يالا نيك سا كومبانيون من راغالال يالا داغا بغ فو ني يالا نيفا فو دوغ يالا دوغ فا من راغالال يالا رك تبارك وتعالى سيرين تيرنا جوف لامباي يالا نكو يالا دولي نجيغال اك يرمنده تي ييغي كو سي برساق المحمديه كو باخ كو ياتو ku tabe yalla dafa dogal mu nekkon wala rew sama wajur xam ngeen deukam bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji benn bis mu fay dem and ak man
bo mi ngi amewon li wax wotir man ma yoron faswa mi dem yendu jël ko ñu ko yendu le xam nga ñun suñu waju def no yar ci buñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi dem ganalé ko ma ngoy fatali ko xam ngeen dëkk Allah yoy ceebu ganar la boba mën nga xone mo daqub soos ceebu ganar la ndabli ñetti ganara ci ne ñun ñett ci ne ñetti ganar la man mom sama wajur ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla Seigne Touba Fatima te man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def leg mu dagga sanima fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu sukk di waxtane yalla ak Seigne Touba Fatima kenn ci ñom deggaluma man may lek ci ciébu kessé rek ñi sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk Seigne Thierno Cheikh rek yëngal bop ba dal ni la ilaha illallah way way barki borom Touba bi yar ëppuna way way Seydina Aliou bi yar ëppuna way dal ni soxet poju genar ni nganam nganam ni ci teuf ni ma addiye Seigne Touba ku bëggol Seigne Touba la Seigne Thierno Diouf yalla xamnako addiye Seigne Touba ma jël bo poj lek ba seenu yax ba tek fe mune xana ko xeyel Seigne Touba da wara gontul Cheikh Ibrahim dal ni soxet benen poj ni nganam nganam ni ci teuf kërëm lool la ñam ci genar gi mam Seigne Thierno Diouf yalla dogal na téréw bi fi sama wajur jogé léleg ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal ko le gogé ba bi may sañ sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtaan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gëlé ci castor ma fekk ko fa ma jogé fi dem fekk ko fofu bo ba tay sax yaram bi taxuko ki lol ma ñëw ñio mu ni koku mané mané Moustapha Mbaye sax mu ni way way sama doom way way mbay yaram dal di mi fatali yu bari mu ni waaw Diouf man dama ñëw dama bëgg dal xamna buñu aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni mom daana ñaan mané ko man nak soxluuma ku bind dara jox ma soxluuma safara nak ñu way mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe bind ak safara way mbay yaram lo bëgg mané ko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nik ma fa suma ñëwé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla doon jaaxle dana jaaxle ci yow man gone gi dom ba juddo ba tay gi ñaan musuma ko deg waye demal barke borom Touba non la ko yalla defé yalla nako yalla do li ñeegal ak yermande mom Seigne Thierno Diouf Lambay mom Seigne Thierno Diouf Lambay mani kon bo bëgge fo dëkk yalla dëkk fa ak yow ragalal yalla sun borom mako wax de sun borom neena inna la ma allasina taqu walasinhum yahsunun walasinhum yahsunun inna la ma allasina taqu walasinhum yahsunun man yalla ma ngi en compagnie ñima ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax walasinhum yahsunun fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis waajo jo xamal ni ma ngi ci wetam foko seen rek ma ngi ci wetam waaji mel non foko seen ma ngi ci wetam waman arada alfawza fa alihi bitaqwa ku bëgg taxé bëgg mucc ragalal sa borom alquran la sun borom neena waman yuti allah aw ar-rasula wa yakhsha allah wa yataqihi ulaika humul faisun ko xamni dañi ciowu ci li yalla ko yonentam diglé toftal ci ak ragal yalla di moytu diko lepp lu yalla téré wa yataqihi sun borom neena yoyé gaay ulaika humul faisun ken man leena té taxé ken man leena té taxé
naka nonu waman arada usnal khatima falihi bi taqwa lu am solo lu am solo am solo am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet te bokk yi mujj gu rafet rek mo am jol mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet lu ciowli bari bari bari mujj gu rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mani faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wer moy wer woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet ngëm yalla da bok ci mujju rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi kuko yalla defulun bo gindi won julli rakka million rakka dundu téméré at lutax mu bax mujju rafet rek yalla nagn ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujju rafet ragal ma ku bëgg am mujju rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima falihi bi taqwa fan lak alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ñi ma ragal dañu am mujju rafet kuma ragal rek am mujju rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab kuma ragal rek da nga am mujju rafet yalla ñu yalla wërsegal ñu ragal ko ndax ñu am mujju rafet yalla ñu yalla defal mujju rafet ak am solo husnul mahab husnul mahab ak am solo yalla nañ ko yalla defal mujju rafet waman arada al janna falihi bi taqwa ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla al qur'an la sun borom neena tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya man kana taqiya mbaram neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk muna muni sama jaam ñi ko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñi ma ragal rek moy ñi ma ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay feela du ay wax rek de ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di tangat lo yonent ni ko anta khultu taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent ni ko nam muné ko sama xol ragal na yalla sallallahu alayhi wasallam ne ko walaw khashiyat qalbuka la khashiyat tawarihuka bu fekkone sa xol bi ragal na yalla tumuy deug ci yow sa ciriy koy jëkke jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay ciriy koy jëf mom ragal yalla walaw khashiyat qalbuka la khashiyat jawarihuka la alquran wax la yonent wax waji alayhi salatu wassalam ñun nak fi da ngay gis wa jo xamni bo waxe muni gëno ma ragal yalla nangam nangam waxa waxa waxa wax waye bu jëfé jëf jëpp jëfé iblis lay doon wa nan nga mané jëfé jëfé iblis bu nopi ni da nga ragal yalla lol kèn dula ko nangul jëfé iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doon mourid am mourid la waye waye kay amutu ci yoon seigne muntaha man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay yu ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man mourid la waye man baye fa la waye man tidiane la waye mune jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al ahrab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhulu al iman fi qulubikum alquran la nga suratul hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu nan man julit la waye yonent sallallahu alaihi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gene ay julit
wax len ko khalatul ahrab amanna qul lam tu'minu du gen ay julit man murid la way muni do murid ko bo don ab murid way du ci wut dara do murid man murid la way muni do murid de ndax bo don murid way wutu fi dara man julit la way yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom nako waxal ma ne len du gen ay julit ko walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambax mbambaxi rek walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir murid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambax mbambaxi dong nak ah wala ma yadkhul al iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la way mune ne len du gen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambax mbambaxi rek ba kero ngeen di sincere man naam nak nga ne ci bir di mbambax mbambaxi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincerité ci li ngay def lolu man naam wala ma yadkhul al iman fi qulubikum motax yalla nñu yalla defal tawfiq ci deg al quran bayiwul dara al quran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tudde won emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine diine mom adina du ko yagalé bam fekk jamono jamono fekk ci diine rek jamono fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fekk ouf ya xamul dara nga balma la tufu fekke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong ha dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé aya bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di len ngagn ci lañuy xey di ci gontu ci sunu jamono bi ñu nek sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam doon def amna ci sunu jamono ji ñu xamne ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote won ak yenen ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonentini na da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla bi yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangaleñ ngeenan ngi dagay xex ak yalla deg ngeen fi kenen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa an xolal ma ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamone sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka doori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jut nga ne bu yalla defale sa bay teranga nga xex ak mom joju waxi dof yoy waxi dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtani buma jallé tout rek sama xala man dama yob ci lenen ñu ngi leen di sant di leen gërem di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wursugal ñu ak ñup wursugal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiq yi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khayb wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagge waxe salimtu min al ahdathun ma atija li rabbina babu la ilam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na te di lut buntam ay xaritam yalla ni yalla musul ci non yek pexe yi
ki bëgg jumlo buñ bëgg jumlo adina ak ñoo ñu adina yaq pass passu doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ko ne xam na ni la ilaha illa allah baat la bo xam ni lu ko gën amul adina ay julit dajé fi barab diko def nga di len ñaawal ak sayyité tax sax ma tayé ci wax yow lo xamni yonent neena yonent musu fe ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illallah legi mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadu la ma al jamaa fokay tek yadu la ma al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli melnum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli yalla ful seenu julli ga bam ëppé julli ki bëru fé melnum mom juroom ñaar fukki yon ak juroom ay gaayu dajé di wax la ilaha illallah nga ne li ngeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñak teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de leen dal moy dañoo tok ci taatu dex gi di ngox tim amuñu luñu naan mboyaang leen di ray yow nak bu fekente ni yaangi nek ci sa kër gu seddu gu yi yor say filisidaire yu sedd guuy di ca naan sa xol di sedd guuy nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tool yi day boy jogal ci kër gi rek dem ca toolay bay te rom fa mbott yak seeni ngox ngox duñ la wañi dara gay da ko mar mom mbox ngott mu munu ko te naan ci dex waxon nako gaaya gaaya bañ joge ni dañuy jema fagaagal Mustafa Mbaye Sam waxtaanam ci internet bi dañ koy jema def li jema ko def la legi fenn fu ñu wote fa ay daayira mani len ba ay nit rocc ko ñu wax mako mani len man sa bop la xam man personnellement mëna mani man buma len ko dey misal ci sa bop ma ngi bal ci jamono bobu bu doon legi sa xeyna duma ko wax mani len man gaynde la go xamni ngoxi mbott munuma te nan ci deg bi ma bëgga nan man Mustafa Mbaye Sam man gaynde la go xamni ngoxi mbott munuma te nan ci geej gi ma bëgg nan yalla xam nako lool la leen waxon waye suska present ba legi dara dindi wuko kon nak ay wo bayi leen mbott yi ñuy ngox te ngeen dem ci tool yi bay gaay yi jëru ñu deglu baatu la ilaha illallah lu ko gën ñewul adina mbolo mu dajé diko def lañ def dara nikku ci day yok tuyaba ji rek ndax hadith ba neena yadul la'ima al jamaa katnu yalla mi ngi ci bir mbolo mi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال الله ورعا. بك أريتيري راديو خسيد أونلاين دي لسين ملان يون في سين إميسون بي نيوتدي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie ñu wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye bu dé fi ci ñun ñi ngi ko daan def 4 heures. Kon ñu jéggulu leen loolu, xam naa boo liggéey ñu sensé heure bi insha allahu taala. Ñu ndokkel leen weneen yoon ci weer wu teddu mag gi wii nu génn, nga xam ni boobaak léegi amuñu fi ak yéen jataay bu bees, te mooy sahu ramadan al mubarak bi nu génn. Ñaan yàlla mu nangul nu jaamu yàlla giñ ci doon def suñ borom defal nu al xaboul. Ñaan yàlla mu jéggal nu suñuy bakkaar, sotti nu yërmandeem, defal nu ak texe fi dunia wal axira fi sahadatu daarey ni. Buñ leen ndokkeelee ci loolu, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni sunu waxtaanu tey donte waxtaane nañ ko ay yooni yoon, ay yoon wu nekk xëy na dana jur dara. Te arab yi ñooy léebu di wax naan li kulli makkaan maqaal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li Cheikh al Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Abdul Ahad ñoo ngi toll ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñëw àddina dundal fi l'islam, sakku fi ngeureumal serignam ba Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di Cheikh Ahmadou Bamba ci mboram ba Serigne Touba geureum ko, diko Serigne Touba geureumé yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko, diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureumé sun borom rabbi sitou jall geureum ko, di ngeureumal yalla mo dakk dug aljana. Motax nu bëgg waxtaané tuuti ci jëm joju jaaraat ci rek, ndax takrar lay doon daanaka, ndax waman taraka takrar fala budda an yansha. Motax alquran jamono bu nekk muy takrar di fatali nit ñi, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëm joju di Cheikh Abdul Ahad borom dundu gu barkel ga, bo gisee sun borom rabbi sitwa jalla dundu gu yonanti alayhi wasalam la tambale ci adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullahi ñew ci musa kalamullahi ñew ci isa ruhullahi, sen dundu ga am guma am importance, am guma am ahamiya, ay duros yu ca nekk may ay enseignement yu nekk ci seen dund yooye ngi noon dund ci kaw suuf. Tax na sayyidil awalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam bi mu ñëwee jamono sun borom di ko fàttali, di ko wax del takrar, del fàttaliku dund sa natt nga yonente fi jaaroon, ndax seen dund ga dafa am njariñ. wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bi fuadak muniko ndax fateliku waju bax da fay deugural xol day doli ngeum day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jam yalla day soñi asgor fateliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakh waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khudwa nek roy way nek exemple def ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ayi Allahu al-asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak nimuy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sawo do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienté jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way juru goor wi leg legi sax yalla man na ca baña sukkandiku way juru goor mom leg legi yalla man na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juru goor aw jiwo man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmba jiw wi bu baxul dara du soti niki yont yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwum jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leg leg yalla prepare gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma di ko wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy reflection danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñom jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññe dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw wa ngi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw wi selna motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ay allahu lahul asbab yalla bu namé yëkëti stem yalla bu namé samp astem taxawal astem yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple def koy wajal daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé samp mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katnu shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wét ga bodul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yeyo liko yalla di defal bax bon dundu be wir wiredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabaarak wa ta'ala rabbil izzati wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn lu nekk mu sakk ca ñaar lol tax nga gis mujaddid yone yi di wotonté benn mujaddid bu ñëwé ba dem benen ñëw bu dem benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw misliha tam ngeen ko jàngé yalla néna waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jogé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joge ma indi keneen bu fa koko joge ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wati sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serign ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joge xer ba len wootu du sen deret sen domi ru la man nak dama bëgg sama domi ru yi ak sama domi deret yi nga boole len ñu nekk ben di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nekk rek domi ruham ba nuppi nekk domi deretam ya abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko beug xam bul ko laccé ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko beugé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def xepil sa beut rek ta xol ta gestu ta lambatu le nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko beugé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé ko nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdullah da dan par parlo la hawla wala quwwata kenn musuko dig doom adama ko tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana par parlo ba bi mu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata ëpp na lool cheikh abdullah ëpp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al ashari lol la waykat ba wax waykat bi ni ne bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis muni kon nak bul ma laajte nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol bo boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al ashar bo xole ni ci sa nday jor ñun la xolal daray kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdul ahad nga xol dekk bu tumu ranke ci ndox forage bo seen ñu ni cheikh abdul ahad ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage bay lat al qur'an mi nga xani moy buum gi yalla yor suñu digg ak mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur gulet nop dalo ci al qur'an am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddé ak beccëk cheikh abdul ahad ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daara kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko bëgge xam bu ko laccé topal mboram rek jëm joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdul ahad noko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdul ahad waye mom nak bang ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de par lo wut waye wote jubanti jub ak jubal ak jubanti ba noppi laq sax njabot di jubanti njabotu jambur du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat cheikh abdul ahad ñe non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdul ahad adi ay serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy lim momal bopam manu tém ak ragal yalla adi ay serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé ak alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba bëgg way wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu doone ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé de mom Omar domam abdallah mom omar modem voyage bu don sun jamono ji nga nan modem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genn asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gele mi dal ni bayam di sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jënde gelem yi ngay gis waye dama ko bëgg jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ah ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgg wut alal ci kaw alali julit ñi ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jënde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni pangnet nangu mbollem geuleum yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ne ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino Omar jaay geuleum ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir

waye laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lolou tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi solo gaaw jub ak jubal ak jubanti ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd sukar am ay bon am lepp duwañ nang sukaram duwañ nang sukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañu nang sama sukar te sukar sa du sukaru forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal neena sukaru forat la ba nangu nako cheikh abdullah ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa sukar daali yotu telefonam wo abdou diouf ni ko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla sukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu neexul ba neexul momam sukaram cheikh abdullah ni delo len ko sukaram ñu ni ko kay jël sa sukar cheikh abdullah ni len dedet yeena koy transporter ba fek ko fam nek ngeen jox ko sukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdullah delu ci waton bu cheikh abdullah delu ci waton amna waajo xamni ben waay da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayiko waaji waaji bañ ko fay waaji waxu ba ci cheikh abdullah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu avance ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdullah wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la bëgg nga joxe ko legi legi legi legi yow bu fekkonte ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba keuruk touba la tuddé keuruk aljana ndax touba li muy tekki moy aljanna taxé lu balé husnul mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy touba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah hat sincérité manu tega ragal yalla ga foko takki wessu nak waye itajim amon ci laq ngeureumal seigne touba bam te ko nelaw ngi ngimmi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mal umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbacké buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembol cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokotal juma janga fe fu nek mu sembol fa l'islam fu nek mu sembol fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembol fa l'islam kon jimu joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatali ko nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu waat

แล้วเขาไซวัดยืนยันแล้วเขาไซวัดแล้วเราจะบอกมหกะเนวันนะญาดุนะยัลนะรัฟนะนิฟัตลิกุกาญุจิบโยนุกาญุรักลยัลโยนุกาญุเทกันเสียงตั้งคัลกิตาวสุนโยนีโยนีก็ขำนี้ยัลไลเลนกันลุนมานะอัมเงรมัลยัลไลเลนกันลุนมานะอัมยัลนะญาดุนะนิดเลนฟัตลิกุมันนี่ดักสูฟมีก็ขำนี้อัมุลเคลอักอัสมานมีก็ขำนี้อัมุลเคลak jama daadi nga xamni amuñu xel sax ñooñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatteliku ngir ñariñ li ñu nekk won ci kaw su ñu xokal bakaw ala sadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi khabu bil halawati mu ne gacc nga la ma ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatteliku wala bok mu ne gacc nga la ma ñi nga xamni asamaana ngi len di fatlikou djuroom yaari asamaane ak djuroom yaari soufi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkkat di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy len muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di len joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma len di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala mune ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu génné adina yalla da leen di mepp yobbu leen ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bërepp yu tedd yu maggi ya fofu la leen yalla di dëhël fofu la ñi fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaadat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali wu saytane bu fi bayiko suuf day deuner lu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ni ko wax fama bakat allahu sama wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytan man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ni ko mayit walli wu shaytan wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay xissa yo xamni neñu kérok ba mu gané jamono serigne touba radiyallahu ta'ala anhu neena turum yu koko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi koko man haqiqatan ëllë yowmal xiyam do dem safara abdul ahad abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tur day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko bëgge liggéey japp ko turum ngay jël kon tur yu amna lu ko lekkelek jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lol sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdullah hak lol sax da jeexital ci turum yi mom wetal yalla ak kennal yalla ak tawhid di wo kong da jeexital ci turum yi moone day limi am tawhid limuy wetal yalla teewu ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni serigne touba mo am tawhid deug deug deug deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama
Balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim mu maté dal alquran way juromu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatou jaxate muy jaxate goguma len di wax ñu ko joxe serigne amsatou jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am nañ aada yi jarbaat day donu nijaay muy ben am nañ aada yi jarbaat ngeen bal boba rew mi am nañ aada yi jarbaat di donu nijaay waye rew mi am nañ aada yi jarbaat nijaay day am ci mom doole jarbaat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdou ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko te amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdou ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko seigne amsatou jaxati serigne amsatou jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim bu mu noppé mu daldi cey tek lumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam ulumu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xamu ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jàngé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar Cheikh Mahmoud Moustapha Mbacké moko andi won dekkam biñu wax Tindodi yobbu fa njabotou Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali sen xam xam Cheikh Abdoulah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mukhtar Dieng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu seigne modou mustapha mbacké def moy sa wajur joggé fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi ko ña mak te am doole ñuy seddo alal ja ñenen ñi def fune way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek buñ xey nek magum jëm doga xam fune jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex loolu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge Tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar cheikh habib mbacke al insan al kamil serigne habib mbacke ñiko xamul moy
ñin mi ngi nekkoon pencum Cheikh Shuaib Mbacke. Mas naa koo gis benn yoon ci ak dundam. Booba waxtu timis la. Ma am koo xam ni maa ngi moom dañoo jàppante woon. Ñu jàppantee baayam ñëw faral ko. Baayam nga dëkk ci Amin. Baayam ñëw faral ko dal may tëkku. Dal di may tëkku ni ma yow doo fi dëgg bàq. Nawet bi du la fi fekk. Xam ngeen ni man damaa baaxoo lu gën a bari suma masaana ñëw Touba bala maa dem fenn bala maa génnaa Touba danaa dem siyaara ji Cheikh Shuaib Mbacke ngir alquran ngir alquran barab ba. Bi yàlla dogalee waxtu takkusaan moo gën a bari lu ma fa daan dem. Bi ma fa demee waxtu takkusaan siyaara barab ba ba wàññiku sama xel ni yar ci Serigne Habibou ma ni naa fi jaar xëy na ma gis ko. Bi ma fi jaar waxtu timis maanaam toog naa ab diir ba timis jot mu soog a génn julli. Bi mu jullee ba sëlmal noonu Serigne Touba daan tooge noonu la tooge jël ñaari loxoom teg ko ci miir bi taf ko ci nii maanaam ñaari tënki loxoom la taf ci miir bi di tari alquran. Am na cuura benn ànd bu ñu teg ci wetam cuuraay di ci génne. Bu ma ne asalaamaaleykum mu ni waaleykum salaam continuer njàng bi ma daal di dugg toog ci gannaawam mu jàng alquran ba jeexal ginnaaw timis ni gees ni kooku ma ni mana Moustapha Mbaye Sall naka nga bàyyi koo ma ni ko ci dëkk bi ñu doonoonam say tànk ma ni ko naa jaar fi di la siyaar rek damaa siyaara si woon Cheikh Shuaib wëññi ko jaar fi di la siyaar waaye man day Mbacke diw sàngam damaa tëkk. Lam ca teg moom duma ko wax yàlla xam na ko lam ca teg duma ko wax daal ni ma tàllal sa loxo ma tàllal yàlla na ko yàlla doli njëggale ngir ma def moom moom i si Abdoulahab jaar na ci ay loxoom jaar na ci ay loxoom wallahi suma wallahi boobee ma jóge ci Serigne Habibou ca guddi ga damaa gént Cheikh Abdoul Khadir Mbacke toog ci kaw min baru jumaay Touba di xutba ba yàgg mu dagg xutba bi ni ana Moustapha Mbaye Sall ma ne ko maa ngi ni mu ni ma Serigne Touba nee na kenn mënalu la dara da nga koy liggéeyal wa bil quranil hasib Cheikh Abdoulahad radiallahu taala anhu njubam gi da ko indaale jamono maanuteem gi da ko indaale jamono ni nga xamee ni yonte yàlla Ibrahima alayhi salatu wasalaam ak njubam da ko indaale jamono suñ borom nee na wala qad ataina Ibrahima rusdahu min qablu Ibrahima man maa ko teel a jox ak njub ca njëlbeen maa ko oriente ca njëlbeen ka saalika Cheikh Abdoulahad daa indaale njubam gi da ko indaale moom jéemut a jub-jublu daa indaale ak njub. Xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mag doog a tàmbalee jub-jublu ba far yàlla dogal ñu jub xëy na waaye moom daa indaale njub gi moom da koo judduwaale samay nopp da koo judduwaale radiallahu taala anhu. Moo tax kum mas a yar nga yaru gis nga bi Serigne Touba di tagg Seydina Omar ci indaale njub jamono xam ngeen ni Omar ku jubóon la ku maandu woon la waaye ba ko Serigne Touba di tagg ca raaya lu mu wax daf ni xat adaba naasa turan bilxuda wa adaw bi adyihi wa bi isni minhul amsaaru amsaaru nee na Seydina Omar njub gi yàlla def ci moom njub gi yàlla def ci moom ci la sàkk di jubalaat ñeneen di oriente ñeneen njub gi ne ci moom ci la sàkk di oriente ñeneen ka saalika Cheikh Abdoulahad Mbacke njub gi nekkoon ci moom moom la jëloon oriente ci nit ñi waaye dem sax ba oriente ci ñanaaw yi ñanaaw yi jamonoy Cheikh Abdoulahad jamonoy Cheikh Abdoulahad yàlla mi ma tiim xam na ni ñanaaw yi sax xam nañ maqaamaam ci xalifatullahi fil ard
jëm joju képp lañ massa xam ko xamni bu massa ni assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xamni boba sori wut ak bimu genné adina dem na salum ci abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sét sét ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas wi ni seuc ci ben place ñu nan fas wi day bañ ak fas wi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas wi ali fas wi tégg wat ci yoon wi man nak tok na lu yag doora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñoomit seen xel dimbul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom señ tuba mu ni omar nak njub gi yalla defal ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ku ci buumu kersa kenn nangutula am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolale lu bari mom day tolale lu bari nit ñi di def ay ndëngute waye kërok bi omar ñewé kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redressé lepp tégat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna njub waye wallahi bu leen omar gënul wona njub omar mën leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidina Omar Baba Omar agon na ci bu ko ben sahabi yu bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn majlis munawwar ta taggu Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngute ba sax da nañu deg ci mag ñu nan cheikh ab cheikh mahmoudul fadal da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wër na wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul had mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibray dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh abdul fadal mom bo mësana ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg mu muñal la ba nga yegg bo né xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo né bo yegg muy taw waye neñu bimu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tegg leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radiyallahu ni xel bu joggé man na fital naaw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delu wat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bañu ñëwé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mune abdul ahad mi ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom
ndox mi gisa salam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah had bari na ñoo xamne dañoo dëngëna dëng dëng waye cheikh abdullah had leen jubbeunte jubbeunte bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yonentu sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamoni sonn ci ben way sonn ci ben way bam jup tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonent bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci sonn diko orienter diko jubanti bam jup mo gën adina ak li ci biram la yonent waxon ali salatu wassalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngalla cheikh abdullah mom ay rijali rijali rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xam nako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi di kayan kayan yi ba ci bangu buntu kërëm fa lay fanaan nga ñëw fekk gemiñ gi fuur loolu ñun tek nañ ci suñu bët fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko suñu bët fi ci dëkk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xam nako mandi bay kayan kayan yi ñëw fanaan ci sa bangu buntu kër moy bangi buntu kër yi ngeen xamone ñukoy def bangi bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga man bala wa kër gi yow mu ngok miraran waye cheikh abdullah ko fi jëlé di cheikh abdullah ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala du yal nañ ko yalla fayal yal nañ ko yalla fayal minimum yonent kon lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak njub mo gën adina ak li ci biram njub gogo dom adamay dañ ci wouté njubu yonent bi sallallahu alaihi wasallam dom adamay dañ ci wouté yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi min al-huda wal-ilmi kamasali al-khaysi asaba ardan aw kama khala ali salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam neena suma len den misal ci bima yalla yone njub gi ma jox pour ma partager ko nit ñi kenn ko ne nga jël ci sa wal muni ma ngi len koy misal ci pakki soufi ci la len koy misal muni mi ngi melni awami waame du xam ngeen waame de waame ndox wo xamni dafa riddi soti ku ci kaw suuf si mu misal ko ci ñetti pak pakki suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy daldi ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye ci layam du tiyé ndox du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy djub tay dang suba djub tay dang suba lolou lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé ku ko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu delu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak
ak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax be toy na way saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko arrestere ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé kamtulay katnam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken munta jubal ken jubna nak mom waye munta jubal ken benen pack bi nak moy pack bi am solo moy pack bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax ganjax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad waye solo ga yi ñi wax ci mbedd yi dedet solo ga yi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek wa dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lolou du jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am si abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni Cheikh Tarbiya la ndax sarti Cheikh Tarbiya yep dajena ci mom ndax sarti Cheikh Tarbiya ñet rek la ñet ngeen balmu sarti Cheikh Tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy Cheikh Tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sokk la jom heure bok ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yep yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal boko ne jakk rek mu sokk la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawufi jaamu katu yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg tuddu noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi nga ko xol da nga ci jëlewaat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wéri ngay am courage ay wéri wér di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarseur le dalay sarse ab discoursam dalay sarse discoursu cheikhou tarbiya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wène yaangi namp ci wène sun borom bi tabarak wa taala discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew roof ci sarseur bi nonu mu koy sarse non la discoursu cheikhou tarbiya di def ci yow ñettelu sarte bi moy jaxaso ak mom sa bo jaxaso ak mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ko ci xolam bi dala ci sedd
ay arakatam ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni dalay day fottu ci leer yi dila jox arakati shaykhu tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mukhalatatu bo jaxaso mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba way wayqtadi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxaso ak shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxaso ak shaykhu tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war waye way yaqtadi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la kamis li cheikh abdullah roy ko farata la kamis li cheikh abdullah roy ko farata la waliw yalla yi ñenti xaj dong la lu waliw bari wessul ñenti xaj yi wali bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel waliw yalla yi abdurrahman fena waxon na ko ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalil ñenti wali ñom abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk señ touba gi am ben way ñi woy seen bop ahlu sunna man may dox deug yalla ahlu sunna la man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga parlo maniko dedet dama wax fi ma mine parlo man kuma xam ni dama parlo dama wax fi ma mine muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma mine manam dama waxon ni ñenti wal yoy yeb gis nako ci bir njabotuk señ touba gi xam nga fofu la mine way amna fenen waxuma fi dong la am way ñenti wal yima lim yeb gis nako ci bir njabotuk señ touba gi abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won seigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman moy ko xamni rahmatun min allah ak lo meuna def lumu graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw nak dana la ci xet li ci yermande yalla ci bu la xet le bu nopi nak door la orienter bu doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak da grenade yag ngeena deg ñuy netti xissab jaay ka tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh mamadou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni cheikh mamadou fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñewé ni cheikh mamadou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ni waaw waxna deug bal leen mako fi ta dem ana deug bagn ko fa baye dem ñum ñuko jappoon mu laaj ko li lo djublu mu layalay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub kaaju djub bam fa joge dootu ko defati wax moy abdurrahman abdurrahim mom la misale won cheikh shoaib mbake koku mandu tek yalla gi lay indi tek moy jeexital ci mom manut ak yalla moy jeexital ci mom
ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna manata yalla rek la indi tak abdurrahman abdurrahim moy cheikh sonibo mom misale won koko manon abdul jamal mom la misale won cheikh abdou khadir mbake moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la bolé abdul jamal mom jamalullah ji la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dak dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko walax di waxe niko man day mbacke sama dom du jigen di ci kër ga da am dom te amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom abdul jamal la du deg lu ñaaw duko ndior duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndior ni ko ndam dom duñu ëmbël waye gis nga mom bako ci abdul khadir mbacke degge mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de man ko geju ne deg ci yentu yalla musa ak maryama ndeyam am dom te amo jikeur am dom te amo borom keur ca maryama la ko mujj deg karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way way ki mo bax abdul jamal ngok abdul jamal ngok radiyallahu ta'ala abdul jalil wala ngene abdul jalal man misal won ko ni moy cheikh abdul hak mom sustice rek la xam sustice ndax jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi sustice rek kamatu dinu tudan mom sustice rek fa ahti kull si haqq haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy abdul jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngok abdul jalal ngok wala ngani abdul jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustice rek koku moy cheikh abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu da xam ngeen ni sustice bu amul kaw suuf kenn du fi dund en sustice sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab waxtani ma doon def timbo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso dugg ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso dugg ci donte justice dana tej ba kasso yi fess waye du tay nit yi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xip ngen yaakar ne ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep ba nopi ngen ni yeen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax kasso yey fess rek waye danañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp duggu ci rondal yi di nelaw bay yew jot seen yew jot ñu yew ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jamb la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leblew non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xamnako waxuma ko ngir parparlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax ba nuppi tek ko ci xam
waye abdul jalal cystis manote bi amé bu fekkone ni ke jëk saga bamu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kenn dotu saga waye ke jëk saga da saga kam saga du waliw ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga waliw sénégal yépp ben waliw bu yéwo sénégal te saga wuñ la amul sa wali wuñ sagawul direct saga nañ la indirect wali wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na dak lool mom wax deg yalla ku len ko waxit xam ngeen ni mënta nek mustahil lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi jox lol mom xamna ko mom kon nak ci abdullah hatangok waxtan wi jeexul khadil khadiatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggé dundu manu té do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kenn togn kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokut ak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokulu diiné sax respecté nañ ko ba bu leen né def leen ñu def bu leen né bayyi leen ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won kum ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fasasse lu ko ko mayon justice sistis moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nupi nak jubanti ñu wa jamonam bu ngeen ko masse gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nupi jubanti len lolu mënta nek ku len ko wax nak na len gëna arrogance wa jamono ba nopi ni da nga leen di jubanti ko loko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xaram jambo parce que da leena gëna mandu Seigne Modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamna yi dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko munut même buma ko don jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko wax te duma wax deug duma ko munut bay bo ñëmalé fo waxtaan wi ñu ñaanal lan tam yenen yoon inshallah ta'ala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu an naja fi dunya wal akhirah bi barakati shaykhil khadim radiyallahu anhu waye man ndokkel te gërem deug deug soppe wa dari ihya ulumuddin xariti wa dari ihya ulumuddin te seen xaritok daara ji ñu jaarale ko ci mustafa mbay sa mi ñuy deg man leen di wax jasakumullahu khayra jasa ñom serigne mustafa cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba jum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim jite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabe sama wëlëré wa serigne kossafal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci sénégal bi ngeen xam alhaji serigne sek
te yore société bobu di liggéey armi ñooy yalla nako yalla sam wallahi alazim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jerejeuf jerejeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal seigne emploi rek doyna jappon na lool kon bo ci boole di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gannaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran nima ko waxon barki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen munima sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ak fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam ba risala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaa xamna ni alquran tax ngeen diko def yalna len yalla fay bi hurmatil qur'anil karim bi hurmatil qur'anil karim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu walere oustaz mukhtar sam ñewna fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yal nañ ci yalla yobok jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wolere ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tere gor gogou dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la bay sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayidina uwaisul kharani lamay jox gor gogou mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñuy jang majalis ma daan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté Serigne Mukhtar Sarr jang na fa luxo ci lu bari ci gor gogou mom Serigne Mukhtar Sarr suñu xarito suñu kolere fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoy yépp vraiment muy ku bax évité na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu nga xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme nima ko waxe te waxna ko legi ci hadis bi yonentini sayyidina ali jubal ben way ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak ñu momi non la koy defé non koy gërem ci loolu diko ci ñaanal bu suñu xarit bi suñu walere ñew na fi ba ci daara ji barki dembu fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di nga xamni way gërem sama doomi bajjena muy serigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokkel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leri gi ak fateliku di len wax jere ngeen jef jazakumullahu khairu jazaa seigne moudou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gëremit batay serigne abdou baba seigne moudou mako jox sank ni kuy deglu waxtani la ba don joxe ay cadeau rafet ci waxtani ñu defoon kon nak seigne abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal nu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax
waye bëgg doom adam yépp ñu and baax and jup and taxé motax ñu diko wax yal nañ yalla mussel ci tahassub muy par parlo yal nañ yalla mussel ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé shaytané su lu nga té ñun dañoy ñaan yalla baña bokk ak shaytané dara yalla buñ xam shaytané yalla buñ ko gis yalla buñ ko dégg bi hormati shaykhul khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla mussel ci mom waxuma diko don té neena gis deug nopi ca shaytané su lu mo koy def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: am association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jite won nek ca tet ba ne ca bab ba moy abu amir ar-rahib abu amir ar-rahib bimu créer daïra bobu ñu tuddé masjidul dirar créer parti bobu ñu tuddé masjidul dirar dafa daldi wo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci liñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ jollagé ba déggo ndax jamm am yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessé la ci bu yalla bu ko yalla wax yuul bu ko yalla wax yuul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alayhi wasallam ni day dem wuy ji jolog ba sallallahu alayhi wasallam ni day dem wuy ji jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxajuk disperser citoyens yi rek mo leen taxajuk disperser talibé yi rek mo leen taxajuk bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muni ko la masjidu usi sa ala taqwa min awali yawmi ahaq an taquma fihi muni ko ben jolog rek nga wara tewe ben jolog rek nga wara fekke ji manam muni ko jologu daire bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muni ko jolog bobu rek nga wara fekke ji la masjidu usi sa ala taqwa min awali yawmi muni tosan la min awali yawmi tosan la bagn koy sos ragal yalla dong la won daire bi ragal yalla rek ko sos muni daire bobu mom man nga fekk ji seenu conférence man nga fekk ji seen congrès man nga fekk ji seen jolok parti bobu man nga fekk ji seen congrès parti bobu man nga fekk ji seen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaq an taquma fi sallallahu alayhi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daire bobu mala wax ni war nga fa tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell mune amune ko fi hirjalun yuhibuna an tataharu daire bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal mo bu fekke dama djum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daire bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji senu conférence jarna fekke ji senu ndaje jarna fekke ji na muniko daire la bo xamni ay gor yalla pire et dire nga fa fi hurijalun yuhibuna yatataharu ay gor yalla pire et dire nga fa ci daire bob malay wax kon sen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax sen jolog bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyens pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jamm rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jamm ñom jamm rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo demé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna mun way ñom jamm rek lañ bëgg ndaysan jamm rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu luy indi jamm rek mo leen itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg mune tay wallahu nak yuhibbul mutahhirin man yalla dama bëgg ku bëgg jamm man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibbul mutahhirin wallahu yuhibbul mutahhirin man yalla dama bëgg ku bax man yalla dama bëgg ku super sew ñaata demal nga tambalé ko fi ci hôpital jannatu liñ koy waxa daayira bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na ben waxtaan wo xamni pour disperser daayira yi rek ci liñ ci wax ki jité won daayira bobé ñew na ba sama daara joji ci année bobu ñew na ba daara jé bo ma nga feulé ci rayba ñew na ba daara jé mané ko man lima don wax yalla do nga tax par parlo xam ma samb wala ñak xam ma dem ba taw non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par parlo wuma suma bo waxé ba nopi nga tiré ci enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may téel li rek may téel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko disperser ismu tarqiya lan moko disperser waye téré wul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu mune bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen biir ba disperser leen moy al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jité wul baxul lum bokul baxul lum dirisé wul baxul ku mel nonu lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku dica top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di lawlawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di lawlawi subhanallah yonnentou sallallahu alayhi wasallam sax bim tele dani abubakar demal yonnentou sallallahu alayhi wasallam bim tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi malen yene ngi ray sen bop ci côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ malen ngeen dem lolu nek aada ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ñak fulla yeen ngeen di ray seen bop yeen ki tax ngay ray sa bop dom ma ngi ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wu sa wa keur duñu añ koku jarna joxe bakkan ci mbedd mi koku dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dese mu jox la bu desul nga tok lol nak dana faral di wax ni sepp ci serigne saliou mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambour jiñ ko jox diko yar serigne saliou mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah taala boy ñewé ci sama daar sama doomi jang alquran ak doomi jamburi jang alquran ño bokk la yu ñi tuddu ño bokk neegi ñi fana lool mum setlu won nako ci serigne salih mom doomam gi mu jur ak jeñ jur jox xalay male ci jang bi ak yar bi adala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat ah yow tamit kan dalik lolu aada la al masjidu dirar élément bo xamni dispersé rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci dispersé rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañu bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudde ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tudde wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga muta sayu fone rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci muta sayu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidud dirar al masjidud dirar muni waye lolu wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasse len ñom ñepp muni amna fa ay mouride yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire muni ko gis nga ñooñu nak ñoo mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahq an taqum fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin ñu nodd takusan yeen bal mo fekk mané ci waxtaan bi sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwan khairun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xamne waro ca dem ndax jolok ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwan khairun am mu niko wa ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxa jog moy al islaa bayna nas defal rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu mu ni waaw daayira bo xamni ñako sos ñi ngi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxa jog ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeerëm liñu def lepp ngeerëmal yalla dong lañ ci wutuñ ci ngeerëmal doom adama minallahi waridwanin ngeerëmal yalla dong lañ ci wut soxlawuñ ci sax jazakallahu khairan soxlawuñ ko ci ñoom liñu def lepp ngeerëmal yalla dong lañ ci wut tabaarak wa ta'ala ku wéddi nga laaj ko wa isbu tarxiya liñu dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi ngi deme ba nga xamni sedie tok legui te beggu ñu disperser am beggu ñu ciow am taxna legui sed bu ne sax legui bu xewlete te ñom ben oxystif rek lañ amone moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Ahmed Bamba Abdul Khadim waye nit ñi dem nañ ba di len sik ci lolu te lolu nak wax deug moy bankas bi moy tatu garab gi yeene lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi deewul rek bankas yépp dund waye tay buñu sétané ba garab gi dé ay buñu sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñu ñu saga señ Touba fi duma gis kenn ko réassir té buñu saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñu xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass señ Touba di waxal señ Touba loolu dëgg du yoon nga ni ci ciel Seigne Touba ay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarqiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxlawuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarhiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonu ñana defena orcas lañ xum orcas lañ tudon fatina sen turwi te a te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonu lañ mel non lañ mel ñom dañuy liggeyal tariixa bañ bokku te yalla dong tax soxla wuñ ci jasaaka law khairan mune way nak amna ci bir mbolo ma ño xamni luñ jitéwul contar ko luñ jitéwul rek contar ko ñoñu moy kan moy abo amir ko gis mu mel non rek tuddé ko abo amir rahib fo gis kuy tekkale aw nit tuddé ko abo amir rahib nga xamni sëriñ bu joggé sénégal ñëw fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: université traditionnelle ou pour online
0: que serigne touba gi ñu tabax tabax ko alali serigne touba fofu sax dañ fay disperser ñu fay ñew keur serigne touba gi ñu tabax tabax ko alali serigne touba radiyallahu ta'ala légui fofu sax dañuy wax premier mbacke mbacke deuxième mbacke mbacke troisième mbacke mbacke quatrième mbayen mbayen quatrième subhanallah subhanallah xana yalla taxul ngay def mbake mbake yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième yoy troisième ci keur seigne touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbake mbake bi nga tuddé deuxième mbake mbake ba diko humilier légui day mujj en ki nga tuddé premier yow da koy mujj en te fekk yow ya ko def yow ya ko def Seigne Touba ko mom njabot gep njabotu Seigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñaleen mag rek loolu la leen Seigne Touba sante wajjal saghirana yuwahirul kabir wajjal kabirana yuhinu li saghir xana lool ñum war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP la VIP VIP motax joge na fi dem nigeria ñu di ko wax nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Seigne Touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keureum moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma ah kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wuñ ko keur ga ni la man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobul len mafa ñu yobbu mafa baye mafa mel no man mani cundum ba karok bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi baye ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musul len ño indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaay na ma fo jëm mani ñibbi ñoon diir señ bi dimbi lañu il faut nga dem fere man yalla téré ñoon diir ñun koy dañu xamul woon ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salaam dal dem mbolo mo dem amna fa disperser rek mbolo mo dem amna abo amir ar-rahib yalla laaj yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len kep taxone ñu sos ko moy disperser citoyen yi ndax parti ba ñing ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaq ci kaw ben min ci lañ créer parti bi daire bobu ñi ko créer tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bamel nga dem gas fo xamni fu noy la day mab muniko gis nga parti bobu muna muniko ñiko créer muna muni li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonalé ay nit nday nonok dom nonok bay jëkër nonok jabar sëriñ nonok talibé nonok sëriñ Allah safa jurufin hari sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama neena suko defé ñom ñepp lay boole duggal ci kamb mun waaw un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daire bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna mun ko bisse ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ko nek danañ sisir sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxona jog moy disperser fan hara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp sun borom tekke ni wallahu yahdil qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin astaghfirullah wallahu la yahdi qawma zalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin ma nga suratu tauba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tauba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defani yegna rek ñu xëc ci cene gi mu ni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daire bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi alqawma zalimin kuko defé do réussir disperser nit ñi rek bu la taxé jox disperser peuple bi rek nonale nday ak bay rek mune wallahi kuko defé do réussir wallahu la yahdi alqawma zalimin kuko defé do réussir bokk auditeur radio khassid online ay alquran bi nuy waxtane te mo nek suratu tauba boko day jangat ba ak ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol li ñi dund ci daire yi ak parti c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créer ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créer ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islaa bayna nas fek baba abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd wone ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yonntu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gis ni ay kotam mi ngi wacc mu nono yonntu yalla muhammad parce que ay kotam mi ngi wacc mu daldi dal ci kawam kompaloko kompaloko mom Abu Amir nan la def moy dafa dem koaliser ak al musrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem koaliser ak ñom bimu koaliser ak ñom bu ta yamon rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti yonnentou yalla muhammad di l'islam koaliser fa ak ay membre yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ay partisans yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tuddé al munafiqun mu koaliser ak ñom nga xamni légui ñom ñokay senn li yonnentou yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqun yi nek ci biir parti bi té koaliser ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention dé wax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam attention dé sa dossier yépp ak ma téé mom amir sa dossier yépp ak ma téé li upp sobob bi kay moy yow yow xamo no def bama am sa dossier lolo upp sobob bi waye sa yépp ngeen man Abu Amir ñan ñoo informer Abu Amir bañ bam xam dossier yonnentou yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi nek ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu koaliser ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la koaliser dal ni len légui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben nuñ koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def seen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci seen jamono té seen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musrikuna defon nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben ensemble bo xani fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamni fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bireb bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré dong lañ fay réñoo luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nuko wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ñoo disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jamburu nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jamburu bal toj alali jamburu bal tal alali jamburu yalla la ko jëk wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bañ fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti resultat bi li ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax en Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar seen permanence bobu non la ko yalla tuddé ci alcorane al masjidu dirar ñu coaliser jël ci membre yonnate sallallahu alayhi wasallam difa am ay information mu daldi lalal yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ndëgg sëx ñuko damay woté jolog national bu nga fekké ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincèreul bul dem bi yalla netale yonnate bi sallallahu alayhi wasallam oxystif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netale yonnate sallallahu alayhi wasallam oxystif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informer yonnate bi sallallahu alayhi wasallam yonnate bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu dakoy dissoudre sallallahu alayhi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencer khutba nan waw neegum yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bama leen ko waxe la gaay yi soga dag masjidu dirar yonent bi yabla ñu toj permanence ba mu dissoudre parti ba mané ak ñu rok suñu jamono ji do xam ngeen waaji wax poutine xam nga man observateur la poutine xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def da ko dissoudre yemu ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena massacrer ñepp la dégager jogël ci poutine nga dem fi ci Erdogan do xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamene amna benn mbolo benn parti bu sosu ci am rewam mu gis ni masjidu dirar lañ dalena dessoudre yamur ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamni dama am ak ñom liñuy tuddé rapport diplomatie muna amuni parti bi rew yoy dañ fa ubbi ay école difa former ay membre yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplomatie ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay waaw xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tejj école ba waxuma dissoudre parti ba do nga de japp membre ya mais école yi créé won sax da leena dissoudrale yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dissoudre fi nga xamni Abu Amir ak partisan buñu réunion fa lañ koy défé mu dissoudre ko alayhi salatu wassalam man ya ka nu rok suñu jamono bi ngeen bal ak nu rok suñu jamono bi ak nu rok suñu jamono bi ngeen bal mo waaw ndax bu nu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni doom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokku ma ak yow fu ñu fété e waye ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fu ñu fété yow ngay bokk ci benn famille ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk sëriñ ñaka bokk sëriñ jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo beugé xass nit ki té ñëmé woko xass nga daldi wut ben way feulé niko xassal mako té yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam képpalé gën adina ak al-akhirah nga né xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddé sax TikTok déli le fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xane fam nek lu fa deli fay ko xaliss mu defal lako lan lañ yalla waxon ci alquran sun borom da waxal ni wa abudullah wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bisil qurba wal yatama wal masakin wal jarisil qurba wa jaril junub wa sa'ibil janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum ma nga suratul nisa aymanukum ma nga suratul nisa wa malakat aymanukum ma nga suratul nisa yalla ni bu ngeen ma joxe lima mom ba pare bagn ma wutal nawle len la len sante seen ñaari wajur adina bu ngeen ko yagale ba ngeen en len wayou parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajur ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye doko nuyu masna ci deg ku ni mom buñ ko ni indi won indil sa niyaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji bindé ko mu indi subhanallah wabisul qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñaalé mi nga xamni tan loko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñaalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñaalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni nak de ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fete mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delo ci suñu xel bo demé ci ay ba lum ta tek bim ne wal yatama wal masakin xam nga lum ta tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkando mo xamni da ngay na bokku dekk ba nopi bokku deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci suuf ni len baraf sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi la kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw taal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajli nokay lay la yowmal khiyam deg na am nañu wéssu lolu deg na am nañu xam légui dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyer pour buñ bëggé taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad لا حول ولا قوه والجارس القربة سمبوكم دكندو بنوبي نين بوكو دلات دي وا يانكوي جاي سي سوف والجار الجنوب دكندو واخني بوكو لين دارا سي دلات خنا لول ادم اك اوا وا يينا دك اخي دكندو nga amel ko waron ko protese yow miko warona protese legi yow yakoy jaay yow miko warona protese yow legi yakoy jaay والجار الجنوب dekkano bi ya ko warana protesser legui yow ya koy jaay yow da ngay gis legui ku partager diw la bëgg xam fu mu dekk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woko niko mang moma dekk ah baxna wal jaaril junub wasaibil jann sa compagnon ki nga andal di voyager yalla boole len ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga daldi wote téléphone ben way diw mi ngay dégg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bok auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bok auto wa saibu bil janbi nonu ko alquran waxe wa dhaib bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu naan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daayira jar nako ndax li ab daayira jar nako daayira bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako waye bokku gi yalla la ko tanal dekkendo gi yalla la ko tanal li lepp luko indi al asad en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonnati bi ali sallatu salam yin balma astaghfirullahal azim yonnati bi ali sallatu salam neena liñu tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jeufum ju bax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax muni mom yonnata ali sallatu wasalam wa yakumul asad fa inal asad yahkul athanat kama tahkul nar al atab mang len di moy ci ndikul wax en mang len di moy ci ndikul wax en nit ki ba dooto xol lu baxam en nit ki ba dooto ko yene lu bax en nit ki ba dooto muni mang len koy moy ci ndikul wax muy ndax bañ nit ak añaane nit muna mo ne gis nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jef ju bax sa jaamu yalla lay lek bam jeex mom bañ nit te tego ko fen lu ko waral tahasu par parlo rek en gis ko xamni mamadou daayira bi en na daayira bele daayira bi en na daayira bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jaamu yalla rek lay lak de ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jaamu yalla rek yonent bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana salallahu alayhi wasallam neena mang len di moy ci ndiklo en mang len di moy ci ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak alakhirah day tax nga bayyi nit adina ak alakhirah muni bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok muni xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay murid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jaamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jamm ak salam chrétien bi doon chrétien lim doon murid bi doon murid lim doon khadir bi doon khadir lim doon tidian bi doon tidian lim doon te du tay jamm dox suñu digënté kuno ibadan lillahi ikhwana loolu yonent wax ali sallatu wasalam lo lay lan tax waye diw banako adina ak alakhirah ni la lutax muni parce que mak mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xamoko boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yamon ci lolou mu doy waye légui sax nak dang koy sosal xamalo ko dara lu bon nga sosal ko nak nga sosal ko nga sosal ko wallahi nga sosal ko walli yalla yep sosal nañ len walli yalla yep gaay sosal nañ len mo xam walli yi dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ak ñom cheikh baye maye ñassak ñom cheikh abubakar attijani attiwawani ila akhiri ñep sosal nañ len ñep sosal nañ len xol liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo mën ta wax ci seigne muntaha mbake lu rafet seigne muntaha mbake bo ci mën ta wax lu rafet mina mën tejeul sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci seigne muntaha waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci cheikh maye ñass waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci abubakar cheikh abubakar attijani waxal lu rafet wa khulu linas usna wa khulu linas usna li la dalal yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu linas husna wa khulu linas husna waxal ci cheikh maye ñass lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añaanante moy tindiko ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ak tank gi mu yoré rek wa sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yu muy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañoo toll ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tuddé ay rabbani yona mu yare kat yi arifuna billahi ñom dañoo xam ni jamono di soppi ko waxna ko ba tayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sow jëmpenku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawu ji muy transformé wu ngelaw li diko transféré rew ak rew dekk ak dekk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi benn slogan bo xamul fuñu joggé fek lolo ko sabab leg day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jam lay doon yépp jam lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day changer jamono uppu ngelawal bala la hadra allah wala saman ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaarak wa ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba légui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñe dañu wara créer atay yu bes yu depok chay ga ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar neena Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atay yu bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne modou mbaye jam ben way bo xani han ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manut waxut deug bu meun tambale ci bopam waye non lay tudde bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray len ba nuppi sang len fa dem melni di won mom xolama gi chay chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolou xel munu ko nangou ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangou waye gis nga chay chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Moudou Mbaye Thiam wala ma def ko Moudou Mbaye Thiam nako ko def te du am trace chay chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sinon rayante rek limna xolal sun rewmi lima waxon barki demb xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def sourné international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man day buma sañon ñu wote sourné international tubal mag ñi wa tubal mag ñi billahi magi Sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu Sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen deret yépp dañ ko ngissal ci Yalla seen ñaq yépp dañ ko ngissal ci Yalla magi Sénégal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik Sénégal ku len ko wax du len di nax man Moustapha Mbaye Sam ma len ko wax wallahi ku len ko wax du len di nax magi Sénégal li len yalla jaral gisuguma ko ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu yalla muhammad ak sahabaam gisumako yalla xamnako magi Senegal li len yalla jaral ginaaw yontu be ki sahabaam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf noñu lañ jël di len ping pong te ni jamale jur ci rew mi ko loko wax dalay nax catastrophique yudul jeex moy esma bi may wax esma bi may waxtane moy kris asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama kris total ñaar fukki dirëm nga man ci ter nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dirëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol niko Cheikh Abdul Aziz Dabax ak Tiwaouni daan waxé té Seigne Touba ñaan ko Seigne Touba nénay suñu borom wa al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala takhasumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khasiina lool la Seigne Touba wax yow borom bi sa yonent mo téré ñu nono mo téré ñu gadayante mo téré ñu du moyonté mune kon man Seigne Touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya mëna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggënte non la ko Cheikh Abdou Assi Dabaxi daan waxé yalla na yalla tapé xol yi Seigne Touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggënte ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi bayyi añaanante bi bayi añanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añane jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruqfa ci ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil namako moy responsabilité membre daayira yu tolni ma nek sen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako teggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul koko wa yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul koko pourquoi xëccio bila tanasuhi Seigne Touba ni bu len xëccio bila tanasuhi bu len xëccio alquran ñu ko jëkë téré alquran néna sa bu ngeen xëccu échec waaw xëccu mom ñaar rek wala dañ nekk buñ xëccu ñaar buñ xëccu buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo né wacc ciatu buum gi rek ka jé da nan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccu ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka jé day def ngalañ ci suuf rek

ma ngi wat ci yalla ni bis bo gisone niub alquran niub alquran boko gisone yalla may la batinu ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niub ba nekk wallahi lo xexon ding ko yaddu wuti alquran niub alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nekk wallahi sofa bayiko lo xexon ding ko yaddu wuti alquran lo xexon ding ko yaddu wuti alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'u alqur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani ba mel muna mun xam nga fumay yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhir aw maram jeexn tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra'u alquran walil jinani la yura saman lol la seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu dekk ba kat la rawati bu dekké jan xar kanam bi day mel ni jan mom jangatu alquran ak jangale kat alquran yowmal khiyam bu dekké xar kanam bi day mel ni jan wujju khari alkitab nadira yawma jasa'i lil jamil nasira wallahi alhasim wujju khari alkitab nadira yawmal jasa'i lil jamil nasira xar kanam jang kat alquran yawm alqiyam muna mu day mel nib jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis muna mu ni jangale kat alquran yalla da na ñew ni sa mucc seen kanam ñom ñep ñu ni ko jak nasira ñu ni ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jamm di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam yalla tan ay gayam bu sun borom ne suma awrasna alkitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamo len nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñi di samay jam man yalla jam ñoo ñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen suma awrasna alkitaba lasina stafayna min ibadina ndax bul fatani iblis bo taxawon di jang ayatul kursi mu dakk lako jangal lako mokal waye nak laysa min ibadillah bimana laysa min ibadillah bimana deug la yalla ko bind nim bind yefari du deng alquran ni man yalla ma mom julit ni waye mom may yefari te mo len bind moy yefari nanguma senu njam julit ni nak nanguna senu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna senu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma len tan donale len téré bi yalla nañ ci yalla boole xamna ay bokku guñ ci xeyna waye yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasna alkitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasna alkitaba kamisli si ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu awrasna alkitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ ci yalla buñ ko mënuti di jëm rek buñ ko mënuti di créer espace di tour suñu ñak rek diko jox ne tane di dundal ñu tere nek rek inshallah ta'ala di dundal ñu tane rek
motax seigne touba ni iza ma talawna al aya fusna bimakhtafa ala qayrina min sirril jalibi al hubb aw kama khala defena ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya fusna bimakhtafa ala khayrina min sirril jai min sirril jalibi al hubb al hubbi muni mom de gis na ni mom seigne touba isa ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denci ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma bëgg usna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam alla khairina min sirrihil jalib bokk julli yi alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko alquran misale ci afara'aytum lat wal usa wal manata wa manata salisatu al-ukhra lolé mom la doon djema misal fi hadha samanina lolé la doon djema misal fi hadha samanina afara'aytum al-lat wal-uzza wa manat salisatu al-ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mom la doon djema misalat fi samanina hadha mom la doon djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab al waqi abu xew nañ ma bal tagi nu ngi ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jite saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di den ma don wote decretena bisu alquran nga xamni legi lolou decreté la decreté donc fi meuna jele motax mani alquran dalay ma system bi fi nek man nala may tay suba mu nangu ndax decret bobu benen decret man nako fi jele wala kulli hal decret na surna alquran decret ben fon kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saharu daw ga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren di kene ci bop ba ñew kon bu len fatani sahar gi mom du fi massa jog waye ñi ni nek ci bop sahar gi ñom ñepp fi jog ñom ñepp fi jox lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñuy mëna ko fi jëlé lu fi décret def rek bu décret ñuy mëna ko fi jëlé mom système bi lu fi décret def décret mëna ko fi jëlé waye décret suñ borom bani diyori ma'al khuyuri baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañ wara fexé am décret suñ borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci seigne touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran

ya bëggoon alal rek, ya bëggoon gagne-pain rek, ya bëggoon tous les moyens sont bons rek, moo la yóbbee lii. Nga nekk benn comédien buy wax yu naccoo diku, ñu am waaye sa doom vidéo boo vidéo boo xam ni yaa ngay saaga yaayi jàmbur yeeg ndeyi jàmbur yi ëllëg. Moo tax Seydina Luqman Alxakim moom moo waxoon, dafa toog ba yàgg mu dajale njabootam di ko yee, di ko yedd alxuraan nett li ñu ko. Wa yisxaalu luqman li ibnihi wa huwa ya'isuhu ya bunaya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim wa wasayna al insana bi walidayhi amalat ummuhu wahnan ala wa'nin wa fisaluhu fi 'amayn. Muni mom alquran ki nga xamni moy sayidina luqman alhakim mo wo domam diko war diko ye niko yow sama ndom dima lay jëkk xamal di la ci yee mooy bàyyil yàlla, bàyyil xel yàlla mi la bindete moom la. La tusrik billahi, maa ngi lay dénk rikk waay bu ngu ko yàggaale mukk ba nga boole yàlla ak dara. Waaw xale bi day def dara, nga ne ko li ngay def ni yàlla da koy tere, mu ne wax maam yàlla ko baax la, yàlla sama maama. Subhanallah, subhanallah. Ana tawhid muniko na nga fexé am tawhid wétalal yalla tégal yalla place am ba nopi ama tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna shirka la zulmun azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolu ma nga lay rappelé lo xamni wax yalla la muna muniko yalla néna yeen ndaw ñi na ngeen fonk seen ñaari waajur wa wadayna al indana bi walidayhi amalat ummu wahdan ala wa'ni mune ko rawatina waajur bu jigeen nga xani mom daj na lu mburu dajul ci taal choona par choona la la yore won choona par choona choona ci kaw choona choona plus choona egal choona mune ko rawatina sa nday de mune ko ndax sa nday mom choona plus choona egal choona mom la daj ci yow nday yoyu nday yoyu nday yoyu nga xamni tay choona plus choona egal choona lañ daj ci seeni doom nday yooyu ñoo ci am ñu naif ñu naif ñoo xam ni dañuy jéem a jaay ni dañoo napp ci seen doomee yi dañoo bëgg doomee yi ba duñ nangu ñu yar seeni doom su ëllëgee nag mu yóbbu la ci catastrophique yoo xam ni da ngaa war na dund 80 ans 60 ans ngay dund dee dana la yóbbee gàcce ba yow 60 ans ngay dund rek 60 ans rek nga xaj ci suuf si dee. Te pourtant plus choona plus choona égal choona nga daj ci xale bi moom nga daj ci xale bi suñ borom ni boo gisee choona plus choona égal choona munaa mu ne xoolal ëmb na la juróom ñeenti weer nàmpal la ñaari at yu mat sëkk presque 300 yoo xam ni 300 yoo xam ni sa nday du am jàmm bim la ëmbee mi ngi ci choona bim lay imbi mi ngi ci choona bim lay nampal mi ngi ci choona bi nga fere mi ngi ci choona choona plus choona égal choona te ndeyam joju kat boko joxon wurus boko joxon wurus ci rok sen la koy denj ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lolu. Te yow xale bi bim juddoo sëriñ bi ko doon tudd lim ko jëkk xamal mooy da ko ni amoo fi buur bu dul yàlla nag yaa ngi nii ñëw nga dina waaye kaw suuf fekkoo fi buur bu dul yàlla un munaa mu ne ko deuxième bi mooy addina bii dafa lix munaa mu ne ko yow sa valeur moo ëpp lix mu ne ko xam nga lan moo lay xamal ni sa valeur moo ëpp lix yi mu naa mu ne ko gis nga karaw gi gën a ñàkk fayda ci yow nga xam ne buñ ko watee dañ koy gasuul mu naa mu ne karaw googu bi mu noppee dañ ko mandaaxe ak or wala xaalis dem sarxe ji ko kon yaa gën a foor wuru sa xaalis na nga fexe ba wuru sa xaalis bu mu la fëkk bu mu la tax a jaay sa ngor bu mu la tax a jaay sa jom bu mu la tax a jaay sa fulla ndax yaa ëpp xaalis. Est ce que loolu bi xale bi màggee leeralal nañ ko ko wax nañ ko ko war nañu wax gone gi ni ko yow yaa ëpp xaalis yaa ëpp lix lan moy lix xan le nga débayé ko fi warna tax nga

sa dignité. Mom l'X. Mom l'X. Li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéer yu ñoko war di def. Yow muñu jangal yar la, yow yaay muñu di def loolu yow. Man buma dé xol soné su Sénégal ba yag dañ may jaaxal, Yalla xam nako soné su Sénégal. Demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol leen. Xéetu ciol gu débordé. Langage yu débordé. Jëfin yu débordé. Soné su Sénégal. Yu débordé. Yu débordé. D'accord. Amna ben minorité bo xamni ni ngi jang alcorane ni ngi koy mokal ni ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu andou ak éducation walay ngelaw lu fi jaaron dong lay doon bu andou ak éducation motax seigne touba bu massane di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan muni jang ak yar ñu ni waaw muni bu fekkénté ni ñaar yi munu ñoo xat ci ndabli wala ñaar yi munu ñu ci bokk dajé bénn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la Seigne Touba dal ku mas di joxé dara li lay lay dénk radiyallahu ta'ala anhu li lay dénk li lay dénk muniko sa nday dala eumbu ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona muniko waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali wali deyka ndax illa yal masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bi la sa nday eumbe manon na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa ndey yobale defumako ma sam sa ndey ba sa ndey wasin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow ndey sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka lako wax sa ñaari wajur moy ndey ak bay muniko yak sa ndey ak sa bay na ngeen ma delo njukal mune nday ak bay nak lañ may ñukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gonegi jangalal mala yow gonegi xam nga lo may delo ñukal muna nga bañ ma boole ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom do mo wutal ndenn de bo amé jom do mo wutal nawle ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nek ci espace bu xat ma dila fa wëlbeuti nu la neex wëlbeuti ko te boy wëlbeuti ko sa nday sax da naka du yegg ni yaangi wëlbeuti déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendale kenn ñak jom ba nungo ma jox sama haq mu ñu lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka muniko nak lu meuna xew illa yal masir de boko defuti bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp da leen massa taxañ yobbu leen baq ya ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa yal masir lu yag yag yak sa nday des na leen massa tak ci ay morso dugal leen baq ya ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla buma la beugé jox sa ak sama nday ak sama bay beugé dox sama digënté ak lolu nak légui numay def sun borom tontu ko wayin ja'adaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekkentani da nga beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beugé dox sama digënté yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ bëggé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor xudja ak seigne mor dem bay sa serigne moy sun yalla mune lankal am serigne aramud de waye jappam serigne yalla aram na
am serigne aramul waye jappé ab serigne yalla aramna muné ko boba na nga lank muné ko waye nak lo lank lank bu tax mukk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona égal ciona lañ dacc ci yow motax muné ko wasaib huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek so ñaari wajur dañu nek ci yenen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna amone bu tax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wasaikuma fi dunya fi bi num ko xex sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci ñek ak tiranga na nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yeneen diine la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mu waye bu la ko sa baye jënd lo mbassa ndey dimal jëndi jox waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna mu ni falatutihuma lankal bul nan lankal falatutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko ko waye neena so ñëwé fala tutihuma bu la neen nana lankal alquran la dé lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilayya muna mu niko sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man nga and ak mom siatal serigne bu jog jëm ci man yalla muna mu ni andal ak mom mom la fi ba de ndax illa ya marjiukum yen ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana len ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne wa tabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgga defal yalla te ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay serigne di leen jiñ ay nitu yalla te man dama bëgga defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ciy jox Seigne Touba ni ko jox ko ki gëna ragal yalla muna mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke muna muni man munuma xam ko ragal yalla ne ko ma ci xol yi muni ko waw kay balaas biñuy pc ko ragal yalla muna muni ko setal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay serigne bo xamni bu ko jigen ji julul mahram ne jabb loxo muniko jabb loxo serigne bo xamni bo demé kërëm wa kërëm ñepp ni cëddo lañuy mel serigne bo xamni du diglé lu baax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digël lu baax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigne ñub intellectuel bo xamni ni dafa am baran lo lañ bëgg serigne ci xam nañ ko motax serigne ci legi dañuy bayyi talibey rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal joté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibem bal nangam baama bala nga ko serigne talibey bu poste ba 10 talibey bu poste ba 10 la wax nak niko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi mar serigne parina tayli bi yo xamni bu len ko sen serigne waxe fa lañ lay ba ko de nak so nangu wula ñak tayli bi bu am alal noy def tayli bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alal mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lamu loxa ba muy tak sa yon nekul ci cienu bat ga muy tak way kon li ñuy doyep serigne tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañi doyef serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil barasel bi nga tek dafa aram
jeexna yonnentou sallallahu alayhi wasallam le ben way ñew nuyu ko tak barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam ni ko tekket sanni ci Allah ba sanni ci Allah bi yonnentou bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme Muhammad demna muni yalla tele lu Muhammad bañ ba sanni ko sa loxo dootu ko laal na maxe fofu tele bi jike non lañ melone bo len digale dañuy def lu Muhammad xol ba dindi ko sanni sama loxo dootu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa tele bi ñew ni ci yow tak téméri jaar ak juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil ben dagan ci yow ben dagan tekil ben donga dagan ci yow dal dikoy wax nak li l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xane ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjele def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tal ni ñay nga tak ci témer ak juroom fuk ku lako digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye khalis bi day xecc jigen gi rafet bi day nangam nga tak tak bani gajji te ken dula ko wax ana education te ken dula ko wax ana education muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waru ko sabab muniko ya bunaya innaha in taku misqala habatin min qardali fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fi al-ard yati bi allah inna allaha latifun khabir aw kama khala tabarak wa taala fi surati luqman ya bunay innaha in takum misqala habatin min qardali muniko mangalay sedeloni bu fekenteni gem nga ni yalla amna mana man ko gis nga wursak wi la yalla bindalon kero ba nga nekké ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yoré wursak yi mu ñew bind ci sa jëb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga mana mu ni yalla daldi dogal lolu redd ko ci sew je waccale ci kaw suuf mu ñu gis nga bu fekké ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fep la wax de wenn fep mune fep wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebelu khaf bu nekkon te jebelu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci sawu bi muna muni yati biha allah yalla da lako womat ba tek ko ci say lox mune gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wursuk bu nekkon asmani juroom yar yaati biha allah yalla dana ko xecc ba jox la ko munu gis nga wursuk liks muna mu nek bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yaati biha allah luqmanay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la yaral bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wursuk ci internet wala ci sa compte bi muna muni yati bi allah beug liks beug wi yu bari beug gagn pe muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit video bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yati bi allah sa wursuk yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fen rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lu ci diglu wi yu bari bo nu pay sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërsega tax nga diko def yati bi allah li sa wërsega yalla dana la ko jox te do am bakkar
li sa wërseuk boko xaré yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem espagne ba amérique ndax lan fofu nga man fa am lu lix mune mune yaati biha allah bo doylo yalla yaati biha allah bo doylo yalla rek yaati biha allah lutax mune inna allah latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allah latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yir mëna ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bu wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko pirmane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samagn sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñu la amna gal gu soox ñu amni 100 personnes dé nañ ci ben borom xam xam buñu wax météo ni la actuellement geej gi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku lo ko waxu dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bu mu woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi waaw kay nga soogo soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gu recc nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde ga reccion ko jappat nañ ko ba dello ko alukañ après da richard te yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal ngiss xale bo xamni bëgg wërse comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërse taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bok ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yaré won jël wenen yoon tuddé bopam tiktoker luko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gëni bokkam karaw bop moko gëni bokkam mu xey taf photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf photo di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëru ko de wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax dom ja niko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil lixi muna muni jeruko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek kon bu lako dara jaral waxal lu bax di def lu bax di teral lu bon lu cey sa wërse nga xamni lolay ci sa wërse waye bone pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétan moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétan la yalla ak malakam dila sétan ko gën yalla ak malakam tok dila sétan mo gën nit ñi dila sétan ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lay existé ëlëk dootu ñu existé yalla ak malakam jamono bu ñu ngi existé ñom kon bu la ko nit ñi jaral
bu la ko nit ñi jaral xalal yi lele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg nga waxtaan ci tém sangam tém bi ñi wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëkk leen ci waxtaan duñ xam lu ñi wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba teño set bi té duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi leen suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence buma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolém xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni wéñ mani wa lu xew ñin ma yow buñ la télo na gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la télo na gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi dañ noyé munuma gis nga ñun biñu déggé ni señ muntaha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi suñu yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax suñu yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci jumaa yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ni ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yeneen gona yi yeneen gona yi te dindi politique bi tek ko fe farak ma samba farak ma demb bu mu la té wax dëgg yeneen gona yi dindi len par parlo bi tek ko fete yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jotelul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sa nopp melni koy telephone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané té jotté wulén dara bu fekkone sax da ngay na sékk dara ngén way yow jotté woko aji dara té même bu ngén sékkone dara sax na war nga ko yégal gogu njubadi nga né yow ci lolu ngay dundu ndax bëgg ay vie ba nopi nga né yow mal xiyam yaangi yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé yi bo waxé ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi nga xamni moy défar sama téléphone bis dama ñëf ñu dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamni lu way wax mu enregistré ko man xawma ci dara dal ben sou rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal dégg ñoo xamni dama ñu wax ak ñom par téléphone mu ci jaaral ma ñëw ni ko waaw sa way li nak mu ni ah dama ci def logiciel bo xamni parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bopu position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li wax maniko dedet man dindil li l'islam dako téré alcorane téré nako dindil man duma arrestéré kenn comme neex nak arrestéré ma ndax man limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch mi ko wedde nga laaj ko ben way biñu wax ko mom mohammed nan da doon jàngé lycée l'imam lay bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ku joggé xel kom ñew défé ni ya gën sa ñaari wajur déferu wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan Mustafa Mbaye Sam néna Serigne Salih man ta défar astaghfirullah xol man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Mohammed momu momo wo téléphone de xolal turu mi ni maggé wo ma téléphone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañu ñu daan fekk lycée l'imam lay boba ay élèves lañ daan ñu défal conférence par ci par la wax légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Serigne Saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li ma wax mu na ma répété wat la waxoon ndéke mi ngi enregistré mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistré waye nako waxé won
xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistrer man kay mako wo mako jika jot mako wax li lolou succès la lolou ngay sakku yow lolou dal dikoy duggal ci sen groupe bana groupe soppé serigne salih len man mustapha mbey sam da ngeen maté ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañoo umpulé rek bobu ñu bari dañoo umpulé len man ci tanki serigne touba la jiddo la jiddo kalkom ju jëk ja ba ca démé hôpital la yéwo ci kèn jitu mo fu hôpital la yéwo ci kalkom ju jëk ja la wax man bayyi xel yoyu ta xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisangi ñew de bisangi ñew bisangi ñew do am genn kilifa guma wo angi ci sama ben message ben xalel momako yone ma xalel la saxuma en tout cas dal daf ma yone ben mais da fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yone ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message bangi ak man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkk dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi man na buma sañon buma len done conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tawon mo xam Touba lañ koy defé ñom xalé Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi len di ñaan dama len ko proposer rek imposer wuma len ma ngi len di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna lem bo xamni jang alquran ak qasiday mag ñi dong ngeen fay def jéggulu ñu nekk ci bop tarixay Sénégal tambalé ko ci Cheikh Muntaha Cheikh Maye Niass Cheikh Babacar Sy ak Cheikhou Tianaba ngeen jéggulu leen man leen bis bu ngeen ko defoon wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolu bu ngeen ko defoon ndax nañ leen ba ngeen tek ci deri wali wi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defoon da ngeen gis lu leen bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci tojak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ñu nan ko IRCAP mani man Mustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéggulu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakassé Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man mi ko fekk rek mang koy tuub mang koy tuubal Cheikh Muntaha man ci ayam man lolu wax nako dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakassé Touba mani lolu man fekk gi mako fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi Christ ci kaw suuf Christ bo xamni kenn xamul nu mu mel bo yonent yalla Moussa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yonent yalla Moussa ni sun borom Christ bi ñaan na ba sonu dara reglé wut lutax muniko Christ bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way dong motax ma tegg len Christ bi ma len tegg ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Moussa ni sun borom gaayuma ndax ñun ñongi dé won ma waji ma départ ko mu genn ma exilé ko bu doon sun Muntaha tay mune won ma waji ma genné ko Touba bu doon sun Babacar Sy mune won ma waji ma genné ko Tiwa won bu doon Cheikh Maye Niass moy won ma waji ma genné ko Kaolack sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wone waji nga genné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg Christ bi rek lé muna mune wol wa Touba gep ñu dajé tuup jéggulu ma bal waji rek balaalé len yef yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legui wote na grand théâtre ñepp ñew mune nañ and suku ci kanamu yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek Christ ba jeex ndeke ñuko def rek Christ ba jeex
ndek ñuko def rek crise ba jeex waye jangu yalla bu melni cheikh muntaka nga xani bam ne uwe samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen ma sey su ko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngancé ko nim la nexé tani lool day jur jam way yeen dal xana xamulen batin kon xamulen batin motax evenement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gisé maniko ah mbir mi de nim ko gisé moy ku ma sa togn seigne touba cheikh ibra fuddu na sa ndig ni la ko waxé dé danako dégg xeyna ku ma sa togn seigne touba rek cheikh ibra fuddu na sa ndig mun amaneko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn seigne touba daw duggu kër cheikh ibra mun amaneko daw day tabé ci jëmb la seul bu mën na ca joggé ñak ba faaw mën na ca joggé am ay catastrophe dul jeex man na ca joge munuma señ bi li nga wax ci téré bu nekk maneko man yeruma di wax dama yegg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yeruma di wax dama yegg di wax toñ señ touba daw duggu ko cheikh ibra muna maneko xam nga ni kay lolou moy daw day tabbi ci jëmbu kérok lolou la ko ton waaw ngeen bal ma dé say wax du neex waye dëgg lay doon yalla xam nako a du neex nak mom waye deug lay don de du neex nak waye deug lay don muneko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina beug lix bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkon tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwur sax lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñen di tudde na xuma top kala xuma bo muju rek bo muy tudde ngay muju dip ka rek ñun bal ma da ngay muju dip ka rek gor suñu sosal mu woor la ni yow waaji di wax ni ci gor si wallahi ya wornal ni waji buñ ko non kay melni ki wax ci yow du ko nang kon kay joju wax bu ko partager baye ko mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasalam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñu tuddé namima non la ko mëna waxé man ben journaliste dal bo xamni mom liggeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xamnañ lolu ciopeti bi ndong ci bi bo bëgge ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopput ki tek ci bopput ke niko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi niko way sa way yow man damay def enquête na mune ci ban loy enquête muni mangi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni Safwan da desone ak Aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw niko bu ci wat dese jox ma dama muni ko mangi lay watal ci yalla ni lolu dara du ci deg journaliste bi niko yo nga xam Safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam mu am gis nga Safwan mi ñuy tumal ci li man woor na mani moma gën te man jomb na li ñu wax ci mom kon xamna ni mom jomb nako man woor na mani Safwan ma gën te man xamna ni jomb na li ñu wax ci Safwan wallahi kon xamna ni Safwan jomb na li mu ne ko bon kon legi nañ jall ci Sayyidatuna Aisha nañ tecc sa Peter bobu ñu dem ci Aisha wa Aisha nak mom tamit deg na mu ne ko ma ngi wat ci Yalla ni Safwan taqi wu ci laale wu ci ki Aisha mu ne ko lutax yow lo xamal sayyiduna aisha soxna ci yonent bi la danaka yow doko frequenter loko xamal muné ko aisha soxna la xam
xawma aysa mais sama soxna la xam muna muniko kuma tegal alquran ma watni sama soxna jomb na liñ tumal aysa te wallahi aysa gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi rek legi xolal bëkk neegi luñ nekk ci kër serigne ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may deg nangam di waxna li diw nangam serigne ba di fonké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay fonké ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lam wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako dara do ko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski tama waxon ni bari na ñi joggé xel kom tay delu ci waat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay yi firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ca nima duñu bëgg nga waxtaanal ma ngi tuup sax mani donga man ay soppem la wax ay soppem xamu ndax ay dongam lañu ndeen way ay soppem lañu ñoma woni kay defal nu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bimuy nek khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci juroom benn fukkat japp juroom ñaar fukk daw dogalé ma nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mané ha muni ma sa dom dey fala ko joxé won muna muni way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngor ci aniko deet way Serigne bi muni ma ngor ci buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyuma ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yironga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence laté keur goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci keur gele latel ma diw nga wol mako mu dem wo waji mu ñew fekk ma ci traitoal bi ma ngi top bi may dem jinn na mbusuk tangal ak kilo sucre ma jox ko ngorsi niko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma Serigne Salih ci sa bay ngorsi ni ma li nga wax li lan la maniko demal nga sagalal ma Serigne Salih ci sa bay la yow nan la sa bay di joxe Serigne Salih yaakar ni bo fa joggé sa bay da yaakar ni bo fa joggé ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am Serigne Salih ngay doon té bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngorsi joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi té déwel sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci waat gor gi dawaat dogalé ma sama digënté auto bi nima Serigne bi muna mu ni ma ngorsi dé ma ng koy sant bu baax waccé na ma kër gi wallahi alhasib ngorsi ma ng koy sant bu baax légui wacce na ma keur gi li dong la won li dong mo sababon wax ja ñu bëkko tawil fu ne ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sam cheikh blad mi mom mo wax lu melni mi ni len man mustafa mbay sam mi ma xam dend ak mom bu señ touba waccion keureum goge du fa fekk lu ko nakari bu señ touba waccion ci penc mi keureum lay jëkke ndax keur go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma keur gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel ak julit non lay mel yalla ko yalla sam baye ko ba mi cheikh abdullah waye man dama munul di wax di weur weur lo damay wax li am pare ci kum neex fali lahi alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki Serigne Touba la juddoo ci tanki Serigne Touba la juddoo loolu ak reer la ñu defé non xeyna fenen la bok wala nangam nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax do ma sét ci man lay waxal lutax do ma sét ci bis bu ni nga rom fi mané ko yé sama daara je ngay rombu dema ko ñëw bu fi Serigne Touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi Serigne Touba néwon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal Serigne Touba la yow setup Serigne Touba nga ya ma wara saytu way man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy xew ci sama daara jele budé lu jaadu nga encourager ko bu jaadul nga ni ma dindiko ndax man alal Serigne Touba la
seigne modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khair jisaahi yal nañu yalla defal tax ak adina ak alakhirah yal nañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokk ak sama dom di ñi wax cheikhul khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli munima papa yow do dag maneka man sa baye dama yar nima sa baye dama xol ci 7 ans la tol de sa baye dama yar moy lan maneka sa baye dama yar sama baye buma sana bok ak mom buma laale ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay dur muni deun ba yag mun ma yow sa baye da soxar ñun nak sun baye da bax motax buñ laale ndab biñ wax dara fa non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxar rek wa motax bo laale ndabli mu dorelam talat waye ñun mom sun baye soxul motax mom buñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngo wajuri ñu doon yare sax ñun ñemetuñ ko yare yalla xamnako yonenti bok nak ibnu abbas agn wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu mu gis bëgg rek yotu ko jël yonenti bi dafa tiyé loxom niko kul mimma yalika waqul bismillah aw qul bismillah wa kul mimma yalika niko waxal bismillah te yam ci sa kanam yonenti bi loolu la ko wax kéro abdullah ibnu abbas neena heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travailler ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu soyi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni daf leni yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wone dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma serer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirihi gannaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte bobu man xale la waye téréwul ma ngi fateliku seigne fallu soyi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya tolli ci ati adolescent manam xale bu goor bo xam dal monsieur ak mi ngi digeunte monsieur ak monsieur gul legui amna sama badjan bu fa ne kuñu wax soxna mbenn mbay badjan ben ma nga fa doomi si ibrahima mbay la badjan ben momi dal ni serigne daf may baral du ma dan togn nak dal ni serigne fallu soyi bu waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna serigne fallu soyi bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg serigne fallu soyi bu ci bopam mo yëkëti ka dom ni mo mustapha lo bëgg maneko man shahadatu darayni bobu xawma sax luy shahadatu darayni ndax sama njang yegul fenn fi maneko shahadatu darayni muni amin ak mayit lol la bëgg yalla nñ ko yalla boole defal seigne fallu soyi bu mi wax la ni njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu mën ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih wayé bu fekkenté ni lolou amut la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangalé mi wajuri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñoom te yare kat yi muy serigne ci yeen tamit takko len ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nupp melni fitu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg rajo bi ngay dupp sam nopp rek nga deg ñu publier waaw keur serigne touba ga ci khayra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waaw kër Seigne Touba ga ca gannaaw mbum ba doxul danañ fa ard ben téré buñ bindoon Seigne Ibrahim Mor Khoudia nga sol sawda ba kañ bayyi daara ji ak ay jàngale kat yo xamni seen ben responsabilité jëluñu ko ñom liñ am ak yow moy nga jàngal leen ñu jàngalé la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni ma koy farat waxe man lulul julle ji am neew so ma ko waxe da na xara ba ma wacc
tuddu dom sax dama ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set keneen ko la tuddal ah mu bop na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko suñu borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gërem ñi ne ci diaspora bi yépp ni makoy faral di waxe kep ko xamni tuddu ñu la yit yaangi ci suñu xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tiawlu waye lolu ngeen bal mako ñu ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñu ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci dara ji andak borom kërëm ndaysan nak yalla fay yiw di ko xamni momit leg legi mu jëndiku dara ji ñu koy gërëm bax diko ñaanal ci melni serigne mudu ngom nek fele ci weli ngara am ci ñun ci xel ba danaka man nga wax ni bu don luy upp ñu ni upp na heure bu ma woy téléphone ke ma sekkat motax bu ma woy sax nu sama ak sama baat bi ni mel sekkat dong moko def mu ma yow mi da nga febar tam mu yone la xamni dama dindi dawal del lek ndawal ndax yow togo da nga fi conférence fi noppul wo ndaysan yalla nako yalla dole sam ta arko nako nonu señ ndogal pen gejna la deg ñongi lay nuy bu baax ndogal pen fele ca ties te nek bitim rew di mbok ci bay mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gamu gu amon luga ci la ma señ sam boole won ak mom ni ma boy jogate dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar waxna ko ay yoni yon fekk domam bi tuddu defena jim tuddé señ sam war na def examen mu waxna wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tirang man dée café rek baxna nama xalé bi jox bi ñu jox ma bi ma ñaan ja daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggal ko mom señ mbay pen ak njabotam yépp sama borom tek ci loxo inshallah ta'ala kërëm gogu ci ties ci gëna ray ba wax deug yalla jaar na fa ay mirarar suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jeur mu fi pour dara mu wajilé yow kay man dama bu dama damay gërëm Seigne Sam ci xamalé gi mu xamalé ndax ëppon na la baña xam waxtaan yi bari dañ ko waxtaan ñu koy ñaan yalla jéggal ko té yërem ko inshallah ta'ala non lañuy nuyo tamit ku ci melni Serigne Hadi Thioun Serigne Hadi Diouf mi ngi Amérique waye dekkandole fi ci sunu gannaaw la dekk fi mom tan ñing koy nuyu diko wax ni ko gam ga gisoon nañ participation jissakum la waxe jissayhi ku ci melni Serigne Mor Mbeng defena sax jamono mi ngi Sénégal mom ñew na ci daara ji andak rakam ji nek Dakar mom ni miraral defena jamono sax mi ngi Sénégal melna ni wona ma téléphone jamono di wax mi ngi Sénégal ñong koy nuyu au passage Serigne Jawar Sek giñ nañ la dégg Jawar waxna ko xuma ko ko do wax mané ko Jawar nak mo meustu ñew Sénégal té ñewul ci daara ji xuma nak légui xumul ko galankor way en tout cas giñ na ko dégg mais ñu koy nuyu au passage mom Serigne Jawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñu ngi leen di gëreum ñu sant lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi et cetera way dal diaspora bi ñep rek muy Amérique France Italie Angleterre ñom Seigne Massar Sall ñom fofu ñom Cheikh Fall ila akhirihi Espagne ñom ku ci melni Seigne Mame Thierno Ndiaye ñom ñep rek vraiment ñep dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñogi déglu émission bi nak Seigne Moudou li ci gëna té graw Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax waye xuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bari ñu ma nglay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba de dama fay def émission rek waye mom ma radio ba donc alhamdoulillah yalla nako yalla gëna yaasal te defal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké duggu ñom ñep wax deug dañ koy wax jazakumullahu khairan jazayhi ku ci melni señ Modou Ngom mi may wax tam nek wili ngara fofu la koy deglo ñewna bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jazakumullahu khairan jazayhi di wax sun borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

ay sa borom yi, sa ndigali borom yi, sa terey borom yi, nga moytu ndiko trahir ci ragal yalla la bok. Al ittinabu samanan khalila min taqwa, jende deug yalla ay koppar ci ragal yalla la bok. Moy ci ndiko jende deug yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar. Samanan khalil la alquran wahde, samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastaruna bi ayati llahi samanan khalila. Sun borom neena ñima ragal deug ñi nga xamni wek nañ ma, ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla, ñi nga xamni ni luma len sant ñu def luma len téréñu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo, samanan khalila ay koppar yu ñak solo. Gis wa jo xamni mi ngi jakarlo deug yalla gi mu wex tal man nako wax de, waye bu ko waxe du gagner dara, bu ko waxe du gagner dara, bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek. Mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola, koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila. Gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar, ngir ay koppar. Moy la ma doon jinji kérok bamay jéxal ci khasida Seigne Touba yi, ñi nga xamni leg legi ñu leen di wax naan khasida gën alquran, ak ñi nga xamni leg legi bëgg li ci sa poste taxna khasida yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax. Ma joxewon ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi. Mani waw ki la netti beyit bi, ki la wax beyit bi ba nga daanu ab jël yakali ci sa poste jox ko mom xana genn khasida gi rek la xam nonu daarey ni. Waw masalikul jinan mom do khasida, man damay gis gaay son lol ci durus masalik nuru daarey ni, waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nuru daarey ni nekk khasida non la masalikul jinan nekk khasida, ni nuru daarey ni nekk khasida non la tasawudu sikhar nekk khasida, ni nga xamne non la mawaibu nafiu nekk khasida non la tasawudu suba nekk khasida non la jawaru nafis nekk khasida. Wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko. Moy legi yow Abdul Mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ne la mawaibu nafihu diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxo ak mom bañ nan fulan mawaibu diw mawaibu diw mawahibu waye diw tasawudu ci xaar ndax la nda taxo ak tasawudu ci xaar diko nafar bu deg beccëk mo ne ci khasida yi la bokk de señ Touba ko bindi nim bindé mawaibu nafihu de ñu ni diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamni kuko durus dal amus koppar wa kuko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye señ Touba taxulay durus de wala khasside de beug khasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol da depok sa banex rek ndigal li depok sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind mawaibu nafihu mom mo bind jasbatu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masalik man de gisaguma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg señ Touba ak bëgg khasside yi la dedet ragal seeni non dañu deg ni sindidi ku kay jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor xujé sindidi may mor xujé sindidi wa lula téwon na tuddé mor xujé mawaibul na ki mor xujé masalikul jinan nak wala mor xujé tasawudu sikhar way mor xujé sindidi da nga dégg ni sindidi day musulé ci non rek lol rek nga dégg kon yow yalla taxatul cheikhun bam banena fa kullu man badara waqta shikhri ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kullu man badara
وقت السخر الى الحدى من امني استرع وقت الكبر كو فخه با ساك ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def li ëpp ci ñom seen sonnes lepp ñi ngi ko deexal ci lan nawetaan football théâtre comédie balo mariage damye seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation toj alale jambour man nga yakale alale waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw nga yakale alale waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw seigne touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magate am jamm bu ngeen magate noppalu ngeen magate noppalu man de geejju mourotani gi deggaguma mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mourotani ya deggaguma ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaliss alal waye yoonu Madinatul Munawwara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñoo ñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de leen taxajuk moy leen taxalon yoonu Mauritanie wa nga fess del ñay jigi dex ga rosbej lu leen taxajuk xam xam a dedet Seigne Touba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al-huda mana mun astara waqta al-kibar sax ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo mana mun bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da bok ci mandar gay ragal yalla sa ndaw nga itti woko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhirah waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adhanni wa tajassus wal qiba ittinabu من الذن والتجسس والقيبة من التقوى موش ديكو نياو نجورت سي راغال يالا لا بوك فو غيس كوي موش ديكو نياو نجورت رك امنا ماندار غام راغال يالا وايي تجسس يدو فو غيس كوي موش ديكو يدو مو خام سا تليفون بوروم كير غاي يدو ولا مو خام سا بوروم كير موي يدو تليفون سخنام waye da bok ci mandar gam ragal yalla baye yeddu mom ci melaw setané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak setané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak setané waye fo gis kuy moytindi ko yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi nonu wal khiba jëw bayi jew ci mandar gam ragal yalla la bok bayi jew waw seigne moudou ba xam ngeen ni bu fekkontani li wala fi di wax demu amna demu bu fekkoni amna ñeukteef jukkatu guddii bu fekkoni amna moy ab jewkat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garawna garawut kat alquran nako wax alquran ni bu fekkeni demu amna moy ab jewkat rek modib demu neena bu fekkeni demu amna ab jewkat moy dem waye li ñu xana ndiw dañ koy togn waaw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mu ne yow nga bañ ko togn yow waaw yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkon ni jekkatu guddii amna moy ab jewkat sun borom neena ya ayyul ladina amanu ittanibu kasiran min sanni inna ba'da sanni ismun
ولا تجسسوا ولا يغضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وتقول الله إن الله تواب رحيم من سورة الحجرات sun borom neena bu fekke ni gëm ngeen yalla ta ragal seen borom ittani bo kasiran minna san moy ci lu gën ñort lu upp ñort lu upp sun borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni daga ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga mësa deg sa musiba ñukay bako ak yalla ñuko bind rek bu regalul yalla bay terere ni bayal ak yalla mi ko bind rek yalla dana ko masni nous mom fo xani du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni tegg telephone bi ni dagat ci wañ wi nga ni dagat ci telephone am bi dani tegg telephone am ni dagat ci wañ wi yeen nga ni dagat ci telephone am da nga ci degg lu la sof da nga ci degg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko tere won itani bo kasiran min dhann kon bokk na ci mandargam ragal yalla moytuniku ndort moytuniku ñaaw ndort legi nak ñaaw ndort mo tass adina bi mo yaq adina ndort dañ koy ñawle waye di suko ñaawle ndort day ñaw waye du ñaaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am teel mara jax and ak tey bëss ba tege ci woba da nga ñew ñort waye ñaawo ñort gëstu wo jëmo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ak ñaw and ak réflexion bëss ba tege ci su boba da nga ñew ñort waye ñaaw ñort del teel rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ muni wala tajassu bu len di yeduante bu len di yeduante igal yakar ni yedu mom moy ñaar ñu nek ci nek di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dedet sa soxna tek telephone am nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telephone am wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal téléphone am muni ma tégal ma wacc ko wala ma nang mané ko boba ya togn téléphone am mom la concerné momum téléphone am bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël sax waro ko jël wi privé la sa téléphone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa téléphone di soné sañu ko jël xana lool nga jox ko ndigal lu nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu baye bo mu téléphone bi soné nga jël ni na faatu na légui ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won ba tax téléphone yi lu mata tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax dé day bété dé bis nga ni xey rek ni xeret sa téléphone soné ñu jël ko dégg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndox ci yow aliyas billah lolou dara jëru dara adina jëru ko dara jëru subhanallah sun borom ni moy tindiku len lolou muni moy tindiku len jëw moy tindiku jëw ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal nday ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morso dugal ci frigidaire bi chaque heure mu guenné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñ jamono bi suñ jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëw kay bi réseaux sociaux yi ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wéx talak bi jaaw tok di fen fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xippi xol ko buñ jakar lo won du xippi xol ko tax nga deg wala wax di wax nan ku mus jew
xuma num ko waxeti ku musu jakar lo xamni jiwo dak mané jiwo bon kay ngay wax da nga nan ku musu jakar lo xamni jiwo bon ni jiwo dak jiw kay neexut lo xamni lay yobu safara kay neexut kay neexut alquran neena jiw non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga te rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi sax heure ngay génné di lak di lek mu ni non la jiw mel non la jiw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jiw ba nga moy ci ndiko ko ndax da am lo xamni sharia maye nako du taagnu jiw moy tuddu nit fum nekul rek dedet man nga tuddu nit fum nekul te fek jiwoko kon lan moy jiw lolou lañ wara xam lan moy jiw man nga tuddu nit fum nekul te fek jiwoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jiwna la jiw bu rafet manam waxna sa gannaaw lu rafet lolou du jiw lolou du jiw lolou du jiw ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam yaronte sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jiw muni jiw moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko diggé dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna amani jiwo ngok te pour ça li ngay wax mi ngi ci mom yaronte neena jiwo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ko dem fekk ko ca waye nak bim koy wax nekku fi bu fi nekkon boko ko waxe dana ci joté ak yow yaronte neena boko waxe gannaawam jiwo ngok mini quoi bu fekke ni nak waji mom limi wax nekul ci mom nak muni lolou kay du jew aw nar la aw jongolong la muni lolou mom tudul jew lolou mom aw fenwu katchiwu maga mag la ginaaw li nga wax nekul ci mom muni lolou mom aw katchi la aw nar la wu reey baat bi mu jefandiko sax mo geuna graw katchi baat bi yonent jefandiko mo geuna graw katchi muni lolou moy jew lolu mo di aw nar waye jiw moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ko dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga bayyi bam dem nga wax ko gannaaw yonent ñene jiw ngo ya nga melni ko ko rendi duggal sa félicitaire di lek sallallahu alaihi wasallam yamane madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fek boba dafa def aw dogalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew ni yaronte sallallahu alayhi wasallam defna aw ñombe de won ñombe nga def mu ni jadd yoon sekk ak jigeen juulul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga andak sama safra te bayina soxna ci kër yaronte ni hi yow ni waawo wal gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yaronte wal gaay ñu ray ma yon ni ko yow demal wo gaay ñu ñew ray la yow ngir mo setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ñu gaayi yonent neena ngeen ñew ray ma mu ñew ñu lapido ko sanni ko ay xeer ba mu faatu ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi defon gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalaw ne ci mom rek yonent di waxu rek bag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul degeenu ta lek waxuma bam medde nak yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonent lool lan la mu ni seen tuñ yaangi ni fess del ak deret bay tok marxu je mi ngeen doon jew yeen ko doon lek ñom ñep ñu buusu subhanallahi ya yonent yow yonent yalla subhanallah mune gis ngeen waji bakar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédelé ko wa madinatul munawwara mu doy len yowmal khiyam ñun ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñing koy wax gannaawam te neeku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek
bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla cheikh ahmed bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bokk ci mandar gam ragal yalla moy sa alakhirah gënal la sa adina képp ko gis alakhiram gënal ko adinam ko ragal yalla ngo motax mi ni al hasarat al akhirah al asarat al akhirah min at taqwa sa alakhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax alakhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wérantul adina ñi ni ñew na ta day jeex waye alakhirah nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jox mom du massa jeex abadiya la luy jeex nak ken wor ko jende luddul jeex luy jeex nit wërta ñak solo ba diko jende luy jeex luy jeex wore su ko jende luddul jeex wala bok luddul jeex wore su ko jende luy jeex motax sun borom ni bal tusiruna al ayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuugé way ëpp lo bu len jël adina jëndé ko seen al-akhir muy nak al-akhirah gën té mom du jeex mukk day dess ba faawu cheikhoun bamba néna la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidu jafa sayandamu seigne touba néna ma ngi lay conseiller ma ngi lay digël bu ko adina nakari walé mbamu neexalé ko ba nga jël sa adina sa al-akhirah diko jënde sa adina muy nak boko défé da nga réccu muy nak jënde sa al-akhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jënde ko dëndëm da nga jël or jënde ko përeum té lool day borom xel wu ko def kon sa adina gënal la sa al-akhirah gënal la sa adina koku min taqwa al-asaratu al-akhirah min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innal aqibun bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansaum anfusum ulaihimul fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen yalla ragal leen ko te ngeen vigilant la yalla wax de ragal len sen borom bu fekke ni yen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len sen bu ngeen xol bu baax mi ni ci lan mu ni li ngay programmer sa alakhirah mu ni xana xamu ni sa jëfi adina moy sa programme alakhirah sa jëfi adina moy sa programme alakhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay wërsé bank tay ëlëk mom ngay récolté mom ngay tiré wat loolu la suñu borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposé bank lan la bo déposé ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retire de ba dañ ñu xamni seen al-akhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla xam nako yalla xam nako bari na ñu xamni seen al-akhirah faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top te ba nupi nak do récolter de kasso rek ci top bari ñu xamni seen al-akhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla wërsegal la ci sa adina ba nga am lo batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seyna bo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seyna bo ak tatulin mourid ak yolol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposer ci banque al-akhirah lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom
bis bokay déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay don wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa baye faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan wa ja rabbuka wal malaku safan safan yaangi batare portable yi di filmer donc ngay wacce kaymil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batare nak añ dañ leena fatte añ wacce kati kaymil ya dañ leena fatte añ amna ko xam nak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi nan wa ja rabbuka wal malaku safan safan xam nga limi wax lu mu doon moy bu malaka yi ñewé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxañu yobbu sawara direct lool lay jang de way ja arab bu kawal malako safan safan gaay di batare gaay di batare te kat bi mi jang way ja arab bu kawal malako safan safan borom tankuy wayef ya ngay doori poj borom tankuy wayef yal leen yalla yeeram nga ngay doori poj fekk li waji wax lu graw la wa ja rabbuka wal malaku safan safan wa ji ayyumi sin bi jaana ma rek ci top di wa ji ayyumi sin bi jaana ma rek aliyas billah aliyas billah sun borom na ragal leen sun borom te ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gëmul yalla bu len melni ku gëmul yalla wala takunu ka lisina naswala ñi nga xamni dañu gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñoñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bi mu ne fa ansa'um anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax muni fa ansa'um anfusuhum sun borom ni ulaiika yoyu gay mina muni al fasikhun bu yutu say say jappal muni mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul andak ko yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ku yore programme safara mën ta yamako yore programme aljana kon bu len and fi nak ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xamna ko amna ko xamni xari tok nitu yalla jaxaso nitu yalla jaxaso nan katu sangara xaritok moy katu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamne bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retirer jiko bank te bu bindalon sek ko xamne ni jaamu katu yalla la ñu mabbu ko sun borom ni yow bul bokku ci ñooñu ku yore programme al-akhirah muna mu nit du jaxaso ko xamne programme safara la yore la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñoñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun néna kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy retirer seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bokk na ci mandargam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolou du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi mu jëf ci ngay xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfam rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolou tax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nopp gëlemali bëtt
ndax wax ju reey reey la ñu doy waar ñu mata bayyi xel yonent sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag muni ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan aw wa yansawna khamsa sallallahu alayhi wasallam dafa tok sahaba yi ba yag muni ma ngi ni jakarlo ak jamono ji ñew muni jamono jojje buñ ci agge sama xel wi juroomi mbir ngi ni yo xamni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite ambition de misire lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom muni yeneen juroom ya ci seuss nga xamni ñoom ño waron di artu yi juroom ñu fatte leen ñu fatte leen mu delu ci wat fecca fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatte leen juroom la yonent bi wax sallallahu alaihi wasallam ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne ko yoy juroom yu yow yonent sallallahu alaihi wasallam yan juroom la mune yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah jamono gi ñew jo xamni sama xel wi dañuy bëgg adina ba nur ci adina bam fatelu len al-akhirah dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatelo len al-akhirah ni al-akhirah amna wa yansawna al-akhirah man xol sun jamono bi jamono bi da ngay jakarlo nit muy jëf mu woor la ni ki jëf yi ku bëgg adina la waye du jëf yi ku bëgg al-akhirah mukk wa yansawna al-akhirah ben ngok yuhibunal mal wa yansawna al-izab muni doom adamay jamono yi ñew may jakarlo mu ni man muhammad sallallahu alaihi wasallam sama xéet bi dañay egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téé seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon muni su baba daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngon yalla daf koy isaab ak ñom daf koy isaab ak ñom alal juñu yalla dina laaj foko jëlé noko amé biñ ko amé bu foko dépassé lu ci nekk niko yonent waxé ci hadith ba té Mu'az ibn Jabal net liko néna amul ben djégo boy djégo lulu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko duggal wayen sawnal izab ñu faté ni yalla dina leen régler ëlëk dañ koy faté dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullah waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñi rayé nit nan lañ koy psé ba ray ko nan koy yoll nga ray ba ray ko lool la jang ba mokal ko légui nak ñew jël mécham def ko muy ray ñu diko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ci lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won dima ray lom dima fay may ray waye waja fek waja da la fayu rek da la fayu motax nga wili pandé ko waye yow ray di ray ñu lay fay rek moy sa métier yow ya bon métier na'uzu billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal wessu nañ lolu da ngay sekk ak nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobul ci sa ambition de misère yobul ci nga ray ko fété wo lola yow nga xamné boko reuy directement ray nga ko indirect fami bi seen baye da fi baye ko dem al-akhirah awa jarne ak domam ñaarel jarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bum tudde ti keer gi bum ko fekke nañ ko suli maman ya ne ci rek lu ngeen amon ci or jaay ngeen ko ngir maman ya xam nga ni duñ ay maman de buñ mënon defal seen bop xana ma torox ye kay wala manara dem sawara ya lañ sedallah manara dem safara kay waye man maman maman kenn kep lañ Allah
rabbi sitwe jalla jalaluhu mom dong moy maman al qadir al qahar al jabbar koko rek moy maman way ñi dess kay xana maman ak katch la jox bok wallahi xana maman ak katch kon lay doon waye nak nga yegg ko wacc rek ba yalla jey la ca yalla jey la ca al istiraj al istiraj yalla jey la nga khatim ko mu de nga jël alal ja mune wayen sawnal izab da nga fatani euleug yalla dana la regle ci sa baye ba jikko no mom alal ji lay tambale sa baye wax fim ko jele ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak legi bi fi sa baye joge nak no def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom keur joge no def ba def ci alal ji yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu legi ci bëgg al bëgg alal bëgg alal bëgg alal tax na nga gis jigen jo xamni gor gorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na baye ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wewu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp baye doomam yalla ni baxna wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc ngi ñew wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc ngi ñew mune benen bi ci dess moy yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol di ñew jo xani man muhammad sama xet danañ yegg ci dom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla dom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq dañuy bëgg nit ki bam nit ka gënal leen yalla bokk yi xol leen fi ñu tollu ci jamono ñaata nit ngay deg ñu wax nan diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom legi danaka digëtu diiw ma gënal yalla rek nga xani même bu ko waxul directement ci lamiñu mi ngi koy jëf indirect ci cëri ñi ngi koy jëf indirect ci cëri nga dem ba nit gënal la yalla subhanallah yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq doom adamay yegg nañ ci legi nit leen gënal yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag aksi nañ ci kay yow yow ya rasulullah aksi nañ ci de wala yow ki yalla yoni won aksi nañ ci li nga doon wax ñoongi ni di ci tek suñu beut ñoongi ni di ci tek suñu beut doom adama at na taxaw publiquement subhanallah kenn musuko deg kenn musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibunal khusur wa yansawnal khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet dana ci masag sama xeri dañu dem ba r plus 4 mo len digeenal seen bammel yi yuhibunal khusur wa yuhibunal wa yansawnal khubur r plus 4 mo len geenal seen bammel te pourtant day R plus 4 pire et dire moy al khubur moy bammel ndax bobu R plus 4 do ngay dekk bo fa dekké doto tukh abadan benen R plus 4 budul mom dañ la massa génné ben nga génné ci sa ciobare ma ñu génné la ci suludu sa ciobare rek R plus 4 bo mëna dugg bis dina ñew ñu génné le nga génné ci sa ciobare ma ñu génné le ci luddul sa ciobare wa R plus 4 ba lañuy wax bammel al khubur mom bo fa xasse dugg jeexna xana sax yi de man nañ la fa fekk di la génné ñom waye nit ni yow yuhibunal khusur wa yansawnal khubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di gënal bañ fatte sen r plus 4 bu le ci alakhirah yuhibunal khusur wa yansawnal khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam faté lo len sen r plus 4 ba ci alakhirah r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi peinture yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey peinture ko bis benn bis rek
nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay millions waxuma ca dari alquran ja ngani dara ji luñuy dundé par wèr ñu ni nangam ngani am pentere nako sama r plus 4 ba ca alakhirah pentere nako sama r plus 4 ba ca alakhirah wala tabaxé nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama r plus 4 ba ca alakhirah ndaw lu new liñ man kay moy ñu tuddela ndaw rabbin nga dem bank retirer lu doon def ci sa poste andak say ma mana wax bo demé ngeen di batare rek sun borom na yuhibbuna al-khusur wa yansawna al-khubur li hadith la yaronata sallallahu alaihi wasallam moko wax muni sama xel bi danañ massa aksi fi muni bokku na ca yuhibbuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xel bi dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy fatte tu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey reey boko ne yalla bal mum ni bal na la lu togn reey reey bo ne yalla bal ma dotuma ko def tamuy deug yalla ni mayit bal na la tamuy deug yonent neena jamono ngi ñew sama xet wi moy yalla len di gënal ndox mu neex yuhibuna al mahsiya wayen sawna tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alaihi wasallam neena fa in kana al amru kasalika ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح او كما قال عليه الصلاه والسلام والموت الفجح والموت الفجح نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي day dajale adina bepp day wabale adina bi epidemie fimne adina ngi ni epidemie buñ joge rek duggu ca ba ca dess epidemie buñ joge rek dem ca ba ca dess wal waba mune buñ yegge jamono bobu wal mautil faja deew ak mbettel manam legi da ngay xey rek ñun la diw sorotuna nga ne diw man koku mak mum wax nañ téléphone dembudi munu mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ñu xam sax duñ ci jaaré ma wutul faja deew mbettel wa bil khala tawaddu ken mën ta faj cancer des seins, cancer des foie, cancer de nopp wala cancer de bakkan. Tawaddu ken dutul mëna faj. Mbokki hadith bi, yalla xamna da melni actualité la ci suñu jamono bi. Wallahi alhasib. Hadith bi. Actualité la suñu jamono bi. Yalla xamna ni ngen bal ma barki dem ci bid rek la yir ci tere yi rek ba yam ci hadith bi rek munatuma nelaw yalla xam nako munatuma nelaw subhanallah munatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni ken man amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day soti ci seen kaw rek fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts
ñu yaakaar ni loolu moom par asar ni rek la, par asar, par asar. Alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan, bokk na ci mandar ngay ragal yalla bay yu negatif yi, yu negatif yi aw bay yu negatif yi. Police bi nga xamni mo nek ci kaw yoon wi, ñu digo contrôler yoon wi, bu mandar gam ragal yalla nek ci mom day bay yu negatif yi, day def yu positif yi mom police bi. Gendarmerie bi kasalik, chauffeur bi nga xamni mo yor auto bi nek ci kaw tali bi di dawal, na bayyi yu negatif yeb bu fekke ni mandar gam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi. Waye sa seuf nangami bakkan, seuf nangami bakkan. Ñin la auto bi fess na nga joge fele lagar lagari, ñin bal ba ci baat bi damu saw los ngank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem. Xam nga ni neuro jamm de, neuro jamm leleg nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbeuk mata bagn ma da gañ wala tatulin mourir. Auto bani xiss fi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setan kay ngeen wara na wo, togn ngeen yalla setan ngeen wara na wo. Waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki, xam ngeen ni nafil ak tukki amna, julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal otom tiye ko ñaari loxo bandu qasidi ba di jolli wala bandu alquran ba di jolli, koko lu xew man na ni yalla, koko mom lu xew man na ni yalla, lu xew rek yalla. Waye te di dina law ñu feugale ni la auto bi fess na ngay jog di wogante ku ni jigen ju takki fer nga balma teref ba accès ci auto bi ubi porte bi tok cheikh bant bu saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yalla. Da nga bayiwul yu negatif yi la yaronte sallallahu alaihi wasallam tere yalla tere lako, waye yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamak salam len ci tuddu yalla kay, yalla kay togn ngeen ko ci. Kiliya bi momit bu fekke ni bi mu joge def na liko warta moy bayyi na yu negatif yi yalla wax yeb ni mandar gam ragal yalla bok. Waye client bo xamni momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dugg ci auto dem. Waye dedet bu genné xam nga nu mi defa joxuñ penk sowu gannar salum kaw suuf domp suuf du seyam de, du seyam de. Bude ñu top ada day julli neena ñaar rakkaye, ñaar rakkaye xam nga ñaar rakkaye num doona ben rakka lay door selmal ni bi ci res bu mo ñewé yeggali ko yow waye ndaw ma sa gis li door ñaar rakka la wara julli tay selmal de moy julli tukki. Waye xam nga nu def ben rakka lay door selmal ni bu mo ñewé yeggali bi res manam dal delu ci dal fimne pour mom neena ay day jema nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen peli wa pel ba le ba dom je febaré, ba dom je febaré mu tim ko ni ikam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yomb ko daara mu jang alcorane fek nekate boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na yey da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan bu ma ñewé yagalé bi ci dess ay ciir. Alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawani, bay yu negatif yi moy ragal yalla, bay yu negatif yi lolou moy ragal yalla. Waye genn sa buntu keur
fenn fa li nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama ñi jigen wala nga tassé goor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla ni noddu takusan mbal Allahu akbar Allahu akbar mané kon mandargam ragal yalla señ touba néna moy bayyi yu négatif yi yalla téré radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci li tax doon waliw moy mandargam ragal yalla bokk na ci li tax doon waliw nga amé mandargay ragal yalla waliw yi nga xamné dañu ragal seen borom sun borom néna ñooñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit buñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit dootu ñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wala aw yahsunun allazina amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom néna ñi nga xamné man malin wayo xarito leen ndax ñom lama digle ñaga ca lamay téré bayyi nañ ko ñoño la khawfun alayhim dirul ñi tiit dirul ñi ragal ñu ni ko lutax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci sab jam nekk na ci ñom allasiina aamanu wa kaanu yattaqoon boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay walli man yalla walli moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamni yalla mengo sa mbir koku moy walli kum meena don rek walli la moy ko yalla mengo mbir moy waliw donte waliw yi bari nañ amna waliw wax wilaya go xani borom da koy juddiwale amna wilaya go xani boromako liggey ba jotta bokku nak bokku ñu gi nga juddiwale mom lolu ciobari sun borom la yow defo ci dara ciobari sun borom la rek nga juddiwale wilaya gi lolu yalla la sopp ni nit ki di juddiwale ak yonent yalla la sopp defalul yalla dara lutax mu juddiwale yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddiwale ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu juddiwale ko ciobare sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak di wetti ñet ba sun borom def ku muy wali def ku muy wali mu ni gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la amul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla señ modou bari na ay melo ay signe yuñ ko mëna xamé légi nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexetal lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekenteni da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njaboot ragalal sa borom ragalal sa borom ci njabooti jambour yi d'abord njabootu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla ngay jëkke sourale ci njabootam gi al hiyalu hiyalu la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yonentu neena njaboot gi bindafun yi njabooti sun borom lañ bindte mom len sun borom ngay jëkke sourale ci jamam ni bala nga sour ken bu fekke ni bëgg nga so fi joge ëlëk yalla sour sa njabot soural njabotu yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotu jambour gi nek ci sa loxo sour leen bo bëgge yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa ku ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw muna muni taqol ak ragal yalla rek
bo fi joge yalla ay wagniko dilako samal mo tax sun bon wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuriyatan di'afan khafu alihim kon nak falyataqula kon nak falyataqula ay bi mi ngi ñew di wax ci mbiru mirage waye sun borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am

kon ba bëggee ëllëg yàlla wuutu la sa gannaaw, ndax am na njaboot goo xam ni moom fa xalafa min baadim xalfun lañ, seen bàyyi dafa jóge ñu nekk fay ñuul rek waaye duñ dara, duñu dara. Fa xalafa min baadim xalfun lañ, duñu dara. Mu ni boo ragalee loolu tàmbalee ko si njabootu jàmbur. Fekkee da ngaa bëgg barke, bëgg tiraanga, ragalal sa borom. Xam nga barke sax moo gën a fort tiraanga, ndax barke moom du jëm, duñ mën a làmb daj ko, waaye fu mu nekk ñu xam ni ma nga fa moom barke. Al barakatu lil mutabarrikina, maa ngi ko doon wax xale yi démb rek ni may jàngale. Al barakatu lil mutabarrikina, jamono yegg na ci yàqote léegi, nit ñi xamatuñ luy barkeelu, gëmatuñ sax barkeelu, gëmatuñ. Gis nga murid yi bi fi Seigne Touba di doog a jóge, mag ñi nga xam ne ñoo fi wóotu woon Seigne Touba, niñ xamewoon njariñal barkeelu, ba fuñ ne Seigne Touba julli na fa ñaar rakka, ñu defar ko, fomp ko, toppatoo ko, jaral na leen tabax ko jàkka. Waaye léegi suñ gonay léegi yi nag, suñ gonay léegi yi mu jëkkoon gaañooñu boo bokkee ñoom ndab, buñ jógee la ngay jëkk a def mooy fañ doon lekk nga tibb fa sex, ngir lan? Al barakatu lil mutabarrikina. Mbaa xam ngeen ni wëñu sarbetu yonente sallallahu alayhi wasallam, mën naa ram addina li ci biinam. Ñu ne la sarbet bi sarbetu Muhammad la. Laaj leen ko Amr ibn As, Amr ibn As kera ba muy sukuraat di génn addina, daa woo doomam ni ko maa ngi nii di sukuraat, fi mu nekk ni maa ngi mel ni koy noyu ci bën bëdd buso ngir mettitu sukuraat. Mu ne waaw. Mu ne waaye xoolal pot sa ndaw si. Mu ne mu ni ko lewiti wewu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ci nekk, ak lenn ci yéeréem. Bu fekkee ni am na dara lu yàlla di ruse ab jaam, dana ma ko ruse. Bu ma faatoo na nga ko doxale sama diggante yaram ak sama càngaay. Ab sahaabi yu ne la mu topp yonente sallallahu alayhi wasallam. Waa ji yor kaalak Sëñ Touba di ko barkeeloo, nga naan ko niwoo ci dara, yaa niwul ci dara. Waa ji yor kurusuk Alhaji Mali di ko barkeeloo, nga ne ko niwoo, yow moom yaa niwul ci dara. Al barakatu lil mutabarrikina. Léegi gone yi da ngay naan ñu ney jamono bi léegi daa yàqoo yi, léegi nga naan desal jox ko. Xam nga nu mu koy def, da koy tuur mbaa mu teg ko fi bay jóg yóbbaale ko tuur ko. Te fekk ndeysaan boo demee kat barki bu rëy la ci fàggul, ndax moom balaa naan day dund su nas yonente bi sallallahu alayhi wasallam. Fu mu toll xelam a ngi ci yàlla, amul benn seconde bu xelam di jóg ci yàlla. Te balaa naan am na ay baat bi muy wax doog a naan, mu naan ci kafe gi desal jox la nga teg ko fële génn tuur ko. Bala nga am barke xam, bala nga dégg barke xam. Moo tax wax naa ko ba tàyyi borom maqamatul xarir ba mu nee alfadlu lil mutaxaddimina, Sëñ Touba ni ko ëpp naa wax suuraayal ñi ñëw sa gannaaw. Wala tuxasis fadla rabbi qad ala bisi taqadumin faqad fataj ala, juum nga suuraale ñi ñëw sa gannaaw. Yàlla mbiram takku ko ci ñu jëkk ak ñu mujji, yàlla mbiram mi ngi ko takk ci coobareem rek ak iraadatoom ak masi am. Al barakatu lil mutabarrikina, barkeelu barke ki koy am nee nañ mooy ku nangoo barkeelu rek. Barke ki koy am mooy ku nangoo barkeelu. Yéen ñëpp xam ngeen ni walliw walliw bu dëggee tànkam nii, walliw laa de xaratu suñ borom, bu dëggee tànkam xam nga tànk bi dafa am fu mu dale, fu mu yem, am na misir. Waaye gis nga tànkam boobu mu dëgg, feppi suuf yi mu laal, ña ngay tiitaru. Bu fekkoon yàlla may na la baatin nga mën a dégg li feppi suuf yi di wax, ña ngay tiitaru ci seen moromi feppi suuf yi nga xam ni tànk walliw bi laalu leen. Lu tax yonente sallallahu alayhi wasallam te Sëñ Touba nett li ñu ko ci gis bu bim daan xutba maanaam min baru madinatul munawwara fi mu jëkkoon a nekk, yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na genn ëkk gu fa newoon. Léegi ëkk gi yon day def bu yéegee ci minbar bi rek fab loxoom teg ca par asaar, teg ca loxoom nii rek di wax li muy wax. Waaye bi ñu toxalee minbar bi bàyyi fa ëkk ga, yonente bi ñëw taxaw ca minbar ba bëgg a xutba, dañoo dégg ëkk gay xaatu di yuuxu di yëkkat

yow lan la mu ne ko gis nga ko de boo ci tegul sa bët ku la ko wax doo ko gëm gis nga ko nii en tant que man mi nga xam ni maay la première dame maay la première la première dame man la doon jéem a sàkku nee naay lii la wax kat jabaru président bi lii la wax Saliha lii la wax président bi bëgg a dof benn cousin am benn cousin am moo ko ne eh lii jarul dof nañ ubbi enquête lii daa jar dof nañ ubbi enquête rek enquête moom buñ ko ubbee léegi mu leer mu ni ko waaw mbir mu mel nii nan laa koy enquête kim dal ak kim dal ci kawam ki tuumalaate kiñ tuumaal ñoom ñëpp samay njaboot lañ léegi nan lay enquête mu ne ko ak a yomb wal ma Youssoufa mu ñëw nañ vérifier mbubam mi mu soloon biñ koy tuumaal viol nañ xool mbu mi mu soloon bu ñu gisee mbu mi mu froissé ci kanam xamal ni Youssoufa moo bëggoon a violé ndaw si di riposté bu ñu xoolee mbu mi froissé ci gannaaw ñu xam ni ndaw si moo bëggoon ko ko violé Youssoufa di riposté alquran nee na falamma raa khamisahu qudda min dubari enquête bi leer na léegi falamma raa khamisahu qudda min dubari enquête bi leer na nee na bañ xoolee Youssoufa vérifié rek gis ni mbuma nga xottikoo ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xam ne ko ndaw si moo bëggoon a jot ci Youssoufa pour mu violé ko Youssoufa lànk di reposté enquête bi leerul est ce que foofa dañoo laaj ñeenti seede lu tax yàlla néewul indi leen ñeenti seede waaye enquête lañ ubbi mu leeral dëgg gi dañoo ubbi enquête mu leeral dëgg gi ba dëgg ga leeree lan la président wax président bi nga xam ne soxnaam moo doon jéem a sàkku ab booyam lan la wax lan la wax Youssoufa ahrit sun borom daa tàmbalee ci wax ba muy nett li ni xaale innahu min kaydi kunna inna kayda kunna azimun Youssoufa ahrit an hada wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi leeree xam nga six bi lu mu wax six bi lan la àtte bi mu enquêté ba gis ni fi dëgg féete daf ni pexem jigéen daal jaaxal na ma pexem jigéen daal jaaxal na ma loolu la siis bi jëkk a wax wallaay pexem jigéen jaaxal na ma ak a ñoo mën a fexe ay waay seeni pexee ko rëy waaye Youssoufa Youssoufa maa ngi lay ñaan mu naa mu ni jëlaleel jëlaleel ahrit an hada jëlaleel garaawut daal di wéet ak ndaw si daan ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom tooñ nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom tooñ nga asgor innaka kunti min alqati'in yow ko mën a tooñ nga adina bi yaa ci gën a mën a créer histoire yaa ci gën a mën a juum dawal tuubi sa bakkaar bi gaaw ndax da ngaa yàq derasu gor Youssoufa alayhi salaatu wasalaam xam na ni ginnaaw am na dëgg ci kaw ndaw si bu continuer des ci pale bi ndaw si dina ko indilaat tuumal ju gën a rëy ju mënta weddi Youssoufa daal di wax ni xaala rabbi assijjinu ahabu ilaya mima yadduuna nii yàlla ñu yóbbuma prison tëj ma moo ma gënal pexe mi ma ndaw si di fexeel nañ ma yóbbu prison tëj ma moo ma gënal pexe yi ma ndaw si di fexeel waylaa bu fekkee ni mënumaa fexe nañ ma yóbboo prison ñu tëj ma waylaa tasrifu an nii kayda unna bu fekkente ni mënumaa yóbbu ñu tëj ma prison mënoo def ay pexe ba ñu yóbbu ma prison boromam lay waxal de kon bu boobaa maa ngi lay ñaan nga musal ma ci seeni pexe bo ndax yow yaa mën a musle waa ma ni ndax histoire bi mu xewee Youssoufa nee na dañ maa kompaloo déedéet daa bàyyi yoon def liggéeyam dëgg feeñ mu xam ni laalewu ca taqiwu ca mu tànn sax nag dem kaso boole ci gis nga Youssoufa alayhi salaatu wasalaam même bi ñu enquêté ba dëgg leer xam ni du moom it terewul yóbbu nañ ko prison terewul yóbbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi leer ba ñëpp xam ni du Youssoufa waaye terewul dem na prison
ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem punition ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxna wul ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkkeur ak jabar wala men samba sugum gay mu taxaw fele ni diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wone diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma nga def ben observer biñu tudde mun lahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañu jangé ji bitum rew digënté égypte maroc ak fi nga xamni moy libye rew arab dal le monde arab gis na ñu bari ci ñom xam ngeen ni biñu ñëwé ci rew mi di rewum senegal amna ci ñom ño xamni rew yeen demone jangi dañu raxass seen serveur yi dañ ko formaté def ca leneen biñu ñëwé ci rew mi fiñu jëkka jaar pour dal ci ñinga xamni ñoy magi rew mi ndax wa rew mi ñom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa rew mi ñom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dakh wala ñu nek di wote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xagn leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben bi mi doga debuté neena mom salafiste la ñu ni ko rew mi mom bo fi déclarer ni salafiste la do massa yor rew mi mu dal di démasquerou dal légui wax ni doonatul salafiste wala bok bu ko waxuti jëfna jëfini ko xamni du jëfini ko xamni jëfini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñinga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yoni duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci serigne bo xamni mo ak ñom xaw ñoo sore aw melo ñoñu la ay woromi ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni xalaat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entouré waajoju ngir bëgg fe jëlé kaddu sëriñ ci kaddu kilifa yi wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong rew mi ñoom ñëpp kenn du ci falu ndax man woteluma ci kenn ci ñoom man bala ma yor sama carte bi duko duggal ci ay erni ñaar rekay wara mëna tax ma def ko moy rew mi nek rewum l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni legi wote for force la waye li fi ak wote ngi tege ci tey ak bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma len wotel li fi ak rew ma ngi dox ci ñi muy doxé ci rewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan rewum l'islam ñun liñ wara na jëk xex moy dañu wara na fexé ba rew mi nek rewum l'islam ba paré bala ñoo jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko att ci l'islam malé ngi ni ben borom xam xaw rek mo xey révolté malé nga né di tak batay te feyagut te mënu ci dara wolof ñay néna ñaaw goné mo gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné moy lan moy tubaab yi nga ni nañu fi joggé bala ñu fay joggé xaaral ba am lu ko gën rew ma nga ne di tak tay nit ñi di dé dara luñ ci man tous té ñoo fa indi révolution boba ñoo ko fa indi da am luñu tuddé taqi ñi nga xamné ay sia lañ xamnañ lima wax si ay yone yi xamnañ lay taqi moy fen wo xamni xam nga ni dangay fen waye fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif li la taxa jog donte dangay fen bo fa joge diko kafara jit fen nga rek da am ñu xam dañu gëm lolu
gëm nañ ni li fi ak yaangi wote wo ak salafiste mba ngay wote wo ak ab wahabi adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombe mi dal lay de masque nak gnaaw de masque nañ la ni la legi buul tudati lolu buul tudati lolu ba jot ba pare defa liñ wax taqi rek buul tudati lolu ba jot ci rew mi ba pare loy def nga dor ko def waye xana xamuñu ni rew mi Seigne Touba da ko moñalé ak lèr Seydi Alhaji Malik moñalé rew mi ak deug moñalé ko ak lèr dana deg pap joxane mi wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot pap joxane amna ko yalla doli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyiduna aisha bi sun bi yonent defé enquête def enquêteam amul dara lu leer taxut mune dañ ma complot ba yalla wacc ab aya xamal ko niko mbir mi day même bu fekke complot la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki husbatun minkum mbir mi bu fekke ni complot yit kat ci tumay aisha ji muna muni husbatun minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba jurey daraja jurey maqam murey la koy jural eulek xol yusuf tuma am je bam genné ci kasaba lu mujju don dem na ba mujju nek lan ministre bi nga xane mo yore walu mbay mi way wala fnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñemel yamb ku bëgg akara da ngay ñemé kani ku bëgg lem ñemel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grincel kenn ku ne ci yeen muna amone sa bakara fi di la xaar yen ñi doon wax ngir parparlo ñepp seen bakkar ak leen di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ism kenn ku ne ci yeen yen ñi nga xamni yeena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amuni kenn ku ne sa bakkar ak fi di la xaar lawla istamihtumuhu sanna almu'minina walmu'minat bi anfusihim ghayran wa khalu hasa'ifkun mubin lute bi ngeen degge ben way buñu tumal mune dañ ma complot complot la oudu complot lan mo tewon yeen ngeen tey ci sen grain de sel dané a ñun day wax deug yalla sun yoneeku ci waye no ngi rafet ñortu ni dal mbir mi dal du lu am te baye yon def ligeyam nak te baye yon def ligeyam nak ma nga soratu nur neena yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen bi ngeen déggé mbir mi muna mu ne nat leen ko ci seen bop dan ya man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fune nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am bit jeukeram juru ko
mom la yalla wax ni lawla ja'a alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekenteni eumb na deukeram jurut eumb ba deukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolou nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé muni bu fekkeni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangote ay sédém lum waxati bu ko kenn gëm mom momi lum waxati bu ko kenn gëm ñun wa yalla lutax muni ulaika humul fasiqun af say say la neena ñi mel ni ñi mel ni sañ wax yu mel ni muni men ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba yag nga ni ko sa bay juru la muni say say su mel ni dal muna muni ay sañ wax lañu ay say say lañu bok yi dañ moy ci ndiko par parlo amul ndariñ par parlo amul ndariñ ñaarelu sédé bi bi l'islam soxla ko ko sédé moy ko tumal soxnas bopam sa soxnas bop ngani ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ina ginaaw yaay borom keureum de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti kenn dula door juroom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroomi giñ benn ba nga reub sa bop ñu tekkale seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop nop perte nga doto ko meuna jariño ba faaw yow ko jigen ki lo nop nop sa borom keur perte nga doto seyete ak mom ba faaw lolou moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni beut waye amuñu ku leen meuna tolanti muni dem leen ngeen giñ juroomi ngiñ juroomé ba ngeen reub seen bop ñu tass seen digënté bu féké doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kérok ñu naan subale bis penci yeen dootu leen mëna nekk ci jëkër ak jabar ñaarël bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé ngiñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni néna diw bu féké da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tumay direct direct and direct a dedet koko enquête la laaj koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ci lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykh islam ibn taymiya ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu dafa tok ba yag jenn jigen fekk ko ci fi mu tok mu ni wettet ab parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president la republique de omar mo nek président de la République am xalé bu jigen bu ñew waccé as ngone sepp ko ci kanamam né ko Omar ki sa dérata Omar ni ko gaayema ki sa dérata moy lan mu ne ko sa doomako jur mu ne ko sama doom num ko juré sama doom jan mu ni diw damay baña tuddu tur bi comme sahabi la mu ni ko diw sangam mu ni ko diw amagul soxna di mu ne ah dama sif dama violé Omar ni ngani lan muni waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñu ci lolu test ADN buñ de jang al fiqh al islamiyya
da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo day jang fiqhul islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkonta ni ñaari jigen daño dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xam ni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tankum nit rek xamni ki di wako jur tank bi dong lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialiste lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom dang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal nañ ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbayen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi nak xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ayat test ADN mani sayyidna umar radhiyallahu anhu bi xale bu jigen bi ñewé wacc xale ndom soosu niko ki sa derata newul ndaw si demal indi ñenti sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñenti sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñenti sédé dañé ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay lay yeen mana bay mana neexul ba neexul waye mana boba nit ñi rus nañu fen jom nañu jëfëndiko attaqi yam nañu jëfëndiko attaqi muniko bay muna muniko enquête bi jërul guddal neexul ba neexul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison bi l'islam santane ni ku def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la temer yar sayyidina omar wa ab kurel ci julli ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor nañ ko jurom ñet fuk yar ak jurom ñen sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy jurom ñet fuk yar ak jurom ñent témérel bi nga xamné bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la atap 6 bi di paré ci mom bi témér bi dalé rek mu dal di faat ñu jël ko souli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faat lu mëna xew néna leen wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekone gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yene ko Sayyidina Omar duma luko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañ ko kon nak du ciagne ni événement bu am buni rek ci yu mel ni ci sharia dañ nan nañ indi ñenti sédé dédét day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mutai wal yamin alla man ankara yaronata neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalaté yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tumalaté deug la yow mi tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offenser tam nek ci geew politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alquran kenn ci ñom jëru ko kuñu offenser ke kuñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla garde len sen ndaw gi ngeen liggey te jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna len legui ni anna mamadou job mi deewon pertna njabotam pertnañu ak liñu dacc ci ay etitam di am ci mom yaakar
ay nit yo xamne lañuy def gëmuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci leen bakkanam dess ca bañ tok ci calé waxal ko seen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kaasa ka talipuno ka tak ka dit ak toja ka lak wallahi xamone nañ ni nak amuñu deug waji am deug waaw lolu bakkañ li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakkañ yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otay jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way way garder leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garder leen carte wo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fañuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi walé bakkan wala fukk ñu du ñibi walé bakkan benn bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak benn rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man ciofel ma am ci yeen ciofel gu ni toll ndax ni ma leen gisee ngeen bëgg diiné waxna ni sama yoonu daara ji bari bokk na ci yeen ñi ko gëna na paje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit da fi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndaw lu tuti ñew kalaawu di kufuñ kufuñi naan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow té kil sa kala gi nga tak ko ci ndigi li té dem liggéey yori sa ñaari wajur tasawuf lu dara lu sellal té sellal fu way nek man nako amna kuma ci mere ñaari at waye gannaaw bi da delu suni ma ay le yewen neexut ba neexut waye lan mo xon moy deug maniko ni boko beugé dundé kulay yor say morom dong bu takku sané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran aku krus muro sas morso jadd jadd lu sa place ben copain boy ñibi niko may ma pass lolu moy tasawuf boy ñibi niko may ma pass lolu moy tasawuf do dem liggéey comme quoi que yow muno tok ba yalla indi wursak mu fekk ci la wa min taqillaa yajluhum makhrajan wa yarsuq min aysura la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni muno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak yuro fofu marakis yu rapak yuro fofu bu mo solo tut ak kon dama liggey ben yon ye ndaw ñi ma ngi len di ñaan ngeen genn réseaux sociaux yi ak man dama faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn leen réseaux sociaux yi te ngeen dem liggéey wi yi ngeen di am la leen réseaux sociaux yi di fay ah man de japp naa ni liggéey ko gën japp naa ni liggéey ko gën de réew mi nak képp ku leen wax ni bu ngeen mako joxé dina len wutal emploi dina len nangam la len nangam waxu deug de rew mi de ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem bis dana ñew ñu yegg ca waye wala ndjay neena ndar xeyul sotti min liñ wara jëk lidjent ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lolou moy sun première priorité fexé ba Sénégal don ardul islam rek mourtani gi nga xamné ardul islam la lo sa gis don te leleg mo am ay inconvénients waye quand même monotané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wala ndjay néna wenn togu menn mbam ben togu men mbam mom kay da ngay war lay cité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc lay cité tay buñ ñewon ay ci na fi lay cité jox julit ñu bari ñoy jëkka lank kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gonay sun bakkani doomi
nañ ko sakkanal ngir yalla jangalo ji len yar len xamal len njariñal jam li indi am jam ci rew xamal len ñam nit ki man na dem ba atteindre objectifam te du ray nit man na dem ba atteindre objectifam te du violer nit man na dem ba atteindre objectifam te du massacrer dom adama lolou lu meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atteindre na objectifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta jugge ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ne jox réew mi ku lako wax nax na la sénégal amna borom yag na ko wax ku lako wax nax na la sénégal amna borom ñu nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara dis ci lu soti kéro ngay doga xam magi sénégal yi wallahi kéro ngay doga xam magi sénégal kéro ngay doga xam magi sénégal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar dañoo wetti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq kon nak lolu moy li nga xamni bëggon na ko indi ci ay leral ci yu bari yu may deg yo xamni wax deug yalla damay wax ni xew xew bi xew senegal muy digënté ñaar ñi ak isenté wa yéena lu bari ci doom adama yi tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi légui luñ la waxas da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañoo par parlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañoo par parlo parce que dañoo par parlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxnako waxatiko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu lako yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi forsamay gunor nga arrière tolok mom muy legui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sa gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni seigne touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fad mu baye la lum fad jox la lu lay bëgg fad mu fad ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yunus sallallahu alaihi wasallam mo nu jangal ni na nga dimbele sa mbokum julit bu togné ak buñ ko togné nga ne ko numa koy dimbele muni teyel ci loxom wet ak mom niko sa way ya togn baxut bayil togn yam fa lolou la yunus san netti lañu mané cheikh abdullah han bakke dafa amone kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba néñu ci abdullah ba ko génné ñuko abal ma sama kër waaya takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum gaay mu ni man nako li mu na mu ni bu fekké ni ko bon nga dakk ko bon nga génné mu ne lolu ko ñako man lenn do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tuddé gis nga sama tour yi moko fi mëna na ba fi la la koy bal dem cheikh abdullah haddad niko wallahi ya ri togn te mëna lay acca togal lool lañ ñi doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte nga wo ko téléphone ba mu wo la téléphone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga doomi kilifa nga ne nga jangal l'islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasbu wala yaqtab ba'dukum ba'd yang koy jang ci alquran ci sourate hujurat ngeen balam fekke yakna aya bi wala tasbu wala yaqtab ba'dukum ba'da
ki wala tajassusu la bëgg wax astaghfirullah wala tajassusu wala yaqtab ba'dhum ba'da sun borom ak wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bula mustafa mbay sam woyé bu ko aristéré mustafa mbay sam bula mudu mbay woyé bu ko aristéré wala tajassusu wa nga jang li ci alquran bu ñu pri def safan ba tani kilifa nga tani kenn duko wax wala tajassusu bu la nit wo telephone nga diko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koku sax xeyna xaw nañ ko meuna pardonner way yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waji don installer sama telephone bi mané yow dal muna muni ma da nga bari non ta gañi dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu arresté ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci bir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex arresté ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci bir salle bi lolu lay wax ci mbedd mi moy lima gëm jeexna ko arresté ya xam bu yowmal qiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alquran wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndaw wi rew ak bëgg délo seen xel mo sabab waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndawi rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir ndariñal seeni wajur ndariñal seenum rew waye ndariñal l'islam ben spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben guide spirituel la jëruko ben guide temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

moo la yóbbu ci nga bëgg lu yomb, li xale wax bëgg lu yomb moo la yóbbu ci ngay wéeru. Kon sa julli gi yàlla nanguwu ko, ndax mënoon ngaa bañ a wéeru bëgg lu yomb. Xam ngeen ni képp ku leen defal fatwa naan leen wote wote wote, jël aw carte sànnil ko benn waay mu falu, waa joo xam ni faluwul ci diine, ci lay si te lay falu boole ci, ñu ni la kooku wala dajaleel ko mbooloo wala campagneal ko, jar na bañ a woor. Xam nga ni fatwa boobu ku la ko jox dalaa nar a yóbbu safara, waliyaasu billaa. Fatwa boobu ku la ko defal dalaa nar a yóbbu safara, layisite tax laa bàyyi koor. Layisite moo la tax a bàyyi koor gi. Président boo xam ni yaa ngi koy fal ci layisite. Xam ngeen ni am na wenn xeet woo xam ni ñu mën a liggéey matériel bu baax lañ, ñu mën a liggéey matériel bu baax lañ, bay concurrent sax ak réew mi nga xam ni moom lañ wax ni mooy réew mi gën a puissance ci monde bi. Waaye terewul, am nañuy tappale yoo xam ni mën nañoo liggéey benn matériel boo xam ni nii xale yi niñ koy tuddee bëgg lu yomb, bëgg lu yomb. Am na dàll yoo xam niñ ko tuddee dàlli siin waaw, siin waaw. Am na portable yoo xam niñ ko tuddee portable siin waaw, siin waaw. Boo ko jëndee luñ lay wax bëgg lu yomb, ñetti fan mu yàqu. Ah, bëgg lu yomb moo tax nga ni campagne jar na bañ a koor. Laa xadar laa walaa saman. Bëgg lu yomb tax na nga ni bisu wote bi jar na bañ a woor ba wote bu nuppi. Laa xadar laa walaa saman. Ku la defal fatwa boobu dugal na la ci musiba de. Moom kay boo mënee boole sa campagne ak koor ay ca yoonu kenn niwu ca. Boo mënee boole sa taxaw bisub lëm di rang pour wote ak sa koor, yaa xam yoonu kenn niwu ca. Waaye nag mu jaral la ba koor gi. Subhanallah, subhanallah. Ku ko def dootoo ko dolli de. Boo dajeeg sa borom da nga rëcc rëcc goo xam ni mënatoo koo dabu, mënatoo koo dabu. Kon weeru koor ngi noonu di dëgmal suñ borom farataal ko ci ñun, mu nekk fardul ayni ci képp ko xam ni sart yi dajana ci yow, ci mooy nga mëseur muy benn ànd ak sam xel, ànd ak weer wi sax ni feeñ na ay ca. Farataa ngi ci sew loos, farataa ngi sew loos. Weeru koor di weer woo xam ni moom rek mooy weer wi yàlla tànn wàcc ci moom téere bi gën ci téere yi, muy alquran alkarim. Daa bokk ci ndombay weeru koor, daa bokk ci darajay weeru koor mooy alquranu karim mi wàcc ci moom. Shahru ramadan allazi unzila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Alquran la suñ borom nee na weer wi nga xam ni moom laa farataale ci yéen ngir ngeen di ma ko wooral, mooy weer wi nga xam ni samay wax man yàlla di wax ji gën ci wax yi ci laa ko wàcce, muy alquran alkarim. Mu ne alquran moomu nag li ko taxal ñëw mooy orienté doomu aadama mu dan linnaas. Alquran li ko taxa dikk ci yéen mooy daf leen di orienté, daf leen di wan fi ngeen di teg seen tànk, ba àjjana ji ngeen jóge woon ñëw àddina ngeen xam yoon yi. Alquran di prospecteur bi leen di niital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delluwaat àjjana ji ngeen jóge woon. Mu dan linnaas wa bayyinatin min alhuda. Alquran dafa ñëw ngir distingué dëgg ak neen. Alquran dafa ñëw ngir distingué diggante dëgg ak neen. Mu ñëw di leen orienté, di leen leeral li nga xam ne mooy alhuda haqiqa, dëgg dëgg njub mooy lan. Ndax dafa am jub, am jubantu, dafa am jub, am njubantu. Suñ borom nee na wa bayyinatin min alhuda. Alquran dafa ñëw ngir leeral lan mooy dëgg dëgg ak njub. Ndax léeg-léegi da ngay daje ci jamono nuroo njub te du ak njub. Bu doon jamono bi da nga naan li ñu tuddee faux, faux njub, faux njub. Xam nga dafa am or boo xam ni faux la, faux. Xam nga përéeg boo ko gisee da nga koy teg or,

mané amuñu amna xéti njub yo xani boko seené da ngay yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni wajangi ci njub mune amuñu fekk dara peureum la peureum peureum waye du or wa bayina mune alcorane nak da ñew pour léral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan luko waral moy seytane la yalla bindi bu nu katanal ko sa bo jaare ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nuro sa yoonu njub woowu lol ba kuko gis defini ak njub la mu nan len nak mu dal di ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni seytane la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu dan wax ni seytane sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé manam day fexé ba ñu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fecc lañ fason wa seytane waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dereti ben borom xam xam wala dereti jenn iliman niko nel gaay man nañu baña wor way election 2024 jeerum ñi wor man nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom fason na bi wër yu feñ rek fason na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu uf ko ngelawal ni ko neel gaay wala mu dugg iliman gi tok ci minbar bi ni fatwa tere sangam wala nangam sangam nenañu bu fekenteni ngant amna parti par la legui lam fason mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah mata sun borom ni alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma am compagne ko alquran mo mu ñew di leen leralal lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeunte deug ak neen wal furqan tere bobu nga xani mo wacc ci wéru koor su ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayn al haqq wal batil al farq bayn al haqq wal batil moko taxa ñew mom al qur'an sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ku yalla dajale tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum ash-shahra mana mané fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la fi ba koor gi ñew mana mané wor ko sun borom neena ku mo fi bayyi ba wéru koor pell ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum ash-shahra fal yasumhu bul bayyi mu dem woral ya bul bayyi mu dem woral ndax xamoo deewen buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak fal yasumhu wor ko hadis ba neena yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko netti mun yowmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankaaj ni di kuntaba ni di wiq ni di mbej ni di jamb yari dakar ne waji di yuxu ni di ko wat waté ko birti birté waji rombu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xammi ko ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom ne ko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alaihi wasallam ni ay waji malaaka yi tin leen ma ci malaaka yi ne tek taxaw teye seen yari dakar ne ko ha yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yaay defal intervention waaj yo xamni wéru koor fekk na ko ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal ngani nañ ko bayyi yonent ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wicci sama yon nekkatul ci mom nama sori gaaw
sallallahu alayhi wa sallam lolou hadith la nama sori hadith la sun baram ni kon nak man sayyid minkum sara falyasumu ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal mautu sa bu ñewé nga mbass ko jaar droit bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi ñu wor ko nak amal jëmi wor ko falyasumu ay election bu mu la ko té wor falyasumu amal jëmi wor ko ay election bu mu la ko té wor rawatina election yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun bolé wuñ ci yalla ay julit koy wax dé ay julit ñoy wax lool nénañ seen programme yalla bokul ci laïcité lool lay tékki di moy man sama programme yalla bokul ci képp kuy ñëw di diiné lu nak nan la bu ma fi togué jëlé fi laïcité waxu dëgg malako wax man Mustapha Mbaye Sam képp ku fi ñëw di diiné lu nan bis bu ma fi togué jëlé fi laïcité waxul dëgg laïcité kiko fi nara jëlé bu ñëwé du woté wo ak diiné wu du ci bolantay wax dana créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu togué dindi fi laïcité waye koko ñëwagul dé koko ñëwagul ko ba ñewugut yeneen ku leen ko wax ci politiciens yi ndax koka du doon ko xamni tubaab ya koy yar nit bu la yaré baye la jikkom lañ wax koka du jàngé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na la def limay wax ni du jàngé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi laïcité xuma nak dina fekke wala duma fekke waye dana masani inshallah taala dana masani inshallah taala dana masani inshallah taala sun borom ni man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat repeter na aya ba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité war ndax bu len fatani ay yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon par rapport ak nak bu fekente ni legui moyenu transport jaxena da ngay deg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba limay wax ni ma fekke ken netliw yalla dafa dogal baye sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy gane si waxna ma ni dana fa ñew ñu dajafa tisbar jëñu ci jëk fekk ñu war ko julli ma ngi ci sappi su jëk si baye samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonké won sunna daf ni wul bit dakar lo mbolo mi dal di joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara matal ci ñim andalon de délégation yim andalon joggé luga mu di len ko wax yow diiw da nga wara matal yow diiw da nga wara wañ ndax xamna li sharia wax ci tukki bimu waxé lolu sété ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nopi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal dal di wëlbeuti kabar ñun ñepp nañ len matal waw biñu selmalé waxtaan nañ illay lolu luko waral waye lolou itéluma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamné ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay souralé sababu nusulu aya bi bamuy wacci ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jaxé won li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xam ni man
waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef mbindef munuma taxawax luma xamut inshallah ta'ala wala bok njumta lay don ci man de wala nit djum loma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom na sus ci mom kéro mang mom men mang men mom kep ño bok len ndab ndax ay dabi dab ñoo fa ñewoon yo xamni ndab lu nekk bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasala yi ay nangam la mang mom kep ñoo bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu naqari amna dañ nan moy la ci gëna naqari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi di sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn netti wu mo yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité bu won ak mëna wéddi gaay yoy yëpp duma ko cité waye limay wax ni ñëpp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga né ci tukki tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection rawati na élection lay cité bobu tukki taxut yalla lay wax de wala safar bolé wu ci campagne élection rawati na nak élection bo xani lay cité la bokku ci mune bo nekk ci tukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhar kontel fan yi nga dox aw yow yalla ya mom jammi bindileen mom leen sa wéru koore nga wor lo leen ko lutax nga may leen ruksa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul husra man yalla dama leena bëggu ta sonal man yalla bëgguma leena sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak bëgguma leena sonal nak bëgguma leena tek fitna waye xamna ni wor gën wanta so mo khairun lakum ay bëgguma leena sonal bëgguma leena sonal kon bokki julit yi ko ra ngi non di farata nek fardul ay ni ci jëm ju nek bu sarti dajé ci yow koor momu nak dafa am li ñuy tuddé rukunu moy ay ponk ponk bu ko l'islam waxé moy lo xani boko bayé koor ga yaq wari ne ci borom masahib yi dañ ci wouté borom ngir yi wouté nañ ci rukun yi ponk yi ndax mom ay ponkam bari wut amna ñuko def ben am ñuko def ñaar indal anafiya wal anabila ñom dañu wax ni li siyami ruknun wahid anafiya te moy ñu nek ci ngirum imam ahmadu anbal ya ki deegal imam abu anifa ñu nek ci ngirum abu anifa radiyallahu anhu ñoo ñoy anafiya yi ñom dañu wax ni koor ben ponk rek la am anabila moy ñu nek ci ngirum imam ahmadu anbal ñoom neenañu koor ben ponk rek la am wa inda shafiya wal malikiyya ñom dañ ni deedet koor ñaari ponk la am ñom dañ ni koor ñaari ponkul am rukuna tayni inda shafiya wal malikiyya ngirum am malik ak ngirum shafi ñom dañu gis ni koor ñaari ponkul am anabila ak anafiya ñom dañ ni koor ben ponku rek la te moy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu leen wa legi fan ngeen di bayyi nak yene ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam neena inna ma ahmalu binniyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa fan ngeen di bayyi yene
ñu ni yéene du ponk waaye sart la sart. Loolu nag fuqaaw yi ñoo ko xam, diggante ponk ak sart fuqaaw yi xam nañ ko, lijjanti nañ ko, ku jàng fiq xam nga ko. Muy anabi la, muy anafiya, ñoom loolu lañ wax. Dañ ni ponku koor mooy al imsaak anil muftirat, dégaasé sa bopp ci lépp luy tax sa koor dog, ponk baa ngoo dégaasé sa bopp ci lépp luy tax koor dog. Moo xam ci bànneex la, moo xam luy jaar ci gémmiñ la, moo xam luy jaar ci bakkan la, moo xam luy jaar ci nopp la, moo xam luy jaar ci su loo xam day dog sa koor rek, nga fexe caa détaché wu, mooy nga génn ci ba set ci wicc. Ñi nga xam ne ñooy Shafiiya ak Malikiyya ñoom dañ ni yéene ponk la. Moo tax ñu ni ñoom ni ñu déggee ci koor mooy al imsaak, mooy ponk bu njëkk bi, ponk bu njëkk bi. Saniihuma anniya mooy yéene. Moo tax ñoom ñu ni ponk ci koor ñaari ponk la, mooy téye sa bopp ci bañ a dog ci dara, dara bañ laa dogloo, bi ci des mooy nga yéene yéene. Yonent salaalahu wa salaam nee na képp koo xam ni fanaanoo yéene ci koor ak fareeta, amuloo koor, amuloo koor. Yéene buñ ko waxee nag jenn yéene ji mën naa màng weer wi. Loolu la walaax di wax wenn xeer ñetti picc, benn xeer ñetti picc. Jenn yéene ji mën nga cee woor weeru koor wi lépp ci ngirum Malik. Mooy bu diggante bi weer wi feeñee ak fi fajar si di xare, diggante boobu foofu yéene rek ni fas naa yéenee woor weeru koor wi rek, ay ca yéene ji tàbbi na. Saa boo kiyee mën ngaa bañ a beeselaat yéene ji, xanaa lu dul dog gaar la ci diggante bi. Bu dee fekkee ni jigéen la, daa bokk ci ngàntam ci weeru koor, mooy bu gisee baax dafay dog. Kooku bu baaxam jeexee ba mu war a tàmbaliwaat reprendre, bu boobaa faaw day yeeselaat yéene ji, day reprendreaat yéene ji moom jigéen ji. Saa boo xamee ni dafa gis baax ba baax bi dog, mu war a reprendreaat koor gi, su boobaa day reprendreaat yéene ji ci boppam, ni fas naa yéene mottali li des ci koor gi. Bu dee ku góor la, bu feebaroon feebar bu tax mu dog, ni ki dafa xëm ba tax mu dog, bu yàlla dogalee mu ximmiliku ba war a reprendreaat koor gi, moom it day reprendreaat yéene ji, day daal di tàmbaliwaat yéene ji, da koy baamuwaat, takraar ko, takraar ko. Naka noonu inda Sayyid al-Khadim radiyallahu ta'ala anhu, Sëñ Touba moom it gisunu Malik, gisunu Malik moom la jàngale, moom Sëñ Touba ni Malik déggee ni koor ñaari ponk la, te mooy téye sa bopp ci lépp lu lay dogloo ak lépp loo xam ne ni ak yéene. Sëñ Touba noonu la déggee, moom noonu la déggee li Malik wax, loolu la Sëñ Touba ànd. Moo tax mu wax ca ab yaatam yi mu ne siyaamu naa lahu faridataani bila siyaadatin wala nuxsaani. Mu ne koor fiifi ñun la ca Malik déggee, moom laa ci déggee. Mu naa mu ne ñaari farata rek la, ñaari ponk rek la, ñaari ponk rek la. Ñu ne ko ñaari ponk yi lan la? Mu ne ñaari ponk yi amul yokk, amul wàññi. Mu ne niyatu naa wa kafu naa an mufritaat, an muftiraat. Niyatu naa wa kafu naa an mufritaat, wala boog an muftiraat ci bayit ba, an muftiraat, waaw an muftiraat. Niyatu naa wa kafu naa an muftiraat li wa ibaaxin mutxemi bi tayibaat. Mu ngoog bayit baa ngoog. Nee na radiallahu anhu ni Malik déggee noonu laa déggee man Sëñ Touba. Bu ca jëkk mooy niyatu naa suñu yéene, wa kafu naa an muftiraat, téye suñu bopp ci lépp luy waral ak dog ci koor gi. Ngir kan? Ngir jëmmi yàlla mi nga xam ne mooy aji des ji, ba faw yàlla mi nga xam ni boo wooree ba ngoon donte yoroo pikini, yàlla moo mi moo lay yenkeewal lu lew loo doge.
pikini yoro ko pikini pikini la xdi yoro waye bu koor bo woré ba ngone yalla dañ la wërsegal lo dogé ak fo mëna dogé nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor koor ñaari fonk yoyu la yeeso bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor wéru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor mom koor bokku na ci sunna yi koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur téla dok way na fekk jantu sodé inda bahdil khurub na fekk jantu sodé bul sant jaxata rek mba sisé mu nis rek nga ni jantu sona dedet inda bahdil khurub na fekk jantu so dañuy bañ nga yo wané ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dok jot ni ko ñen na défé dem julli ji timis ba ñew soga dok dedet dañu bëgg mu dok joté donte goxu ndox la donte ap tandrama la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolou sunna la ñaarel sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan ba tay yeexal xëdd dañu bëggit koor bu nekk ku tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala du wax mbeusteun rek ngay def moy bala nga tudd lek lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lolou day gatalu fon sax nak ndax du may wëru yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex neex fajar na nga jog donte ben tandarma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la sunna la te li tax yaronte jangale ko sallallahu alayhi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa ko rasul tiye salamin ci jep wax du ñaaw waye waxu ñu rek tiye salamin dedet tiye salamin ci wax lu baax waxu ñuko tiye salamin jang alquran waxu ñuko tiye salamin ci jang khaside waxu ñuko tiye salamin ci wird waxu ñuko tiye salamin ci digle lu baax waxu ñuko waye biñ wax tiye salamin moy bil fahsa wax du ñaaw wax du amul ndariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2024 yi nga xamni gaay kenn ko ni daason na so lamiñ ngir bëgg wuñi sa sutura sa morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xañe tuyaaba de day xañe barke de day xañe attexe de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam kaful lisan bepp xawlu suu nga bayyi ko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ni da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñuy féké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou yalla di mayé mu nek sa li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax ak mëna jàngalé seigne touba ni ku fexé ba saw lamiñ wor ci wax lu bon sa loxo yi wor ci jëf lu bon sa tank yi wor ci dox lu bon sa nopp yi wor ci deglu lu bon sa bëgg bi wor ci xol lu bon seigne touba ni yowmal xiyam xam nga lula yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal xiyam mu tabal la aljana wa kullu man sama an ar-rasa'il fa innahu yuftiru bil fada'il seigne touba wax radiyallahu ta'ala lol la seigne touba wax moone lol day hadith la yonent ko wax de sallallahu alaihi wasallam yonent ko wax seigne touba da ko firi rek waye yonent wax lolou yonent sallallahu alaihi wasallam ci bopam moone man lam yadda khawlu su wal amal bih fa laysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu lol hadith la sallallahu alaihi wasallam neena ku wor ba nuppi meeting bo dem wax fa ay bi jambo meeting bo dem wax falu bon seigne touba yonent neena sallallahu alaihi wasallam sa da nga xif mar
da nga yendo kif yendo mar waye sa koor gogou yalla dula ci yool lutol ni dede we man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando ki def mitin bi do farandom waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko duggal ci réseaux sociaux yi yonent ñena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom wal amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wili pandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wili pandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wili pandé yonent ñena sa koor gogou sa ko waxumako de musufa mbay sa waxuko de yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moko wax de laysa lillahi aaja fi an yadda at'amuhu wa sharabuhu yalla sukhluwul amul aajo yitti wowul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekita nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambour wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambour am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñing koy observer rek ba xam ndax dinañ gis ci mom ben fay rek danaka bo génné do nekk en l'aise parce que lutax moy jëfkeuti yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmé dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ayta wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci señ modou mbay ciam mu ñu tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek buul deglu yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen bëdi na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partagé ci diw sangam ci lu ñaaw mu ni buul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi day gis xam ndaysan xol be koy togn ah man di wax deug yalla seigne modou mbay cham musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko modou mbay cham say nopp beug la ko weddi lo deg ab audio rek deg ab nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom légui sa beut yi nga xamni ño gëna woor say nopp lan mo taxon mag ñi ni bu ngeen éggé mu dug jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamon nañ ni dañu aksi fi légui gaay dañu folli beut fal nopp degg na degg jo xam kañ la degg na rek waye ma gis da naka do ko ci gis degg na rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momalé ko seen bop rek xeyna pété yu démé non dañay faral di am wala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom néna inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bëd bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la téewal laaj la ko dana la tewal laaj la ko de yowal xiyam dana la tewal laaj la ko kon do bayyi xel bis moy dajek sa borom tabaaraku ta'ala mbokk ma neena ma diw nangam ba yeggal man ko man de xawmugo ci mom te jaxaso na mak mom nangam yet
na amane ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ko honnête la muni dënd ba yag muni ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de jum nga de jumna de jumna de na amane man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma net li dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi ay deg nak fogg nak yakar na rabani yi ne ñom doonu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi ne lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worutit kër gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadani yi la du rabani yi koko ramadani yi la amna ko xamni ramadani yi la lu ko waral moy ay élection jaral nako baña wor ramadani yi la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koko du rabani yi de ramadani yi la tanan bu wéru wéso ma fay wala bo bo campagne bi jéxé ma fay rabani yi ni moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoy ñoy rabani yi ni wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nek suba ak ngoon rabani yi ne ya ngoo kon fexé la doon rabani yi na ta baña nek ramadani yi ramadani yi malgré wa rew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que bu ma wor duñ ma tek julit ma wor duñ ma tek julit gis ngeen ko am nañu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suéri di football am nañu leen defal fatwa ni buñ dé football tombé ak wéru koor man nañu baña wor mu délu ci wat ci limu waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko señ touba neena ruksa yi kuko top yowmal xiyam ñing ci masalikul jinan neena yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippe ji de ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamne ay nit ko inventer rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord danañu ko ballalo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen deggu ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xam na ni day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemmiñ di jall ci sax mbax sharia ba pardonné na la ko lutax kon kay sharia man na la wax rek ni la bo nekk ci lu mel non bul wor waye sharia waxu la lol de dañ la nga wor waye nak poussière bo muy dugg ci sa gemmiñ gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggé ci isinu fariñ bobu nga xamné day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemmiñ di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay man na la wax rek ni la bul wor par ben yon waye lutax waxu la ko mu pardonné la yoyu yu sew sewaan yoyu parce que niwéru koor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an la yalla neena fexel ba say nopp wor say beut wor sa xel mi saxna wor nang ko manant mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko ngay laaj lim doon xalaat lepp ñon xalaat lepp motax seigne touba ne ku worlo sam xel ku worlo say nopp worlo say tank worlo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok
mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu examen bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen woré dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy admé dama bëgg xam kan ci yeen moy admé ku ci am gemi admé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tegal ay election wala ma len tegal liñu tuddé examen wala ma len tegal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo djub kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëm yalla wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala xinjay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki eppone la doole di la nogatu guddii becc ak suba ngon ngay muñ rek le mu jeex legi yalla ray ko kay mu joge lay jeex mba yow yalla jele la fi mu jeex faawu ñaari benam motax walaf ni lu way muñ mu jeex lu ko yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wéru wi nga xamni bu masana ñew rabbani yone yi ma doon wax nga xamni ñoom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabbani yi la ñoom Seigne Touba ñoom Seydou Alhadji Malick ñoom bu wéru koor masana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasside ge Seigne Touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi attabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadabi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala wala magi gan rek niko Seigne Touba di terto ya khayra dayf gan gu fi massa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma massa set ci ya ma ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan guma sa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax atabil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñ ci texé sëriñ ci ñeegal sëriñ ci lak bakar atabil bisri sa bo ñewé indi ñeegal yow la xam ci gën go xani so ñewé indi ñu sëriñ ci bu doon sëriñ ci bu doon atabil bisri atabil bisri yalla xamna ko dama minal sama dongi conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd sëriñ ci rek jënd leni motax buñu déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indalé na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn tanewul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé mo sëriñ ci donte dama koy lepp yalla siyade na donte dama koy lepp nek atabil bisr
gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu serice bu doon ginnaw non la deme nak ahlan wa sahlan na amone ko gis nga sal sal bi nga xamni moy sal bi gëna lix sal bi gëna lix ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla neena sal boma meuna rasuwar bëgguma ko dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma dugg fa man yalla yendul la fa muna muna al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu lix yi bu ngeen ma ci bëgge rasuwar man duma ci dugg man ben ñaari sal lay wacc yend fa fanan fa yend wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam muna muni al masjid wa qalbul iman al qalbul mu'min motax seigne touba ne ko ahlan wa sahlan waccal ci sama sal man seigne touba ya wéru koor waccal ci sama sal bi ban sal al qalb ma ngi lay tatagal ci sama xol wa tarhiban bila adab sal bi nak bo fi duggé mayna la possibilité lo bëgg jëlal fu la neex togal lu la neex xolal sal bi wutalul ma fi limite wutalul ma fi limite su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci benn photo ba yag mu jog waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ñu way gan ngey sop way gan ngey sop señ tuba neena gan gi mu na am ni sobal ba neex la fu la neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fulan neex ci sama sal man señ tuba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mune ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd tedd ba fo dugg teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ño xamni amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir kër rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc lutax arif billahi baka wax arif billahi baka wax arif benen yalla de dafa am jaamam ño xamni seen tank bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa to dootu fa jog ba mukk gisoo walli walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi tank bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbeulé tay de mala gën ndax walli laal na ma tay tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jar na lu ne ni ñew sa kër jar na lu ne jar na lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khirata hati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama kër nak ma entrer ci sama salle bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khirata hati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jëpp tirangay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wëru koor tirangay jaamu yalla muniko mom la lay ganalé man señ touba mom la lay ganalé tirangay jaamu yalla

0: tirange jaamu yalla
1: muniko ndax yow weer nga wo xamni da nga ri ci xoli rabbani yene yi weer nga wo xamni rabbani yene yi dañ la fonk lol da nga ri ci seen xol da nga ri ci seen waccu way rabbani yene yi moy ñan moy ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara dara dara dara motax muniko mu'assiman inda rabbil la sharika la mu'assiman inda rabbi la sharika la yow weer ko da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara motax kep koy tutal wéru koor bay joxe fatwa ci ni sañ nga baña wor ndax lan ndax ay élection yow ko wéru koor tut ci sa beut nga man nañ la bolé ci borom as-sirkul asghar est ce que sax du sirkul akbar sax waaw xaw nañ la ci mëna bolé ndax señ touba neena muhassiman inda rabbillahi sharika la ñu wéru koor da nga ri ci ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara ñun ñi ci suñu kër yi rek xamnañ ni gan ñi gan ñu wota la amna gan ño xamni deug deug seen daraaje mënta yam ak ñeneen ñi ci dess mune ko inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo yow wëru koor wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo duñ la foye mukk waye wal ilmi borom xam xam yépp xam sa dayo waye warasadi ñi tégué ci ak ñub ñepp xam sa dayo yow wëru koor ñi tégué ci ak ñub ñepp xam nañ sa dayo motax duñ la foye mukk na bay joxe fatwa naan comme neex budé élection par ci par là wala diou sangam buñ ko comboké bi sangam jërul ngeen di wor bu tombé ak wéru ko subhanallah la qadarullah wala saman la qadarullah wala saman yalla comboké na yonnent bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam ñu bari ci ñom wor yonnent sallallahu alayhi wasallam ni yalla nu komboke pour ñu défendre ko diinem ji té bu diiné ji existé wul wéru koor dootu existé kon nak ko xamni ni mënula bolé koor gi ak riposté ngir diiné ji existé mayna la nga bayé koor gi ndax diiné ji existé ndax bu diiné ji existé rek koor gi day continuer waye buñu éliminer diiné ji fala koor ga day am kon li kulli shay'in wala bok sababun nusul li kulli shay'in lahu sababun la arabi di wax waye nak nagn baye sababun nusul ay bi yow defandere wo dine dine ju existe taxul ngay wota ji taxul ngay campagne lutax ngay campagne moy laïcité bu existe laïcité bu existe motax ngay campagne lol jarna bañu wo woté lo diiné loy woté li laïcité laïcité moy liñ ni yalla bum am part ci sunu dund gi ñun wa sénégal ma ngi dem deugaliko ci irni lol lay tekki ko seen mu waxu jëm ci irni ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañ yalla yalla li wa sénégal wax ni yow yalla bokko ci sunu mbir ma ngi koy deugali lol jarna bañu wor xana musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye na nga boole ci baña wor nak la qadarullah wala saman ragal len yalla ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolou lay tekki moy ma ngi dem deugali li wa senegal liñ wax ci sen constitution bi ni yow yalla ñun wa senegal amu ci ñun par sa ñoño digal sa ñoño téré ma ngi dem deugali wat lolou motax mani man li fiek senegal wote wuñ fi loi wote for force su boba nak yalla dootuma ci top bakkar waye li fiek wote wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jele fi laïcité waye kuma seen ci carte do falu de ndax man duma deugal lu yalla dakh duma ko deugalal kenn deg na rek li borom xam xam wax lepp mang koy deg fu ni ñu difa jema dugg ak layala ka wax mang koy deg waye convaincruma señ touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngok ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la lolou doyna mak citoyen lolou doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la man lolou doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adam la ila saw fa innahu li wa ana ajsibi alisul qursila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adam lo jëf yow la man amil salin fa li nafs dara ci bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yi jëf yo xani man yalla duma la baye kenn di la rang compenser duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jeufi jeuf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jeufi jeuf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jeufi jeuf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may niwel sa bop mi amé may ñuul sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy ab salon bi mi dal barke bam fay wacce te mo xon ni amna ben arif billahi bu ko waxon lillahi khawmun iza alla bi mansilatin halana da wa alla fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqa al ard amtaru arif billahi be ko waxon neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jar na nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacce fa rek ñu set ci la rek jar na muna ndax ñom fuñ wacce yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana da wa allat fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru kor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundele wallahi du yam ak yenen barab ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundele mën ta yam ak benen yenen barab yi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraaje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla kuko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'an lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ni waaw muni ak al qur'an mako accompagner ñu ni waaw muni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ne day soppiku ab awoka taxaw ci kanamu yalla dila defandar pour yobul aljana motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni luñ koy dundalé moy alquran moy nafilé yoy ñi ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da bolé ci mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakarlok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de nuyu bu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añaané ko ko ndax parlo nga añaané ko ko Seigne Touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu muni naf usiyam sahri fi darayni yakfikumul harayni wa narayni lol la seigne touba wax wor neena bokk na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom mussel ci safara nim lay mussel ci safara adina amna ñu yalla sakku ñoo xamni dara jëdul leen par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen par parlo ci kaw adina tahasub bo dé lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex

na ngeen wut akpal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxon legi ci nahju khadail aj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi loolu ma wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopp deggatul seeni bët xolatul ngay gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sahla alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha sen xali legi sen xali munu tox lu ci dug wa lahum ahyunun la yabsuruna biha munatu ño gis munatu leena wan luñu gem luñu gis waye walum asanun la yasmuna seeni nopp degatun dañu tax gumbalu mun amna ci ndaw ño xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñet yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu mun ulaikal anam yaangi melni bayima ba yag mun balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu mun bayima ko tane fofu lañu tollu tax gumbalu tax gumbalu man naxuma kenn waye man kuy sikkel seigne touba ci sama kanam lu tal ni dede wex xana sama digeunte ak yow dang koy def ay nangami temeri meter waye mak yow sama sun espace sun digeunte yow nga wax ci seigne touba lo wërta wax te buma talé sama loxo jot la diga fanani baqiy mbama fanani fa ak ko meuna don waxuma nak ma dila deglu yow waxuma ma dila deglu radiyallahu ta'ala waxuma ma dila deglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sayyid bo waxon ni khatmat khawmun wa ma mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nas amwat neena ñom seigne touba dem nañ ñom alhaji malik dem nañ mune waye gis nga jikko yu teddi mbatit mi ñu yore won mbatit ma seen culture muna mune yobale wuñ ko bayil nañ leen ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum alquran la seen mbatit yobale wuñ ko fi lañ leen ko bayil muna mune waye gis nga aw ñu ta ngi dund ci kaw suuf nga di leen xol ni ñuy dund muna mune fekk dañu de mu ne gis nga ñooñu fi bàyyi mbatit mu tedd mu màgg moomu ñooñaay dund borom makkaarim al axlaax yooyu ñoom ñoo nekk di dund waaye ñi ci des moom mu ni dee nañ bu yàgg ahmad sawxi loolu la waxoon innama al umamul axlaaxu ma baqiyat fa innahum sahabat axlaaxuhum sahabo ahmad loolu la waxoon nee na réew moo gis mu réussir addinaam réew moo gis mu développé mu ne mu ne ci ñaar rek lañ sukkandiku mu ne mu ne seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada mu ne bu boo demee fekkoo fa culture rek fekkoo fa mbatit ma rek mu ne xamal ni moom a réew perte nañu ñun suñ culture moo doonoon saaga mag ñi loolu moo doonoon suñ culture ñun suñ culture moo doonoon sa bàyyi wax nga teg ca leneen suñ culture moo doon subhanallah loolu moo doonoon suñ culture ñun léegi loolu lañuy dund waaw loolu lañuy dund loolu la ñuy dund ñett ñu ko yóbbee nag ñett ba ci jëkk mooy borom xam-xam bu jeng kii borom xam-xam bu kàccoor bi ko ñaareel mooy iliman ju jeng bi ko ñetteel mooy ndaw lu bëgg diine te jengu ko gis nga lu ñu dal ñett ñoo ñu ko yóbbee yàlla xam na ko te sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu jahir wa mutahirul jahil lu ñu dal ñett ñi ñoo ñu ko yóbbee culture Sénégal
ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko muy ab imam ci kaw minbar ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak kana lu rew mi bon moy ndey diw momu ak yow kana kenn du tal sa ndey rew mi nu jabote tumal junni nit ci lutul deug yobul len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developer rew mi nek ci jamm wallahi mo geun waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet junni nit la xade junni nit ñu tumal len te liñ len tumal dara du ci deug ñu sacrifier seen bop ngir rew mi jarna na sal mandalal waxnako ba tay lool lañ ko defoon seigne touba lool lañ ko defoon ñom ñep ay tuuma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal te buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamoon li leen taxajuk xna fi ni tokna tal sama radio deg ben way bu nek ci bitim rew ni mepp rew mu developé dara ta ko soxat té mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme rew mom nek man mang fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wa joju lim leen wax dara du ci deug ni leen ko sof sénégal mom liko défar bam aksi fi dara soxatuko révolution pacifique mo soxat sénégal bam aksi fi cheikh ahmed bamba wa sayyid alhadji malik ila akhri révolution pacifique mo soxat sénégal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasrati riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamé rek lay wax ndax al iyalullah njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de sen bakani bama ko waxé ci télévision al muridiya ben way da woté ci ki don dirisé émission bi niko mustapha mbay sam da far man la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man li ma wax du say wax ci seigne touba la seigne touba mo ni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te def la ko bindal pour nga jamo ko ko huma khalaqtul jinna wal insa illa liyahbulun al qur'an wahdi kon bakkan bi jamo ko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li alquran wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xani bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li an kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari de buñu dajé ngir nga dundat ben seconde setal de gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari de dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia neena setal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lum tuti sax da nga fi ne ha tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci leneen kon bu ko defé cheikh abdullah waxtan wi jeexut waye ni mala ko waxe luga la yandute yaram wi taxuko wir torop bo bu met la andal bu metti waye comme xesson nga ko annoncer ba nopi munu wona ñak baña ñew sala nexe nga ubbil bokki auditeur yi ñu joxe sen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërem di leen sante di gërem kilifa gu mag gi ñew tewé ci jotaay bi legi di serigne mustapha lam la okay jisakumullahu khairan jisaihi